0: sa pag-abot ko andang mga dreams sa kabuhi. Ay, daya do stepping stone do pag-graduate sa high school. Ay, gusto ko nga maging ma-lessen ba the burden at andang pag-abot sa andang mga pangarap, andang mga kurso sa uli.
1: May mga tikan na kamo para ba? Alin din yung action niya gusto para nga ginapaabot? May yugta ko niya pwede i-relocate?
0: May nakita ko na ko sir na yugta pero kwarta kulang kamon. Kaya nag-seek kami and help sa aton niya province nga mabuligan kami sa pag-procure it school bago ma school site. Diyan punta.
1: Kasi ro inyo tabi nga concern ka ra nga hindi man mabudlayan do mga estudyante matuob.
0: Do area abi nga ra sir hay palhi imo. Kung kutanon mo ro community hay iabi sa luktugay may mga places nga undisturbed. Ay, doon.
1: Mataas na nga mayad matood eh. Magbusata ka. Matood din yung iskula. But maswerte matama. Mayad matama din. May mga student kita na abibana. May nagapadus mo. May mga teacher kita.
0: May una, matasir.
1: Hindi kita may iwasan.
0: Oo, sir. Especially kung maugan.
1: Oo, kasi banglid yung tabi eh. Medyo delikado. Matood. No? Rin yung nga ginagyan niya nga.
0: So, ma-reach mo doon school. Ano nga ka? Itang.
1: Oo. At hindi pa kasugod ro sa kyan matuod. Motor nga, o galing, medyo risguman, no?
0: Yes, sir.
1: Kung motor matuod, basta kayo sa inyong nga kuwan niya ra, iskwila. Ma'am, ano ro inyong nga na-observahan sa mga estudyante man ato niya nag-autobot, no? Nga masing makarayal sitwasyon din yung mga iskwilaan, hay nag-agtog at agyapon sanda.
0: Sanda, sir. Eager to learn and eager to finish their studies. Nga, masking malisudo, dagan, literally, ay, hiyat as gihapon sa daron. Oo, pero, ano gani, malisod git ah, pero anang way, andang way.
1: Para kinyo, ma'am, anong dami dyan nagiging normal siguro?
0: Oo, parang gano'n na lang, nagiging normal na lang kasi wak man kami choice. Pati kami ron nga faculty. Ako nga motivation yan, isang sarili, ay exercise ko lang man dun.
1: Doon niya ron.
0: Magsaka ako.
1: Medyo nasanay man, no?
0: Nasanay man ako.
1: Oo, pero hindi kaya pumiwasan niya. Hingalon ka, gitay mo, adlaw-adlaw, matuod. No? Magsari mo nga kinaon siya yung bagay ng pamao.
0: Maubos taga sa dalan niya.
1: Matunaw taga gi matuod, ma'am. Oh, pero sa mga student natin, ma'am, mga taga-iya mismo, mga estudyante nga.
0: Yes, sir. May mga halin sa adjacent parang guys. Like Manika, Uyang.
1: Ay, malayo man mga malisod yung tagali.
0: Rivera, Rosal.
1: Oh, riba no? Nag-a-fan pa.
0: Gatikang lang. Halin sa andang mga residents.
1: Oh, tapos ro, iba man yung mga estudyante nag-asakay sa bansa. Eh, paano kung mga matapos?
0: Patabok, sir. Like Rivera, sakay pa sa bagay sa Patabok, iya.
1: So, risgo man, no?
0: Risgo, sir. Kung makaroon ng makon nga, mag-aino siya, pwede lang kamo mag-agto. Excuse man kamo.
1: Oo. Hindi nga, naintindihan man niya naman. Oo. Pero may mga teacher kita, ma'am, no? Nga, Alinda, o iba na. Kasi, bukod na lang niya teacher is from Yagit-Agit sa Bacau, no?
0: May mga teachers kami from Altavas, Banga, and Madalag.
1: Okay. Bilang school principal imo, bilang years yun ikaw mo nag
0: 9 years po.
1: Pungko iya. Okay, 9 years. Sa 9 years nga ra, ma'am, saksi o tagin pati o daga nga ra.
0: Yes.
1: Friendly ma ta environment iya gid ma'am.
0: Friendly, okay. Do ano gang gedo agagyan.
1: Okay, oo. So makaron ma'am ro inyo la tagin niya panawagan niya basic ma-relocate ka.
0: Yes, sir.
1: Kailan pa ka mo nag-send?
0: March lang sir. March dayang year.
1: Ay, okay, dayang March. No? So wa pa galit response no. Do yun makaron din yung gilugatuga.
0: Yes, sir.
1: Nga basic pwede mabadjik.
0: Basic may good news. Nga ma ano kami ma-receive nga mabuligan ba kami sir.
1: Okay, oo. Ma'am, alin nag-istorya, nag-meeting-meeting man kamo po inyo mga teacher?
0: After ka na, sir, na-meeting kami.
1: Ah, about
0: after, sa... kahapon.
1: Oo.
0: Sa kung ano amon niya, o brown dun, by Monday.
1: Okay, oo. But sa inyong meeting, ma'am, may mga meeting ko tingin mo, about sa inyong eskila niya rin na...
0: Yes, sir.
1: Marilocate? Alin rin yung maging istorya, ha?
0: Nga... gusto man nandaron nga ma-relocate dahil syempre sino man abi na ila nga magkalisod adlaw-adlaw nga sa bagtasan niya tapasaka.
1: Hay ro mga paalin do mga grade 7 niya ra gina kun pa niya ra gina subaybayan ta ang mga parents kung pasaka ito
0: siya. Sir, wa uta.
1: Di sana imong tutud sa sa bukid.
0: Ang iya mata adjacent pa lang man sanda. Majority mata iya sa luktuga gaul.
1: Well, this kailan niya ra mga pilang ano ra anong grade asta?
0: Grade 12 po. Grade 7 to grade 12.
1: Pilang karong per
0: classroom
1: grade
0: po.
1: Oh.
0: Ano, insufficient na classroom namin, sir.
1: Ay, okay. Oh. But, alin nagkakakugang kitap classroom na ito?
0: Yes, sir.
1: Ma'am, si Skilan niya.
0: Masinsiin lang.
1: Oh. So, kabago pa itong mga estudyante, ro, wawa mo plano, abe ba na, medyo, ikaw man na, look, agahon ka,
0: and tawa, then,
1: sir. Niya, tawa man
0: na. Tawa man na kami karon. Ay, naidiyahan na tanaman doon, sir, nga mag-antigo tanan.
1: Oh.
0: Diba man yung mga estudyante.
1: Ro, iskwela niya ra, ma'am. Na yung, may mga teacher pag kita iyamat ang masingkit. Para matutukan ba ro, mas student na ito, iya ba gas na nag-a-karo?
0: Yes, sir. Awa ta, sir. Why yet ka stay sa school?
1: Ay, okay. So, may anda ba talaga yung isa-istaran niya? Kung baga. So, inyong rang, kan, ma'am, pilang bilo ka mga student iya sa inyong
0: 423 enrolled students for this school year.
1: Maabo, matagaling na mayan, no? Naunawan ko wala ma'am. Kasi kung rung mga kapindo mga estudyante natin yung mga magayo pa para magsugod iya, naobserbahan niyo mo kung amat ni mga ginabago ni sanda.
0: Oo nga ni sir. Kauwi nga ni the situation nanda.
1: No.
0: Ginatiis nanda rondo gutom para ano, makatagtuan sa school. Tapos doon, okay. Pero andang agagyan. Agagyan ang nabagahay. Bukong net-friendly ka na. Nga, gauyon tagagisan. Daagalin pa rin sa kabukiran man.
1: Okay.
0: Oo. Da iba yung waman service ng motor.
1: Waman tas ang dalabi man na nagreklamo niya.
0: Wata rin, oo. Andang motivation lang gada yung makatapos. So, bilang school head kong tayo, gusto kong ma-lessen the burden ng daw-daw. Nga, ito sanda ma hindi unsa na magtakas
1: yes.
0: Malisod nga po malisod nga agad yan
1: Now ma'am Rayo nga panawagan makaroon kabay nga ma-relocate ka mo
0: yes sir
1: agasin yun mataray karang resolution nimo ninyo yes. Sa aton karon probinsya aga receive yun mata ro ginahugat lang gid ninyo response
0: yes
1: no it aton karang provincial government
0: oh, immediate response
1: kasi pero sa bilog pa sa problema, hindi abin matawag maiguro sa ngayon. Yan, ay paalin ro, alin pa rong mga kakugangan sa inyong iskilahan nga naman?
0: May mga projects kami, may mga construction, yan malisod.
1: Oo, oh, kasi kinangan kita hakuton, gitara, or i-motor, no?
0: Hakuton mo, bagas, semento, tubig.
1: Ang masingwa ka na ginakwa, ay hangangod ko, tingin mo matawag di babo yan.
0: Tanan, sir, everything ay holding mo pag to yan.
1: Oo, maapo kita matuon. Masisilpo niya ni siguro yung bita, hangang. Hangangon ka kiting motor mami. Oo. Kamusta ro sa tubig? Kasi mataas da eh. Kamusta ro sa inyong gripo?
0: May amon yung water system pero nasamad tayo mo. So yun, paro amon nga need na i-address.
1: Tinangan nung matagalin nung yung araw na maksyudan.
0: Oo, sir.
1: Budget pa, kugang galing.
0: Pero may amon nga mga water source man. Iyan galing not sufficient.
1: At mamay?
0: Sa 423 students.
1: Ay, kamusta rin yung... Kasi siyempre kung nasama ng motor din yung tubig.
0: May bubon man yan, sir.
1: So sa bubon lang, agit ka mga na yung nagka... Hey, sagub-sagub lang.
0: Sagub-sagub, agin na. Sa ubos-ubos.
1: Mabuhin doon niya. Uwaot araw inyong araw niya.
0: Ano
1: nasama din inyong araw niya. What?
0: Last year yung man.
1: Pero at least pas ang galing ng karong. Ma'am, lastly, ma'am, panawagan lang hindi mo, no? Kasi may mga estudyante kita nga nagkakutukot nga ra, nagkakalisod man sa nakarang pagpangabuhi. Aguro inyo nga panawagan niya kabay, ma-relocate, maging maayos din yung karang eskwela niya, mabuligan ka mo ba, no? Aga masabat, no? Or daya karang mabudgetan man, inyo karang pag-relocate sa inyo karang eskwelahan.
0: Panawagan sa estudyante, sir.
1: No, and of course, atong karon niya natungdan no, sa
0: yes,
1: dahil karang na deep ed. Hindi nga matawan eh, dahil karang na budget.
0: Ako niya panawagan niya sa resolution namin niya gin-submit nga nakabay nga ma-action na na magkaroon niya kami ano baga, ng response. Asayran niya naman do response sa province kung ano gidman, kung buligan niyo ba kami sa pag-procure kasi kung sa MOOE, di makasarang doon ato niya school MOOE. Siyempre, procurement aron it, lote. It requires big amount po. Then po, siyempre, matutukan kung ta kami iya.
1: Yes. And of course, ibo mga paragamas, mga estudyante, mga iba, pag nato niya nag-teach, mga teacher yan, nga nag-tiis, balik-balik, adlaw sa
0: rin. Ako nga motivation na kanda, karon sir, ay, ano lang nanda, i-embrace lang nanda, kasi wak man kamit mahimo. In, sa padali ba, hindi naman maubra ron nga, i-magic, tanan nga, maging mataw, maging maayos.
1: Pero bat-check ninyo lokalismo?
0: Bat-check na naman doon. Ayun lang sir, siguro.
1: Sige. Si Ma'am.
2: Yan, thank you kita kay Ma'am Jude Celine Saldiviaro, aton nga head teacher ita Luktogan National High School. Magpanda, kalisod ang matod eh. Abot naka-experience kahapon ka lang, mga katapoy niya. Sa pagtutok ito sa Luktoga National High School. No? Sakabay pang matawan matatensyon kasi para man na sa aton nga mga inungap. Sa mga teachers kita ron nga, everyday, una, grabe ta, medyo si Manasan Tabaruhin ang pagpinitin siya nga nag-aaral. Oy, good morning anay kay oy kay manang inik ha ma yad ayad nga pagpropamara ni Milagrosa Andrade Igbasan tinik. Good morning. Sa si ag ibahay nagapropamati makaron katon sa aton karang pag panghalagada kay Mama Teresa Libardo. Oy, good morning gid ama ha, nagamonitor man nagsiyempre sa anang gwapong apo naron sa kay Baby Mi Maki Koy Kulot una sa Bliss Ibahay. Good morning. Kay Mama Teresa Libardo, yes, may barangay Andagaw sa Banway. Okay. Datong porsyon hatod katon ni Santon Vitamin C. Oy, kinangan naton pamaskugon naton nga resistensya pinaagi sa pag-inom. Every day it Santon Vitamin C ha. Ro Vitamin C halin ron sa Santon. Ro Santon Vitamin C alkaline nga vitamin C. Kasi ginapabaskog na ro aton nga resistensya kapimpakon may mga physical activities kita. Ginasukan na ro patig. Ginabuligan na nga mapadasig rong mga ginabatsyag naton like may ubo, sipon, trangkaso. Kung naga-vitamin C ka nga Santon, matik na yan. Maduga taraton garon nga mga ginabatsyag. Itingin nyo, huwag ito mga side effects rin, mga produkto it Yes to Health Incorporated. Ro vitamin C, halin ron sa mangustin. No? Ag ginabuligan nga mapadasig rong mga ginabatsyag naton natin nga gawas. May mga masakit ah. Bahogid ang bulig ng mga katropa kon may vitamin C. Sa mga inunga, dahil yung chimpong ara, usuro o sipon, ubo, aga trangkaso. Amat nagka-trangkaso ka, amat nagka-ubo ka, amat nagka-sipon. Kasi may hina rin mong resistance. So dapat, sudlan taro, gawas ta, it vitamin C. Santon vitamin C, mga katropa. Mabakal sa mga butika, oh, nationwide. Nasa Mercury Drug, abila po yung sa itong makaroon nga pag-propadayon, sa itong karang nga pag-pangalagad. Oy, kay Ate Glo, good morning, gidaon na ha, nag-morning. Taunan, good morning. Nakatapos sa radyo, makaroon na sa lito. Sa itong makaroon nga pag-padayon, sa itong karang nga pag-ililiba, sa itong nga pagbalik, do mga kinagamo sa mga eskwilahan, daya ro masami nga ginatunaan ita bullying ay. Sa bilog ra sa ginatutukan makaon it Department of Education. Now, sa bilog nga Region 6 may mga kaso tagali nga bullying. Ag sa inyo kung pila sa iya sa Western Visayas ro na i-record last 2025-2026 nga calendar year, school year 966 bullying cases. Mga katropa. Doon katindi. Doon kaabo. Rung mga kaso it bullying involving sa raya karang mga inunga. Bullseye! Balikan tara ha. Istoryahan tara mga katropa pagkatapos yang gini. Taton karang mga reminders. Kindly stand by. Bullseye!

0: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, four Sony wireless headsets, four Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
1: Santon Gold, live testimony.
2: Aurora, Balik, Siniloan, Laguna. Laging nga CD, kaharing gabi, matari, sumubok din ng Santon Gold. Wala pa nga ho yatang saling. Hindi na ho ako na CD. Kalaga ko nga napakagaling ng Santon Plus Gold.
1: Mabibili sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
3: Ako si Teddy, isang estudyante. Favorite ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix. Dahil walang pangangasim sa tiyan. Suwabe hanggang sa huling patak.
1: Dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. May kape ka na, may gamot ka pa. Daig ba ang Zen Zone dahil sa malabong vision? Hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win ng paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve. Ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
4: XFM.
1: Premium D3. Ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
5: Umiiwas talaga kami sa mga matataong lugar kasi nga takot kami sa virus at ayaw rin namin magkasakit. Kaya naman, we keep our home always clean at araw-araw din kami naka-premium D3. Masarap sa pakiramdam na healthy ka. We are Reyes family and we are certified premium D3 users.
1: Premium D3. Ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
1: Sister Pain.
8: Ako kali si Lisa and I'm proud Sister Pain nurse. The one time, nagka-sore throat ko. Wala agad sang iban nga nakapadula sa sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng gimbatya ko.
1: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Yahoo! Sister Pain.
9: If symptoms persist, consult your doctor.
1: Mabibili sa mga butika.
10: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong pa-premyo.
11: Ako si Joren de la Cruz Nasan, Itbanga Aklat. Nagpasalamat sa XFM ang kay Doc Romlito Oy sa akon nga dadagan na 3,000 pesos cash gani ka mo mag-intraman sa Santon kag XFM libo-libong pa-premyo.
10: O, ikaw man katropa, may chance na kapakamagdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libo-libong pa-premyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit Number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produktong ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
12: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
13: Sun
4: Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
9: Coffee break na naman.
13: Ito, subukan mo. Premium D3 Coffee Mix. Kape na may vitamins pa. Kape na hindi ka bibitinin sa sarap at sa benefits. Sa bawat pag-inom ng Premium D3 Coffee Mix, ma-energize ang iyong katawan dahil sa mga content nito na nakapagpapasigla ng iyong mga selula para sa tuloy-tuloy na gawain. Ugaliing uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santone Gold Herbal Tea.
14: Mabibili sa mga butika.
15: XFM.
16: Ako si Janice Ulong, 31 years old. Umiiwas talaga ako sa mga taong may mga nakakawang sakit dahil mabilis akong kapitan. Pero dati yon, ngayon, hindi na. Malaking tulong talaga sa akin ang Santone Vitamin C.
17: Santone Vitamin C, ang alkaline ng vitamin C.
18: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Sakit ng katawan? Mag Sanfon Plus Herbal Oil.
1: Edgar, Elban Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Sanfon Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod ko.
0: Sanfon Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Sanfon Plus Herbal Oil. The secret of health. Kaabala kinahanglanon gid naton nga kabalo kita sang pasunod sang pagsulod sang pagkaon sa aton suning lawas. Gana siling blanga eating food in a specific order. Hindi lang siling niya nga arti-arti lang niya no, kun pasosyal-sosyal lang. Actually, ang pagpasulod naton sang pagkaon sa aton lawas in order ini because of our digestive system works. Kun paano nagatrabaho ang aton sini nga digestive system pag abot karon sa pagtuna sang aton sini nga mga ginakaon. Dapat una tubi, pagkatapos raw vegetables, ukon luto nga prutas, pagkatapos cooked vegetables, and then protein plus carbohydrates, and then fats. And then kung may ara, depende sa opsyon nyo, maalabab nga tubi or herbal tea before eating. That's why gina-recommend na ton. Pwede ka mo makainom sini sang Sanfon Gold Herbal Tea before eating. Mga 15 to 30 minutes santis ka mo magkaon. Gusto mo ba ng

0: kung hindi naton dinhi mapasunod sang husto, ano bala ang posible nga mangin resulta? Isa sini nga posible nga mangin resulta ang pagtaas sang aton sini nga blood sugar. Ikaduha, poor digestion or bloating. Mahina ang aton sini nga pagtunaw kung gabutod ang aton sini nga diyan. Kung ginauna naton sa aton sini pagkaon among heavy proteins or fats. Pangatlo, either constipation o kon diarrhea. Ilabi na gid kon maulihi ang fiber sa aton sini mga ginakaon. Ginuna nato ng mga makalamay, ginuna nato ng carbohydrates, ginuna nato ng mga mamantika ng mga pagkaon. And then next sini, reduce ang aton sini nutrient absorption. Sayang lang ang aton sini mga ginakaon hindi maayo ma-absorb ang aton sini nga lawas tungod hindi saktong ya sini nga pagpasunod. And then ang isa pa gid diri, posible ni magresulta sa weight gain or poor satiety. Posible nga magresulta gali sa ginatawag overeating. Posible nga magresulta sa cravings kag weight gain and obesity over time. Pero once nga mapasunod ganini mo, dali ka makabatyag sang kabusog. Ang isa nga masuggest na konsene sa inyo, among kombinasyon sang tatlo ka mga suplemento para kita sini ang protektado ha kag mabakod ang aton sang depensa batok sa nagkarinlain nga balatian, tugas sang infection, tugas sang pagluya sang immune system, tugas sang kakulangan sa mga sustansya, bitamina kag mineral sa aton sang lawas. Sunthone Gold capsule, premium D3 capsule kag Sunthone Vitamin C. Try nyo bala, i-combine ining tatlo. Kasi kadamo sa mga benepisyo sini nga madulot sa inyo sini nga ikaayong lawas.
1: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Sunthone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Sunthone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
2: The Secret of Health.
0: Gina-encourage gina ton ano nga magluwas sa mga utan naton nga gina-prepare dira o kon mga prutas dira nga gina-prepare naton kinanglan gi kita sini ang may suplemento.
2: The Secret of Health.
0: Ordinaryo man lang sa mga Pilipino kon sa aton ang pagpangapi adlaw-adlaw, pero dapat pilion naton ang aton kapihon nga hindi ordinaryo ang iya sini nga mga benepisyo. Kasubong sa Sunthone Plus Coffee Mix, a Sunthone Gold Coffee Mix, gabulig for tissue repair para sa may mga joint problem dira, may mga joint pains, nagabulig sa para ma-improve ang aton sini nga complexion. Sa mga gusto magnami, pagid ang ilas rin nga panit, maghamis, magputi, kag ginabuligan niya nga mag-glow, kag mag-youthful ang aton sini nga panit. Pinaagi sa glutathione, pinaagi sa collagen nga sangkap sini Sunthone Gold Coffee Mix may benepisyo sa aton sini nga tulaan, sa aton sini nga mga joints, sa aton sini nga cartilage, sa aton sini nga panit, bisan pa sa aton buhok, sa aton sini nga kuko. Idugang mo pa ang mga masustansya pagin nga mga sangkap, ara man ang balunggay, ara ang mangustin, ara ang spirulina, kagiban pagin nga masustansya nga mga sangkap nga makuhaan nimo sang madamo nga benepisyo.
2: The Secret of Health.
3: Get ready, Cebu. The biggest and most colorful running event of the year is here. Join the Windsor Color Run 2026 on July 18, starting at 3 a.m. at City de Mare. Choose your challenge, 6K, 12K, or 16K, and run for a chance to win amazing prizes. Four lucky winners will take home a brand new Honda Click 125 V4 motorcycle, plus win four iPhone 17s, four MacBook Neo laptops, four iPad A16 tablets, for Sony wireless headsets, for Huawei Watch Fit 4 smartwatches, and many more exciting prizes. Visit our registration booth at Abiliana Sports Complex every Wednesday to Saturday, or message Windsor on Facebook, or visit windsor.ph for online registration. Register now and don't miss the fun, the colors, and the chance to win big. Windsor Color Run 2026. Run, celebrate, win!
4: Sunthone Gold Live Testimony.
5: Ang hindi ko, sigur po ako, inaalit po yung pananakit ng aking katawan, ng aking panginimi ng mga binti, mga paa. Kaya malaking bagay po sa akin ng uminom ng Sunthone Gold. Marami pong nawawala sa aking katawan na nararamdaman.
4: Mampibili sa mga butika.
6: Nagausoy ba kamo mga katropa at kape nga magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag at palpitation pagkatapos ninyo nga inumon? Katropa, sa mga mahilig magkapiperme, imnon ro kape nga manamigon. Healthy pa, ro kape nga natural, magkabulig sa tanan nga pagatian. Mabahuro may kabulig at paginomit sa hantong plus cup mix, bango dry ay misang cup kapareho at mangustina, moringa and soya powder. All natural nga klasit kape, uwa its side effects. Santo Plus Copa Mix, may kapikagwan, may buong ka pa. Pero Santo Plus Copa Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
7: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing VisionX Plus. In 500mg capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take VisionX Plus.
8: XFM.
9: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at moringa oil. Premium D3.
10: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3 user.
9: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
11: Mga pare guys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo, dietary food supplement for men. 100% effective. Subukan mo!
12: Seven Plus Herbal Soap.
13: Norma Oda, taga-Tibalo. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
12: Santon Plus Herbal Soap.
14: Bili na!
12: Santon Plus Herbal Soap.
15: Sister Pain.
16: Gary, saka-service ko. May harap ko sa mga chronic back pain. Ako ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo palang kabisis na nagtumara kasi matyag ko tayo. Wala nang sakit ang akong likod.
15: Sister Pain. Tanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain.
17: Symptoms persist. Doctor.
18: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaro-aro ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
15: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
19: Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santon Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito ay gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
20: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body is not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, because here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3. Essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
21: Kapag may mga sumasakit-sakit na sa katawan mo, hindi mo maiiwasan yan. Kaya ako, ginagawa ko, iniinom ko itong herbal tea, yung turmeric, na may curcumin, kilala sa anti-inflammatory. Dagdag pa yung mangosteen na may santones. Hindi instant, pero parang unti-unting gumagaan ang pakiramdam mo. Santon Gold Herbal Tea.

0: alas 8:35 na sa gahon.
1: Balikita
0: ha. Good morning ani kay Aljun Dirilo Navarro o nasa Banga sa Ruilan Junior Barbershop, Alpatik Cellphone Repair Shop, Robert at kay Cap Junior o kay Mike Paulino. Good morning.
2: Good morning.
0: Kaya propamati makaroon nga agahon. No Andy Norada ha, o nasa Tambak, New Washington, Sitio Dumlog, Tambak, New Washington. Good morning.
2: Good morning.
0: Sa pamilya Norada nga nagamonitor makaroon nga. Ay, dayang porsyon, anay, hatod rakaton it Vision X Plus Soft Gel Capsule. Ro, Vision X Plus Soft Gel Capsule, parang sa aton nga matara. Ga tao it protection, ga dipinsa sa mga posibleng sakit nga madaga it problema naton sa mata. Inom ang it Vision X Plus Soft Gel Capsule. May lutein plus beta-carotene, vitamin E, zeaxanthin. Dayatanan, nagabuligid ara nga nagadipinsa. Nga ro aton nga pananawan maging mayad-ayad mga katrupa. No? Herbal eye care solution da para proteksyonan ro aton nga mata. Ginasukan na ro pagpanakit bisan magpilang oras ka mat imong gamit nat gadget, computer sa nagaopisina ka, gatubang ka sa mga computers mga katrupa. Hindi magbuyog ring ugo, hindi magsakit ing mata kasi gindipinsahan kahit Vision X Plus eh. Soft gel capsule ng mga katrupa. No? So ginabuligan man na nga tawan protection ro mga long term vision issues hindi ka magkakatarat. Hindi ka magkatirat. Ito yun rong number one kara mga katrupa nga ginadipinsahan na ro aton kara nga pananawan nga maging maayad-ayad sa gihapon. Vision X Plus Soft Gel Capsule, produkto ra ITS to Health Incorporated.
2: Napakaay
0: sa pamamagitan nation. Now, sa aton makaroon nga pagpropadayon, aga aton nga pagpangalagad. Haraan ay, mga bullying sa eskwilahan, sa kamurong record iya sa Western Visayas is more or less mga 1,000 eh. 900 plus mga katrupa nga bullying cases ro na i-record. So, kinangan naton ipanabada. Kinangan naton dugaon rung mga bullying cases sa mga eskwilahan. Ano ginaobra it mga public schools makaroon para makalikaw? Kasi pag pinabayaan naton ng mga bullying nga kaso sa eskwilahan, nagatugara it matinding gulo. Involving mga unga. Dahil mga minors pagkata, pero kantiguhan nyo ta magkakuhan. Ag, nakuha nyo ta naton nun, na obserbahan. Dahil sa kabuabo ng mga senaryo nga nagkaganabo sa eskwilahan, involving minors. Involving mga estudyante. Now, ro, spokesman at DepEd, may pagpahayag makaroon. Ha? Dahil mga kinagamong nga ra sa eskwilahan para malikawan, gintutukan mga katropa. Hara, makaroon porsyon, pamatian ta, si Hernani Escolar Jr., spokesman at DepEd.
3: Bullseye! Bullseye!
4: Sir Hernani, kamusta sir? No, after ita, mga wala to uno nga mga insidente sa sulod sa eskwelahan nga ginakaimbulbaran sa mga estudyante, mga minors. Sir, may mga dugang kita nga mga direktiba, mando for the security measures sa mga eskwelahan na diri sir sa Bilog nga Region 6 from the National Office.
5: Actually, no, ang atong sa mga schools division superintendents through the guidance no, by our regional director, Pasito AECO, currently, no, nagahimo ang daily sininga monitoring sa atong sa mga schools sa Bugos, sininga Region 6. Kanda rin, no, ginapakita rin, no, nga kung ano siniang ginobra sa atong sininga mga divisions in terms of making our schools safe and secure, no, sa during these times. So currently, no, based ato sila nga mga policies, we are implementing bag checking and subungman ang mga visitors naton, pati ang ilang mga sakyan, no, may mga inspection protocols kita. And subungman, din pa sente nato, no, ang aton sila nga anti-bullying campaign, especially sa aton sila nga mga eskwilahan. And subungman, ang aton sila nga psychosocial support, no, and mental health services sa aton sila nga mga kabataan should they need this, no, sa bayan sinisang aton sining mga bulutuhan. Subungman, our school principals, they are our school heads, they are doing everything naman ya to make sure, no, that all of these protocols are properly implemented on a daily basis. Agud sini, no, that aware ang mga kabataan kung anong dapat nila magobrahon. And subungman, mga personnel nato, they are aware man, no, sa kung anong mga protocols na implement ng DepEd. Agud sini hindi kita maka-violate update no sa kinamatarong man sa atong sini nga mga kabataan, especially that we have the child protection policy sa bahin sini sa Department of Education. Subo man department sa atong sini nga policy right now is ang regulated nga use no sa atong sini nga mga cellphones during amanay na natanan sa emphasis no regulated use of cell phones during class hours mo sining kita nga regulated it has not mean no nga totally ban na siya meaning na regulate lang nato na paggamit like for example during class hours on a typical setup hindi kinanglanon ang cellphone for research or any other educational purposes nakatago lang ini no sa bag sa atong sining mga kabataan subong man kung once nga nag-break ng mga kabataan natin, then they can use no their cell phone naman niya kahit ginagamit din siya no for emergency purposes or for any contact na dinobra nila no to sa ila sining mga ginikanan. So currently we are also calling no our parents no especially kasi sila din niya may ultimate responsibility no sa ila sining mga kabataan to check no kung anong sining na ubra sa ila sining mga kabataan sa social media and subong man ang unod sa ila sining mga bags no we call on them no ngati this is going to be a whole of community approach because ngati ang atong sining mga parents may unrestricted sining ng access sa gadgets and also sa mga personal nga mga gamit no sa aton sini nga mga kabataan.
4: Mm-mm. Sir, may mga ano no, may mga ibabing lugar, province nga totally banned gid sa mga eskwelahan ng mga cellphone. Ano na sir, depende man sa LGU or sa cooperation with the local government ng DepEd.
5: Actually we heard one no sa bahin sa Nixon, I think it's not from the region, not from region 6.
4: Yes.
5: But kita diri abi sa aton yung implemented sa aton niya is regulated use of cellphone lang. Amo nang atong sining ginahatagan ni emphasis no not totally banned but rather paano kita strict regulation no, no sa paggamit sa sining mga gadgets sa atong sining mga eskwelahan we are kuno we know no ngati these are things no right now ngati given nga mo ning mga technological advances nato ng communication tama na gigadasig so based sa atong sining guidelines sa DepEd regulation lang kita anay but if ever no ngati may mga LGU nga magpropose na like sa ibang area then we will check no kung ano sini ang pwede nato no brown sa bahay sa ng DepEd but we are happy no ngati dire sa region we don't have that kind of law or ordinance so strict regulation lang kita anay sa atong sining mga gadgets sa during contact hours class hours.
4: Sir, diri sa Western Visayas, sa inyo man, sir, yung mga investigasyon sa mga, may mga aragid, no, nga nagaluntad yung mga insidente. Ano mostly, sir, dason nga kinagamo sa mga estudyante, sir, nga ginaka-imbulbaran, sir, sa mga estudyante?
5: Usually, bullying. Number one nga, post, no, so nga, nga may mga learner-to-learner kita nga mga incidents, meaning, may physical na nagkatabo, meaning, na fist fight or rumble or commotion or mauling. Usually, gastartin niya sa sunlog-sunlog, nagalabot sa heated argument sa sunlog sa eskulaan. At such time nga maglabot na sa physical sininga altercation outside of school. May araman sa sunlog sa eskulaan. And kalabanan kami sa nadire is cyberbullying. Nati, we know, especially sa mga highly urbanized areas na may access sa telco kaga internet, cyberbullying hindi kinamalikawan, no? Kaga yara hindi na siya. That's why for this kind of bullying, no? Not only for this, no? But also for other kind of bullying, ginabip up man nato, no? Ang ating sinayang kampanya. Nati, sa school level, no? May ara kita sa Child Protection Committee, may Learner Rights Protection Officers kita na pwede palapitan, no? Sa ating sinayang mga kabataan should they be a victim of bullying, any type of bullying, or may kilala sila ng biktima sa bullying.
4: Sir, may data ka mo, sir? Maskin initial lang, mga data, sir, nga incidente nga involve ay, ang rason ay ang bullying, sir. Sabi ng Western Visayas siguro, sir.
5: For school year 2025-2026, we have recorded no 966 bullying cases sa Bugos Ininga region. And to note no ngati almost of these cases no ang na-resolve na meaning tapos na nataga na sa intervention no ang mga involved so both the victim and the perpetrator.
4: Alright. So, may mga ano, sir, may mga data man kita nga, ano, like, bangod sa umanuman, sir, no, nga kaimbulbaran sa mga inunga nga sa mga kinagamon, mga nai-expel, sir, may mga amo na ang intervention man sa eskwelahan.
5: Actually, ang magsiling kita nga i-expel or i-out ng
4: kinabaran
5: natin is going to be the last option. Nagid, no? Pinakalas nagid na siyang option na dinobra natin. Kaya nga, we are doing all the necessary intervention, no? For both parties, the victim and the perpetrator, a good sini, no? Ngati, mga kabataan ni Abby sila, ma'am, eh. So, pwede pa nga ma-change na to, no, ang ila siling attitude through proper guidance and proper sininga intervention nung ihatag sa ila. Amuna, no, nga, kita sa DepEd, maximum tolerance kita, though we have zero tolerance policy on bullying, but we have maximum tolerance on the intervention na dinahatag natin, no, sa atong sininga mga kabataan. Meaning, i-afford din natin ang tanang intervention na pwede natin ihatag sa ila. Kung need natin mag-tap sang outside intervention from our social welfare officers, then ginobragin natin yun na siya, no? Kag, kung kinanglanong din, say for example, lang isa kabata na biktima sang bullying, makwansin, no? Nakulbahan na siya magbalik sa school because of the threat or anything, no? Kag doon din siya feel comfortable, then pwede naman siya nga mangin alternative delivery mode, no? For the meantime, for the time being, until such time, no, nga okay na siya nga magbalik sa atong sininga mga eskwelahan. So, kita yan sa DepEd, no, we will provide all the necessary intervention na ma-make sure nato, no, nga ma-address nato ng bullying sa atong sininga eskwelahan.
4: Alright, oo. Sir, subong, after, no, sa mga, anong mga kinatapos,

0: implemented, na gina-implement, no, especially those of benefit, no, sa atong sini nga mga kabataan kag personnel. So pag check nato, no, kita nato sa mga pictures na napadala din sa atong sa mga information from the field, may stricto na di kita, no, lately because of the incident after dito, no, sa may bahay sa isang Tacloban. Immediately, no, we beefed up our security here. Agos din nga mga make sure man ato nga safe ang atong sini nga mga eskwelahan. So we are currently doing this. Agos din nga ating mga ginikanan nato no mapakampante ang ila sini nga mga pamisaron once ang ila nga bata no yara sa atong sini nga mga eskwelahan.
1: Mm-mm. Sir, pero so far sa monitoring sa mga eskwelahan sa Bilog nga region, dili sa Region 6, sa mga siling naton, ano pa man kita, kumbaga manageable pa man or may ang peace and order sir, sa mga eskwelahan sa Bilog nga region. Kamusta, sir?
0: In terms of peace and order, wala kita yung problem, no, sa itong mga schools. Kasi currently, natap na ito ng barangay Tanod, natap na ito ng mga local law enforcement entities na nag-obra, no, sa gahatag assistance sa itong mga eskulahan. And also, no, ang itong mga Philippine National Police, may police disability ni sila outside of our schools, especially those schools nung dati may mga cases or high ang cases, no, sa bullying sa mga eskulahan. Or there's an information na nga may bullying na nagkakalanabo, kagmataas ang prevalence. So may police visibility outside of our school. So these are just some of the ways na ginobra natin na may ensure natin nung ang peace and order sa schools natin na ma-maintain natin. And also we are doing bug checking, no? Visual bug checking, especially natin. We have to make sure nung natin we abide with the learner rights protection policy. Nati ang bata mabukas ang bag niya, bata mapakita sa bag niya, kaya hindi pwede igulo no ang kamot sa nang inspect sa sinang bag, pwede siyang gamitan sa stick or any thing no nga pwede gamiton namang hindi pwede nga mag sulod no ang kamot sa atong sininga mga personnel sa DepEd na nag-check sa mga bags ng atong sininga mga kabataan. And same is true with our visitors, man.
1: Mm-mm. Sir, siguro subong, ano sa yung dugang kang reminder sa siling mo gani bullying gid permi, no? O most of the time, ang nagiging rason sa mga insidente sa sulod sa eskwelahan. Kaga siguro, syempre, bago pa mauli or mauli, sir, no, sa mga mas makasulubo nga insidente, ano siguro, sir, mga reminders lang agad niya, malikawan gid ang bullying, especially sa mga ginikanan, sir, sa mga bata.
0: Oh, kita na sa DepEd Region 6, no, through the leadership of our regional director, Cristito Ayago, we call on our parents, no, to help us, no, sa bases ng DepEd. Mali dito, no, kita, no, ang mangilikana nato, no, a simple gesture kung gabi, no, nga mag-check sa ina sa mga kabataan, will be a big impact na ina, no, sa mental health sa atong sining mga learners. Simple nga pagkamusta, kamusta, pag-check sa nila sining mga social media activities will be of huge assistance, no, sa bahing sa isang DepEd. Kiti, kung once nga, let's say, nasuspects ni sa kaginganan niya, ang bata nila, biktima sa bullying, pwede din sila makapangibulig, no, sa atong sining LRPO, sa atong sining Child Protection Committee, pwede man sila kapangayohelp sa atong guidance counselor or guidance counselor designate sa atong sining mga eskulahan or guidance advocates. A good sining, no, nga mahatagan intervention ang ina nga bata. Kiti, kung once ni sa kabata, biktima sa bullying, ako ang chance nung makapekto gini sa iya sining education and at the same time sa iya sining well-being. So kita sa DepEd, we will provide all the necessary assistance, intervention, no, sa sinang bata. Lamang may sure natin nga hindi na siya mangin na biktima sa bullying, ma-improve natin ang iyang mental health, ang iyang well-being. And at the same time, pamakapadayo din siya sa pagtuon. Kasi kung once nga ginabuli sa kabata, ako ang chance nung later on, maging drop out in siya. So, kita sa DepEd, through the leadership of our regional director, Cristito Ayeco, we will make sure, no, that all of these programs will be properly implemented dito sa my Region 6.
1: Sige. With that, madamog niya, salamat si Sir Hernani Esquilar Jr., tagapaghambal sa Department of Education ng DepEd Region 6. Layaman si Katropang Claire T. Adidag sa FAM 96.5 Kalibo, ang Katropang...
2: Bullseye! Thank you kita kay Hernani Esquilar Jr., aton nga DepEd spokesman sa Western Visayas. Dahil mga programa ra itaton nga DepEd para mapasan yung pagitaga. Well, kung kinahangan mo lang naton nga makausoy mga pamagi para malikawan, do daya karangan nagalala ang kaso it mga bullying sa eskwilahan, no? Dapat una gagi sa eskwilahan or may mga pamagi nga makalikaw para hindi makatugaw ang baga it mabaho nga problema sa pareho na tabo sa ibang mga eskwilahan. Like ito sa may Tacloban City. Ang bilog malabi ka itong ginatanaman. May

0: So anyway, iba man nga mga eskwelahan, kabaabo man ng mauron nga mga kaso nga nagtuga it mga krimen mga katrop. Sa ato makaroon nga pag-propadayon, sa ato makaroon nga pag-pangalagad, uy, ma-update man kita mga katropa sa dayang plastada, agdagagan, it dayang karang bagyo. Bagyong Inday. Pero what at direkta nga ipikto katon ra mga katropa iya sa nasyon. Pero ipikto gata katon, hayrong anak karang nga habagat. Pero habagat nga nagatuga makaroon, ita, may mga parts angani nato niya sa probinsya Taklan yung Baskog taro hangin bukod niyang ita ugan no now may mga pag alerto gon nga ginpagguwa makaron rong aton nga PDR RMO actually ro aton nga PDR RMO yas probinsya Taklan naka blue alerta makaron nga adlaw hasta sa Domingo no ro mga lugar nga pagaoganon nga ginpabaskog itdaya karang habagat ag bagyong Inday base sa rainfall forecast ita DOST Pag-asa umpisa makaron na hasta ra sa Sunday from July 10 to July 12 2026 subot ang bagong raton nga weekend is mauganon gid ang mga kat now makaron nga adlaw maka-experience it naka-red forecast alert makaron heavy rains ra to intense rains ha. Ro Occidental Mindoro Agrong Antique mga katropa. Naka-red rainfall alert makaron rong Antique ag Occidental. Sa orange alert o moderate to heavy rains Zambales, Batanes, Bataan, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Capiz, Iloilo, Guimaras, Negros, Island Region, Palawan, Zamboanga del Sur, Lanao del Norte, ag Lanao del Sur. So, makaroon nga adlaw, iya kita sa orange. Rainfall alert. O probinsya, o bilog nga Western Visayas, mga katropa. Hinaga, reporkas ita Pag-asa, July 11, maka-experience sa gihapon ita heavy to intense rains, naka-red alert da, ro Occidental Mindoro, Zambales, ag Bataan. Sa moderate sa aton pa orange rainfall alert tinagara ha ro probinsya Itarlac, Pangasinan, La Union, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, Antique, Capiz, Iloilo, Guimaras, ag Negros Occidental. Moderate to heavy rains gihapon kita hinaga nga adlaw mga katropa. Now sa Sunday reporkas naton sa Sunday, July 12, maka-experience gihapon it mga matinding mga pag-ugan. Heavy rains. Red rainfall alert, no? Occidental Mindoro, Zambales, ag Bataan. 3 days. Grabit ang ugan sa Mindoro, mga katropa ra. Now, sa moderate to heavy rains, mga lugar, no? Nga una sa orange alert, rainfall alert, Tarlac, Pangasinan, La Union, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Batangas, Oriental Mindoro, Romblon, Aklan, ag Antique. So kita, iya sa probinsya Taklan, umpisa man karon hasta sa Sunday, mauganon mga katropa. So mga lugar nga ra, may mga high chances of flooding. Matindi nga mga pagbaha. Kapin pa kung mga lugar nga ra, mga bagahaon man yagi, delikado ron mga katropa. Plus, ro mga posibleng landslide nga magkaganda. Sa orange nga mga lugar, orange rainfall alert, may mga flooding man doon. May mga posible man nga mga landslide, mga katropa. No? Nga ma-experiencean kon moderate to heavy rainfall rong raya kara nga mga lugar. That's why nga magbantay kita mga katropa sa mga sunod karang mga updates ita abiso ita Pag-asa. Sa aton karang mga LGU. No, ayara mga bugbantayan ng mga lugar. Makaron iya sigidas taro pag-ugan-ugan naka-alerto naman ro tanan mga katropa ng mga area na. Now, ro mga lugar makaron nga white klase ha, suspendido ro klase, agos tanan naman. Sa bilog karang nga probinsya Taklan except sa ibang mga kwan Ibang mga lugar. Iya sa aton sa probinsya Taklan mga katropa nga suspendido ro klase. Of course, una-una ka nang nag-declare kayo na is Kalibo. Tanan, preschool to senior high school, both public and private schools, mga katropa. Sa ibahay, o levels man nun, public and private school. Pero man siya, o levels man, public and private school, Banga, Wamatlase, public and private school, Katangalan, o levels man, Sabalite, Wamatlase, Liso, Makato, Batan, New Washington, Libakaw. No? Pero malinaw, wapa, it suspension of classes. Ibin nabas ag malay. Malay nga rin. Sanda kitro iguanit da matinding nga pag-uwan. Ugan, mga katropa. No? So magawaligmat kita. Sa aton ka namin manghod, ay maugatong da. Pero weekend na ton. So stay at home laanay kita. Bakit malat importante rin mga panaw. Magawaligmat mga katropa. Dahil sa rayang matinding pag-uwan nga ma-experiencehan naton starting today until Sunday ra. So pag inugan mga katropa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: So doon ang mga bagantayan natin.

0: Alas 8:59 na raton nga oras. Hoy, good morning kay Randy Santisas. Isiningid ako na yung mga rangka. Good morning! Ginakugabos na ginachimpo mga katropa. Ibang nga mga mainit ng mga topiko, bantay sa programa nga Sintro. Standby sa masunod nga programa, Servisyong Katropa. Bullseye! Naging kabulig na ito, nagkaakbay. Maharon ka rin agahon sa aton karang technical side. Katropang Cipril Kit Palmon. Yaman sa aton nga XFM News Center, kabulig ta, katropang Mariani Tolentino. Bullseye! Bullseye! Kaakbay ta sa pagratsada ito aton nga mga balitaan. Katropang Claire Tiad. Sakay ita patrol katropang Christian Abilineba ag katropang Ariar Colas. Sangayan, kuamon karang General Manager katropang Edwin Garing at kuamon karang Chief Executive Officer Dr. Emilito Oy. Ako man si katropang John Alinascan. Nagpasalamat sa inyong pagpamati. Happy weekend para sa 96.5 XFM Kalibo. Ako ang katropa mo. Bullseye! Bullseye!
1: Mga katropa, exciting dito!

0: simple lang yung lagnat na na-experience ko. Yun pala, nakawan ako ng isang coworker kong may sakit. Buti na lang, mabilis po ako nakapag-take ng Sanzone Vitamin C. Muntik na sana akong ma-quarantine. Ako sa Jinky Estrera,
1: Sanzone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
2: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic.

0: agahon it biyernes. Mga katropa, kamusta rin nyo karan yung mga tuwag? Kamusta rin nyo karan yung mga pagbugtaw? Nagapupamukond? Nagabubalikotot sa anda karan yung mga gugban? Hay magamig, magamig do agahon. Nakakatamad bumangon, katropang Claire. Sa true lang tayo, no, mga katropa. Kapinro iba, bawat sugod makaroon. Siyempre, rato niyo mga government employees ay 4-day work week man sa gihapon. Rato niyo mga estudyante suspendido. Roanda karon niya mga klase. So manami magbubalikutot sa gihapon sa makaroon niya pang urason sa mga rugbay.
1: Exciting!
0: Okay lang magburubugaw basta iwait paganawon. Wait mga transaksyon, mga katropa. Okay lang talo magburubugaw, magbalikutot kagihapon na singugban, hindi ka maghikot anay. Kung wait mga makompromiso miso nga mga transaksyones. So, deserve.
1: Exciting!
0: So, happy Friday yun man ha, mga katropa. Thank God, it's Friday. Mauga nun. Tapos, Friday pa ba? Cuddle time. Naman namin mag-cuddle sa mga katropa natin. Di karon niya. Minko bilog na Domingo'y gaoy na gaoy, no? Mga katropa, manami mag-cuddle sa gugban. Manami magbubalikutot ag mag-bugaw-bugaw. I deserve mo gidaron mga katropa. At least, sa sang Domingo nga ron ay kinahangan gidadabi natin makaangkon gidaron. It bastante nga pagpahuway. Kaping kung very hectic gidaron yung mga schedule nga ron. Nung imo nga oras per may limitado sa pahuway. Deserve. Kung makaroon niya, wakamat paganawun gid. Aga mahaba-haba rin mga oras maggubog ay tauigid mga katropa ita pagpahuway, no? Makadali rin nyo karon niya gawas ay deserve gid ron singyawas ayo paghugata nga rin imo mismo nga gawas rin maghimo it pamaagi nga makapahuway ka na mga katropa. So sa mga makarang panyempo wat sugod wat lase hay tauigid ita tiyempo mga katropa rin kaugalingon niya makakatugog makapupahuway man, no? Mga katropa. So man, happy Friday. Magwas sa manami maghigop ita mainit nga kape, mainit nga sabaw. Magwas sa manami magbalikutot, magpupamukot. Ano pa rin manami ubrahon, magkaroon niya tig-ugugan? Ano rin mga manami nga himuon, agod niya makapainit sa aton karon niya bagat siyagon. Siya makaroon niya mga migro panyempo, ha? Mga katropa, abi comment ron sa aton yung Facebook live streaming. Sa uman na magwas niyo karon niya mga radyo live na live. Ratan karon niya pagpangalaga, ratan niya pag-ililiba sa amon karon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. So man, mga katropa, live na live, ratan karon niya programa sa amon niya official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Well, good morning, ratan gid ang pagtamyaw sa ato nyo mga mahugod nyo mga drivers, sweet lovers, rain or shine. Ano man nyo oras, ano man dupan nyempo, nagburubiyahe, nagataristaris sa ato nyo Banwat Kalibo, probinsya Itaklan. Sa ato nyo mga PUV, PUJ, tricycle drivers, good morning mga katropa, drive safe. Magdurudahan gid sa pagmaneho, takbong pogi lang. Hay madanlog mga katropa ro ato nya mga karsadahon. So magdudahan yang asa pagmaneho. Mga katropa, at least ay safe and sound yung makaabot sa inyo karon yung mga destination. So magdahan gid everyone sa pagmaneho, especially sa mga ano nga rahabal-habal boys naton ya, sa mga bukid pa mga pasakaro anda karon nya ruta, no? Ay magdahan gid kaping kung rough road ay delikado gid ana, no, mga katropa. So magdahan sa aton karon yung mga drivers with lovers. And of course, good morning man sa aton mga katropa sa May Kalibo Public Market. Sa ato nyo mga vendors negosyante out there, sa ato nyo mga manugbakal, si man ka mga merkado publiko, talipapatindahan sa mga karoon pang orasoin. Good morning everyone. Well, sa mga katropa natin sa May Kalibo Shopping Center, kutubit magabot, itato nyo pagpangalagad, pag-ililiba sa Isla at Boracay, Mainland Malaya, sa 1st and 2nd District, itato nyo probinsya Taklaan, mga kagapit ka probinsya Hanan, Kabilugan, Western Visayas. Good morning, mayong aga, mayarid niya gahon, everyone. Sa mga katropa natin niya overseas, Filipino workers, o kung OFW, sa mga mga partit kalibutan, ano man niya oras, sa inyo karoon niya mga lugar. Good morning, good noon, good afternoon, good evening, everyone. O, i-download na kamo ha, XFM Radio Mobile Application. Libre mo lang man doon mga katropa, you can download it for

0: free ro ato yung XFM Radio mobile application. Kay man feels like home gid anak kong everyday. Naka-monitor tutok sa XFM Kalibo ka man naman. Kabilugan XFM Network Philippines.
1: Exciting!
0: Exciting morning sa mga katropa nato. Nga nagbugaw, deserve gid aro pagbugaw nga ron. Kaping kung wamat sugod, wamat trabaho at lase. Hoy, ha, good morning nga kay Mama Medina Beltrantian. Mama Medyo na sa barangay New Buswang, Mercedes Village. Kay Nanay Alice, good morning mga katropa. Hirapang Boss William Masangya, good morning. Kay Tay Leopoldo Martinez Jr., good morning po katropang guwapang Claire. Happy birthday sa akong palangga, ang si Leo Damay. Hoy, happy birthday! Happy birthday kay Leo Damay. Karamang Leoski, ha? So, pilang dagon yun ni Moratay? May buot yun, ra?
1: Exciting!
0: Okay, gita na. Baby girl, gita pira ni Tay Leopoldo. Eh, si katropang Leoski. So, happy birthday, ha, Leoski. More birthdays to come. More candles to blow. And God bless you always. Good health, gita na. Karamang Leo Damay, a.k.a. Leoski. Tatan ka rin yung mga katropa sa XFM Kalibo Fans Club at sa Pototsky Riders Club. Karapang Aljun Derillo Navarro, good morning. Unaron sa Ruelan Junior Barbershop, good morning everyone. Sa mga katropa nato na sa Ruelan Junior Barbershop sa Poblacion, Banga, good morning, happy Friday, mga katropa. Karapang Rosa, ang babaeng palaban.
1: Exciting!
0: Sana all, palaban. Bo, grabe, Telupoldo, trying to, ta si Lioda nga, ra?
1: Exciting!
0: Ay, nako, baby girl, kita bigi hapon si Leo's King, are. So, happy 30 years old, yung tagali mo, ra? Na nga, 30th birthday ni Leo's King. Karabang Rosa, babaeng palaban, good morning, karabang Claire. Shout out ko kay Jimmy La Chica, Rolani Navarra, guwapa ng Liza Lorenzo, Maribeth Ada, ano ra? Ada Ryan Lorenzo, Garros Villanueva, Eva Joy Villanueva, Raven Villanueva, Rainier Brian Villanueva sa Tigayon. Uy, katropa ha, good morning sa bilog na Villanueva family. Sa mga solid katropa nato niya sa barangay Tigayon, good morning, of course, nakaroon sa barangay Hall. Nakaroon sa barangay Tigayon sa pagpangunaro ni Cap Hill Moran Dante. Good morning everyone. Katropang Rod Salvador, katropang Ritas, good morning nga magdurudahan sa pagmaneho. Katropang Ritas, madanlog. Rukar sa dahon. So keep safe always, katropang Ritas. And of course, so beautiful gid idol, katropang Claire. Thank you gid anak, katropang Ritas. Magdahan ka permi ha. Ay, nagakapi-kapi samtang nagabiyahe. Pang pabugtaw no, katropang Ritas. Kapin magamigro, panyempo.
1: Exciting!
0: Karabang Lucilo Abayon, good morning. Karabang Lucilo, ha? Happy monitoring, gid ana. Sa uman mga katropa, you can monitor sa mong karoon yung Facebook live streaming, sa mong karoon yung official Facebook page, XFM Kalibo 96.5. Mga katropa, like and follow. Ramon karoon yung Facebook page. Sagot niya, everyday, ha? Mag-ililiba kita sa mga live nga programa, it XFM Kalibo. Oras natin mga katropa sa XFM Kalibo Philippine Standard Time. 21 minutos. Magkadaliwan sa oras, ito alas 9 sa agahon. Agrayan na karang porsyon ng hitod katon ni Santon Gold Coffee Mix. Sa mga nag-auso, ito karot perfect nga kape. Sa mga nag-usoy it, buko niya makmanami rulasa, kundi manami pagid sa ato niya ikaayong awas. Iyan na kamo mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix. Bangudraya, hay purong natural nga kalas it kape o white side effects. Santon Gold Coffee Mix, ay ginapabasko ko ato niya resistensya o white side effects. May santon, malunggay, spirulina o garlic. Mga natural nga siyangkap nga makabulig contrast. Nakagain niya niya bagatian. May glutathione o collagen para sa makinis manami nga panit. Mga katropa, Rosentong Gold Coffee Mix ay manami manimura para maging mas productive. Roaton niya adlaw-adlaw. Sa mga wait oras, di ka magprepare at andang pagkaon, ha? Apang kinahangan niya maging produktibo sa kada adlaw, abay haraut ang mga katropa, Rosentong Gold Coffee Mix. Bugana, raya sa sangkap nga mas ginapabasog ro benepisyo sa atong ikaayong ngawas kapert glutathione ng collagen. Naging disenyo para suportahan ro ikaayong ngawas. Of course, pang panami it aton niya panit. Mga katropa, sigurado ang satisfied ro imo nga coffee craving sa Santon Gold Coffee Mix. Bangod bugana, raya sa antioxidants. Nakakabatay panit ag sarangka nga mapabilin niya energize. Mga katropa, worry no more. Sa may mga diabetes, sa may mga ginamo monitoring ang sugar level. Apang mahilig magkape ag uwa na ilat mapait niya kape, Yan ang kamo sa Santon Gold Coffee Mix Pangudraya, high sweetened by stevia. Natural nga pang patamis, mga katropa. Huwag din mo that side effects sa inyong karunya bagatian o kung mga presente nga ginaburubatsyag. Mga katropa, sa Santon Gold Coffee Mix ay produkto gidra it Yes to Health Incorporated. Available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. So mga katropa, Santon Gold Coffee Mix, taping nga nag-aamlik sa imong kagawasan, panit ag itsura. 24 minutos, mga taliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Uy, good morning, gidaanay sa mga katropa naton sa Barangay Kabayugan, Malina, Waklan, sa Bilukar niya, Ibardula, sa Beltran, Isuga Family, kay Lola Mami, Lola Linda, Lola Mary, good morning. Ag sa Bilukar pamilya ni Uncle Oreg, ha? Happy, happy monitoring, gidaanay mga katropa. And of course, sa Tres Maria, sa Kahilig Family, naman nun sa Kabayugan, Malina, Waklan, good morning, good morning. Everyone, well, good morning man sa mga katropa nato sa Dangkalan Malinaw, sa Habal-Habal Boys, good morning everyone. O naman sa Biga, Malinaw, Waklan, Bilog nga Ikayan, Beltran Family, kay Uncle Nunoy, Auntie Divine, good morning. Sa Mabulay Rice Mill, o naka sa Galingan, sa May City of Oblina, Bonsur, sa Bilog nga Villanueva, Beltran Family, kay Uncle Cinti, ha? Always, everyday, nagasigabong roana karon niya monitor, o nasa Mabulay Rice Mill, good morning. Good morning, good morning, good morning everyone sa Tambuan Malinaw, ha, sa Bilog karon niya Villanueva Yabot Family, good morning. Una karon sa DJ Chan, Lichon Manok and Liampo, ag sana karon niya sa Bawan, good morning. Kanami maghigop it sa Baw. Kung nag-usik kamot ka namin ito niya sa Baw, aga wala man lang kamo mga pit sa Tambuan na Malinaw, ay unang doon kay sa Bawan ni DJ Chan. Kanami ito, no, anak karon niya mga sa Baw. Ka na lang sa sarap. Nakakaulala.
1: Exciting!
0: Manami ro sa Baw, may sipa, may bitaw, mga katropa. Mabugtaw, itaro imong ginaduruduyog, ang ginagamig na sistema. So maga, higup-higupon ka muna sa Baw sa Tambuan, Malinaw. 26 minutos, mga taliwan sa oras, italas na sa agahon. Yung mga katropa, ha, standby tuto ka mo, pwede ka mo nga makipag-angot ka kon, pwede ka mo magpadat inyo karon yung mga gustong ipangutana, may mga gusto ka mong ipaabot regarding sa inyo nga SSS, ha, ay aton gid nga. Siyempre, today is Friday. Makaibahan naton si Sir Amiel Hinova, it Social Security System, Western Visayas. So, standby tuto ka mo karon. Hay, may mga pangutana kita, may mga duga, mga panibago kitang tupiko nga pag-a-wisteryahan with Sir Amiel. So, kung kamay may mga gustong ipangutana man, i-comment doon. Agun, mas madali na akong niya makitaan, agmabasahan, agmapaabot naton kay Sir Amiel. I-comment sa aton niya, Facebook Live Streaming. Rumag-query ninyo, mga katropa, regarding sa inyo karon nga SSS. So, for the go na, ha, mga katropa. So, magpanguta na ka mo, pwedeng-pwede gidron, hindi ka mo mag-hesitate nga ipaabot rin yung karon yung mga query regarding sa inyong SSS. Of course, Friday is SSS Day. Aghaom na haom gid karon si Sir Amiel nga sabton, mga katropa, rin inyo karon yung mga query. So for the go, everyone. Kay Nang Gina Dispoho Tiad, good morning Nang Gina, ha, kaga mayong aga sa mga katropa naton dira sa Bacolod, Negros Occidental, kag sa Bilog nga Tiad Family sa Bulata, Kawayan, Negros Occidental, mayong aga, keep safe everyone. Kay katropang Arnold Altivo, good morning. Magandang umaga ulit sa iyo, mahal Claire. Happy morning, of course. Magandang gising ko dahil pag-open ko ng FB, ikaw agad ang nakita ko. Thank you so much, katropang Arnold L. Tivo. Happy, happy monitoring, ha. Huwag kang magsasawang batiin ako araw-araw. Of course, hindi ako magsasawa, mga katropa, na batiin kayo everyday. Kasi never man ka mo nagsawa ang iban ako everyday. So, thank you so much. Katropang Charm Donato, si Kat. Good morning, katropang Claire, patamyaw si Mr. Donato kapamati sa Pulo, Katibanga. Uy, good morning, gidaana, ha. Happy, happy monitoring sa mga katropa nato na sa Pulo, Katibanga, Clan. Good morning. Grabang Dang Villanueva. makulimlim ko no ito sa Makati. Iya ka trabang dangay, mauganon. Iya sa probinsya Itaklan, no, sa Banuat Kalibo, particular, mauganon rupanyan po. So keep safe always ha, katrapang dang Villanueva. Kay Uncle Rolando Flores, good morning ha. Agsabilog nga, Lau Flores, Pulmones, Ligayo, Alfaro Family, sa barangay New Busuang, Mercedes Village. Good morning everyone. Sa mga katropa natin yung mga mamang chopper, mga tricycle drivers natin na nasa New Busuang, nagahugat itanda ko mga pila sa terminal. Good morning. Keep safe, drive safe always, mga katropa. Well, thank you. Good anak katropang Ritas Adok Salvador sa ano pag-comment. So happy, happy monitoring. Katropang Arzen, hello sa iyo ha. Kamusta ka man, Katropang Arzen? Kamusta ang buhay-buhay? Kamusta ro imong morning ngayong araw ng Biyernes? Ano, manami mag-aling, Katropang Arzen? Makaroon niya mag-amigro-tiempo. Manami mag-aling, ano, mag-relapse?
1: Exciting!
0: Nagre-relapse na ba ang lahat? Iniisip mo na ba ngayon kung saan ka nagkulang?
1: Exciting!
0: Tulala na, tulala samtang nagakape-kape, nagatanaw sa lagaslas ng ulan. Tunog ng lagaslas ng ulan na lang ang iyong pinapakinggan habang nagre-relapse. Iniisip mo kung saan ka nga ba nagkulang?
1: Exciting!
0: Katropa siguro, hindi ka naman nagkulang. Sadyang siya lang ang hindi na kontento. Ay, puwerte ah. Thank you, good Miss Claire. God bless. Thank you ng Gina. Happy, happy monitoring. Kuya Eyoy, shout out kay Mother Gina. Gamig, bao, kagamig-gamig. Gidana, Kuya Eyoy. Sa true lang, magamigro aton karon ni agahon. Ano manami karaobrahon, karabang Eyoy? Manami maghigop it sa bao. Noodles nga may uga nga isaw-saw sa mahagang-hagang nga ranggaw.
1: Exciting!
0: Perfect. Karabang si Paul De Martinez Jr., shout out lang kay Vincent na hidlaw sa nang lalav una sa XFM. Bao gid ana. Tay Leopoldo, si karabang Vincent na bingaray mayad malangman mag-comment. Pero kung iyon niya ni sa istasyon na magbisita, mingko apa. Naka nagiging apa rin si karabang Vincent nga mingko sa binit nga raho. Mingko kawuguoy ay nagiging apa. Ano ba, mayad gira kay karabang Vincent, agad niya, hindi yun maging torpe, hay. Kamaya dyan, mag-comment, no? Mag-comment, pero, hay, sa minatood, agalay, ginakuba-kubaan, tana. What are you gonna say, no? What at nasisay sa personal, kay madana si karabang Vincent Tilito, nga ra. Perming nahidlaw, pero kung una-un yan, eh, mingko apa man rayon, mingko naga paukoy lang na yun sa binit, mingko nagkupos nga ron, no? Mingko nag-uko latay mo sa binit, ay kimatana. Ano ho rin niya, confidence dust para kay katropang Vincent. Agad hindi mo maghinuya-huya. Good morning, cute. Hindi ko nasasabihin ang mga matitinalhag. Ano? Matitilang hagang salita ko. Alams mo na yon. Paano yan, karapang jury? Hindi ko alam.
1: Exciting!
0: Never assume unless stated. Yan yung unong karapang jury. So, I won't assume. Baka masaktan lang ako. Pwerte nga abilidad. Promise po, my lovely Princess Mahal Claire, hindi kayo nagsasawa araw-araw kasama. Bo, thank you, karapang Arnold. Karapang Road Salvador, day off ko, karapang Claire, akin ka ngayong araw. Sana all!
1: Exciting!
0: Iyong iyo ako, karapang Ritas. Grabe naman yan. So, grabe ha, or nag-aaling ka makaroon niya, ano mo, day off. Ano man naming ubrahon, karapang Ritas, makaroon niya, magamig, mauano no, tiyempo, tapos day off mo pa. Ay, kanami.
1: Exciting!
0: Kanami magpainit. Maghigop it, mainit niya sa ba. Pangpainit sa ginagamig-gamig nga, kagawas-gawasan. So, manami ron mga katropa nga. Magpamatay ang anay ka mo sa inyong mga radyo, kung waman ka mo ginakaabalahan, makaroon niya agahon. Kanami maghigop sa bawit abagong ang overgid miton galero CLVB. Bawit grabe galero CLVB or club. Hey, kamusta ka rupang Kuya Eyoy? Kamusta man rutama it club? Para bang ano, binako ka man? Hindi makaroon na iming ko paki ka. Grabe ro, effect it club ko nung aray. Iming ko napapaki kapag kaagahon eh. Ano ro lasat sa bawit abagong? Ah, okay. Yo, atang may gabi. Yes, manami iroin. Manami iroin karapang eyo. Tapos ay, butang muray ni Chili. Mahagang-hagang. Ay, taulang kung hindi ka panghugasan katropang eyo. Ako, my dear, sa personal joker, mas lalo na sa social media at sa pag-comment joker pagdating sa crush na babae.
1: Excited!
0: Ay, paano sa crush ni mong lalaki ka na bang jury? Charot! Sana all, ha? Consistent si ka na bang jury. So, kung ano galing mo sa social media, sa chat, makarman mo sa personal. May mga makarang iba't abing tao, no, mga katropa nga. Kung unong sa personal ay nag-kupos dayon. Ibaroad ng confidence sa chat, sa social media, kumpara sa personal. Si Karabang Jory, consistent sana all. Gilaan na Karabang Jory. 34 minutos, mga taliwan sa oras. It alas 9 sa agahon. Well, mga katropa, standby, tuto ka mo di karoon. Ayaw ka mo magbuhi, ah. Kay man sa ito niya pagpanumbalik, makaibahan na natin si Sir Amiel Hinova. It's Social Security System o kon SSS Western Visayas. Panibago nga topic ko, aton karon niya pag-o-istoryahan. Magpanumbalik kita after yabang it. Pilang ka mga reminders, kindly stand by.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: So ni Dilyane ba po, masakit ang ulo ko, masakit ang katawan ko, namamanid ang katawan ko, pero pag nag-inom po ako, Dok, nawawala yun po. Tapos relax na relax ako, nawawala ang pagod ko po, Dok.
0: Mabibili sa mga butika.
2: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit. Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
3: XFM
0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
4: Bilang isang wholesaler agent na naka-greater shift, importante na laging energetic at malayo sa kahit anong sakit. Kaya lagi akong nagtitake ng Premium D3 food supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sumisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
5: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay na maka, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
3: Santon Plus Herbal Soap.
6: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
3: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
7: Si Sairan, isang baybay rohasin. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapanita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang magpadula sa pain. Isa lang. Dula dayo ng pain.
0: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Sister Doctor. Sa mga butika.

0: Oras mga tropas XFM Calibo, Philippine Standard Time. 38 minutos, mga kataliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Sa tanya pagpanumbalik programa, servisyong katropa. Sa gihapon, makaibahan ninyo katropang Claire Tial. Uy, good morning sa tanya mga late tuners out there. Sa mga bagong monitor, ha, sa nakaroon niya mga radyo, bagong pa-andart, andang mga radyo, bagong liso. Sa aton karoon niya programa, mga katropa sa umana, live na live, raton karoon niya pagpangalagad, raton niya pag-ililiba, sa aton karoon niya official Facebook page, XFM Calibo 96.5. So mga katropa, live na live, raton karoon niya programa sa XFM Calibo 96.5. Ay mga katropa, like and follow lang man, haro, amon karoon niya page, agad niya, everyday kita mag-ililiba, not only sa inyo karoon niya mga radyo, but also maglilita kita online na nasa aton karon nga Facebook live streaming. So sa katropang Matet Ornea, good morning. Thank you gidana sa pag-at highlights sa katropang Matet sa aton karon nga programa. And of course, mga katropa, i-power share daton karon nga live agud niya. Maabo ro, maabot it aton karang programa, makaroon niya gahon. Agod niya, maabo man ro, maimpormahan regarding sa aton niya topic ko, makaroon niya gahon with SSS. 39 minutos, mga kataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Mga katropa sa pihaklinyada na si Sir Amiel Hinova, it SSS Western Visayas. Sir Amiel, mayong aga, happy, happy Friday po.
1: Ma'am Pierre, good morning and good morning sa lahat ng tagapakinig natin dyan sa Calibo and Aklan.
0: Mm-hmm. Kamusta, sir, ang weather dyan sa Iloilo? Maulan din?
1: Yes, same din, Ma'am Pierre. Maulan din dito and kahapon, medyo may mga kabugso-bugso na hangin.
0: Mm-hmm. Same-same lang din, sir, no? Dito rin eh, pero ngayong kaninang umaga lang talaga grabe yung buhos ng ulan. Well, syempre, rain or shine naman tayo, sir. Rain or shine ang ating, ang ating routine every Friday. So, sir, ngayon, ngayong umaga, ano naman po ang ating bagong pag-uusapan?
1: Opo, Ma'am Claire, yung topic natin ngayon is regarding my SSS card or yung dating UMID card na naging my SSS card po.
0: Alright. Sir, ano nga ba ang my SSS card? Para sa hindi pa alam kung ano ang my SSS card. Ano to, sir? Parang ID rin?
1: Yes, Ma'am Claire, ang my SSS card ay isang bagong official functional ID ng SSS. Ito yung papalit sa dating UMID card at mayroon itong EMV chip. Kung pamilya tayo man dun sa mga ATM, na ano, same lang siya, may AMD chip po siya, and masigtas and modernong paggamit nito, ma'am. And may makukuha tayo na, for example, nag-partner po tayo sa partner bank natin, ano, tapos pwedeng i-verify ito using national ID, i-verify system, kaya safe ito, ma'am, and at the same time, makapagbukas tayo ng bank account sa partner bank.
0: Mm-mm. Sir, ibig sabihin po ba nito ay tuluyan ang mawawala ang UMID?
1: Ang SSS card, ma'am, ay bagong in-issue ng SSS. Ngunit hindi naman ito ibig sabihin na mawawala yung visa ng naunang na-issue ng UMID card.
0: Pwede pa rin nilang magamit kung meron silang mga UMID, sir.
1: That's correct, ma'am. Ang UMID and yung old na blue na SSS card is still acceptable. Yung, as long as parang ATM type na SSS card, ma'am, pwede pa, including yung blue one na issued before pa.
0: Mm-mm. Sir, marami ang nagtatanong kung maaari bang gamitin rin ang my SSS card bilang valid ID?
1: Yes, ma'am. Maaari itong gamitin para sa transaction sa SSS. Subalit, ang pagtanggap nito, ma'am, bilang valid ID sa ibang agency ng gobyerno or private institution ay nakadepende pa sa kanilang policies. Tandaan ng pangunahing national identification ngayon natin, ma'am, is national ID or field seat ID. So, depende po sa policy ng mga agencies po and institutions if they will deem it as a valid ID po. Pero usually, ma'am, majority naman when it comes to SSS ID, ina-accept naman po ng mga, even sa mga bank, no, for bank transactions and other private transactions.
0: Mm-mm. Sir, pag meron na sila dating ano, na-issuehan ng UMID or lumang SSS ID, pwede pa rin po bang kumuha sila ng itong may SSS card?
1: Yes, pwede pa rin po, ma'am. Kung may luma po silang UMID ID, pwede naman po sila mag-apply ng bago for the may SSS card. But hindi naman ito, ma'am, ibig sabihin na mandatory na kailangan palitan yung new NID or yung lumang ID. Valid pa naman yung old na mga ID, but if they want to secure or get the new one, yung SS card, pwede naman po nilang applyan ito, ma'am.
0: Mm-mm. Sir, ano po ang mga ano naman special na offer or tampok ng may SSS card?
1: May tatlong pangunahin beneficio yung may SSS card natin, ma'am Claire. Una, easy banking. Kapag nagbukas ka ng account para sa may SSS card, automatic na itong nakalink sa iyong SSS account para makatanggap ka ng benefits, loan proceeds, at iba pang claims. Hindi mo na din kailangan, ma'am Claire, mag-enroll ng hiwalay na DAEM or disbursement account enrollment module kasi automatic na ito, ma'am, na magiging default mo na account kung anong bank man yung pinili mo during the application. Second, kita strong security. Gumagamit kasi, ma'am, ng biometric verification in partnership with National ID para mabawasan yung kaso ng fraud. Third, convenient payment. Maaari itong gamitin para sa pagbabayad ng mga physical stores at online establishments na tumatanggap ng card payments. Kasi this is a savings account din, ma'am, yung pag-open nito sa my SSS card.
0: So parang ano pala, sir, pinagsama ang SSS ID at ATM card?
1: Yes, ma'am. Sa isang banda, para pinagsapan na sila, no? Dahil nakakonect ito sa bank account na magagamit, ma'am, sa ibang financial, iba't ibang financial institutions or transactions.
0: Mm-mm. Sir, sino-sino naman po ang maaaring mag-apply para sa may SSS card?
1: Maaaring mag-apply, ma'am, is number one, SSS members. Yung mga prior registrants, ibig sabihin, ma'am, yung mga nag-secure ng SSS number. And during the pag-apply ng SSS number, nakapag-register sila sa online account nila sa may SSS portal. Pensioners po natin, yung mga existing pensioners, either retirement pensioners, ano, and individual claimants, representative payees, and natutugunan nito, ma'am, yung mga permanent dapat ang kanilang, yung dapat yung qualification is permanent yung kanilang SSS number. As mentioned ko kanina, registered dapat sa may SSS portal or online account nila. Updated. Ito yung pinaka-importante, ma'am. Updated yung local address, mobile number, at email address nila sa system natin. And lastly, nakapag-registro po sa PSA at National ID. So, it is not necessary na kailangan na on-hand yung National ID nila or nakuha na nila yung physical ID. But ang need na po is nakapag-registro sa National ID.
0: Mm-mm. Sir, may mga kailangan pa bang itiyakin or i-secure bago mag-apply ng may SSS card?
1: Opo, ma'am Claire. Dapat magkapareho ang pangalan at petsa ng kapanganakan sa records ng SSS at National ID. Kung may mga hindi tugma, kailangan mo na ito may tama sa tamang ahensya. Kung if in case na yung National ID yung concern, if in case, doon po sila mag-coordinate, or if in case sa SSS yung may discrepancy, dito po sila sa SSS pumunta for the request for correction.
0: Mm-mm-mm. Sir, ngayon naman po, paano ang proseso ng aplikasyon?
1: For the process, ma'am, we have two steps.
0: Mm-mm.
1: So the first step, mag-login sa my SSS account, and then pipiliin po nila yung my SSS card, and then they need to review lang yung mga personal information, magbibigay na consent, ma'am, for the identity verification gamit yung National ID, and then mag-facial scan para malaman na, or for the security rin na alam ng system na tao mismo yung nag-a-apply, and for the cross-matching na rin. No? So, and next is magpipili na sila ng partner bank, ma'am. Yung partner bank as of now is RCBC and Asia United Bank or AUB, and after pagpili ng member natin or pensioner, pwede na po siyang mag-consent sa data sharing. After which, marireceive po siyang email confirmation, and i-follow na lang po niya doon kung may mga instructions pa or ano pa yung mga next step na gagawin.
0: Alright. Sir, may bayad po bang pagkuha ng may SSS card?
1: Ang may possibility, ma'am, na may bayad, I think it's between 200 to 250, pero it's for the ano, ma'am, no? It's for the initial na opening naman, and wala po siyang itinakdang parang wala siyang maintaining balance, I mean, no? So, yun lang yung initial na payment, after which, wala na kailangan na maintaining balance. And, unlike po kung mga regular savings account, na pag nag-open ka, kailangan a certain amount or kailangan i-maintain mo yung monthly na may laman yun. Ito man wala.
0: Paano sir pag wala, yun niya, pagkakuha mo ng pera tapos wala na talagang laman yung card at matagal-tagal na walang laman, hindi naman yun parang malalak like katulad sa ibang ATM?
1: Opo, correct ma'am Claire. Hindi po siya mag-expire or I mean hindi po siya mag-close account kahit ubusin mo po yung laman ng ATM. Yun nga yung initial lang na fee yung babayaran and after which wala pong maintaining balance ito ma'am.
0: Alright. Sir, sa biometrics naman po, kailangan pa bang pumunta sa mismong branch ng SSS para sa biometrics?
1: Hindi naman clear kasi kagamitin na lang yung larawan or yung kanina, yung facial verification. Iko-cross-match natin yun yung nakuha sa during the application and sa national ID po nila. So no need na po pumunta sa branches.
0: Paano naman sir at kailan matatanggap ang iyong card if naging successful ang iyo pong pag-apply?
1: Yes, if successful man clear yung pag-apply ng member or pensioner, yung partner bank natin yung mag-process ng or maglalabas ng card. For Metro Manila, ma'am, sa loob ng 15 working days, matatapos po yung yung pag generate ng card. For outside Metro Manila na, ma'am, within 20 working days yung after the successful na pag-open yung account ni member or pensioner matatanggap yung card.
0: Mm-mm. Sir, maaari po bang representative ang kumuha ng card?
1: Depende po ma'am sa policy or patakaran ng bangko. So much better po i-inquire po nila, depende po kung ano yung bank na kanilang pinili. So they need to inquire first no before the application.
0: Mm-mm. Sir, paano po matatrack ang pag-apply mo sa itong may SSS card? Kung gusto mong malaman ang status ng application, sino or ano ang dapat kontakin po?
1: Yes, direct po na makipag-ugnayan sa napiling partner bank yung member natin, ma'am, yung applicant for the may SSS card. And usually makakatanggap din naman sila ma'am ng update sa email at sa may SSS inbox nila. Mm-hmm. They just have to check it from time to time within that period na sinabi ko kanina.
0: Alright. Sir, anong bangko ngayon kasalukuyang partner ng SSS para po sa may SSS card?
1: Yes, na-mention ko po kanina is RCBC or Rizal Commercial Banking Corporation. Ito po yung pinakaunang partner bank natin. And meron tayong bago which is Asia United Bank po. Yun yung isang pinakabago natin.
0: Alright. Sir, pwede bang kumuha ng may SSS card na hindi dumadaan sa partner bank?
1: Hindi po, Ma'am Claire, kasi ang SSS card ay exclusive, ini-issue lamang ng, sa pamamagitan ng partner bank natin. This is partnership with the bank, no? So yung pag-generate nito, ma'am, or paggawa ng SSS card natin is through the partner bank. So kailangan po na dumaan sa banko.
0: Mm-mm. So anong mangyayari sa dati ng disbursement account kapag may SSS card na?
1: Automatic, ma'am, Claire, na magiging default disbursement account yung account na bago na nakalink sa may SSS card. So yung dating account or old account na nakaregister is it will stay in the system. Ngunit hindi na pwedeng gamitin ng member or pensioner for the benefits. So if in case na may sara yung may SSS card account, maaaring pumili ulit si member or mag-enroll ng bago na account.
0: Mm-mm. Sir, maaari po bang magkaroon ng higit sa isang may SSS card ang isang member po?
1: Hindi ma'am, hindi po pwede na multiple yung may SSS card. So isang may SSS card lamang at isang bank account lang po or savings account yung pwedeng gamitin ng member or pensioner natin.
0: Mm-mm. Sir, ngayon po, may mga karagdagan po ba kayong reminders para sa mga nais po no, na mag-apply, kumuha rin ng may SSS card at sa mga wala pa pong may SSS card? May mga gusto ka pong i-remind sa kanila or mensahe?
1: Yes, ma'am Claire. In-invite or in-encourage natin yung mga members natin na wala pa pong SSS card pwede na po sila mag-apply ng SS card as of now. And for those na nahihirapan man, no, na every time na mag-apply po sila ng loan, ng mga benefits, pwede po nilang apply nitong may SS card para automatic meron na po silang valid ID and at the same time may savings account na rin, and it will be a default account na every time they submit their loans or benefits application, doon na po pupasok yung amount or pera na matatanggap niya.
0: Alright. Sir, thank you so much po ha sa oras na ito na binigay nyo rin po dito sa amin sa XFM Kalibo, and sana ay marami rin ang naka-catch up ng ating topic na ito. Siyempre sir, no, pwede mo lang may ID ka na or may parang may card ka pa or ATM. So, very ano na siya, convenient sir, no, especially sa mga members.
1: Yes, oo ma'am. Very convenient na. And as I mentioned, savings account din siya. So, pwede siyang gamitin pambayad to any yung mga stores or mga financial institutions. And at the same time, ma'am, ano na, ID na rin siya. Mm. Yun. So, make sure lang na updated yung record ng member, yung mga pangalan, birthday, before po sila mag-apply. And lastly po, ma'am, ano no, for added informations with regards to our topic or other informations, pwede po nilang i-visit sa www.sss.gov.ph. Nandun po yung lahat ng ano, ma'am, process and requirements for the different applications, including this MyS card application.
0: Alright. Sir Amiel, sa ulitin po, and thank you so much.
1: Likewise, ma'am Claire, maraming salamat as always for having us, and good day and advance happy weekend sa inyo, and ingat po kayo din.
0: Alright. 54 minutos, mga taliwan sa oras, alas 9 sa agahon. Thank you so much kay Sir Amiel Hinova, SSS Visayas Information Officer. So, nabatean ninyo mga katropa, para ka nga may SSS card. May ATM card ka na. May ID ka pa. O, diba? Very convenient. So, for the go na, mga katropa, mag-apply na ka mo aga. Pwede tanin nyo rin niya. Masudlan-sudlan na rayon. Raya ka nga, may SSS card ninyo. At kung wakamot cash, aga, dagan nyo inyong card niya rin mo. Pwede man ninyo rin niya magamit kung gapamaka ka mo. Depende sa, rin man, no, establishment. Ganyan karon nga ginabakan. So, mga katropa, sa umando yun, ito yung naging tupiko. Makaroon niya aga. Makaroon niya adlaw it Piernes. 55 minutos, mga kataliwan sa oras, si Telesmeves sa agahon. Agraya nga porsyon, hiyatod ka to, Annette Claire Skin Herbal Soap. Mga katropa, nag-uusi ba kamot sabon? Nga makapaputi yun kinyo, makapakinis pa. Yan na kamo sa Claire Skin Herbal Soap. Bukong tayo mura mga katropa, pareha sa ibang sabon, nga glutacogic, nga ginapaputi ka man yan, mahapdi man sa panit. Bangod o Claire Skin, ay isang ka-glutacogic soap nga may herbal. So, manami igid para sa ato yung mga panit, especially sa mga may sensitive skin. Mga katropa, o Claire Skin Herbal Soap ay kombinasyon it herbal ingredients, glutathione and kojic acid. Ginalimpyuhan na ginaduga o impurity sa kawasan. Ginabuligan ro panit niya paputi o nagpanamion ro skin tone. Nagabulig niya ma-achieve ro imo karon niya healthy glow it panit. Bukong tara mga katropa, para sa ibang sabon niya, minkuuya ko niya at akibo no nagaputi. Pero ro imong aliog, nagapabilint asa dati nga color. Minko zebra kaunda yun. Sa Claire Skin Herbal Soap, pero imo karon niya skin tone mga katropa, ay magiging, ano ganda mo, pantay-pantay. Walang maiiwan na walang maiiwan sa pagkinis mga katropa. So iya kita sa Claire Skin Herbal Soap, agad niya legit niya achieve nato ang healthy glowing skin. Mga katropa, ro Claire Skin Herbal Soap ay produkto at Yes to Health Incorporated, available in all leading drugstores nationwide. Sarang maninyo nga ma-order sa Shopee and TikTok Shop. Mga katropa, sa uman to achieve a healthy glowing skin, magamit it Claire Skin Glutacogic Soap. 57 minutos, mga kataliwan sa oras, it alas 9 sa agahon. Kay katropang Leoski, happy birthday, giraki mo ha. Hi pa Alin, may pasabaw ka una. Mari ka rapang Leoski. Ako niya niro nag-birthday, minko ako pakinyo ro marigalo it pang kaon. Wow. Ay, last year, binakarapang Leoski, minko nag... May mga pagkaon tayo sa istasyon ba? Ay, may hindu na. Man ka na pang liyoski. Grabe kita, pero ito niya mga katropa nga ra. Sanda ro naga-birthday, sanda dapat ro rin regaluhan, sanda pagidaro, nag-aagto yas istasyon, maghatod it pagkaon. Makaroon kita nanda ka na kapalangga eh. So palangga, kita man naton, ro aton ka mga katropa, no? Nakaroon sa XFM Kalibo Fans Club. So, happy birthday sa Oman Karapang Leoski. Laba muna tayo, day of day, Katropang Claire. Ay, manami man maggaba, no? Although, what presensya ni Haring Adlaw. Ay, sige, ang Katropang Rita, sagot, mabuhin-buhinan. Rumalak Christmas tree ni mo, karon niya mga umog. Agad niya, hindi ka mag-side A, side B, it underwear. Karapang Wowie season, good morning. Sa mga katropa nato na sa Hamindan na Capiz. Good morning, happy monitoring everyone. Karapang TJ, Nino Itanlog Solidad from San Francisco, California. Good day. Karapang Jory Jorf, ako my dear, hindi ako marunong sa sugal. Pero but this time, gusto kong subukan magsugal. Handa akong makipagkarera. Basta ang finish line ay ikaw lang talaga. Exciting gid ana karapang jury aro imo ngaron nya mga pagkarera. Hindi pwede makaron magkarera basi madisgrasya.
2: Exciting.
0: Agbasi sa rubasi bagaro imo nga pagaagtunay na ro anang tagipusoon. Basi bagagao mo ro finish line ni sa nang tagipusoon ay madisgrasya ka paag. Maagto sa saga nga tawo kakadali mo.
2: Exciting.
0: Kaya slowly but surely ang dapat up ka, katropang jury. Agad iwas disgrasya. Oy, good morning man, anay. Parang ikaw kaputi, katropa. Ay, abaw, gidana. Thank you, gidana, katropang Rita. Say, naka-clear skin na, bikita. Siyempre, ako si katropang Claire, so dapat naka-clear skin man.
2: Exciting!
0: Ay, abaw, gidana, rato niya mga katropa, ha? Alive na alive, gidana. Alive na alive, gidana, makaroon niya Friday morning. Bang, alive na alive, rato, anda karoon niya mga bagat syago. Ano rato, mga tagipusoy. Bakit kaya?
2: Exciting!
0: Ay, wabit sugod, katropang Claire. Wabit sugod, ro iba karahay. Sana all lang doon. Nagapupa, mukot, nagabubalikotot. Ikaw, Katropang Christine, kamusta ka man dira?
2: Exciting!
0: Manami, Katropang Christine, maghampang sang ano?
2: Exciting!
0: Wag lang puso, Katropang Christine. Wag ka lang maglaro sa kanyang puso, no? Wag kang maglaro ng nararamdaman ng iba. Nakakasilaw yung cuteness mo, Katropang Claire mo. Thank you so much.
2: Exciting!
0: Okay, mga katropa, today is Friday. Abang-abang. Abang-abang ba si ikaw won? Rumasunod niya pagatawagan. Sa ato niya nagabadayan niya siya, Anton, and XFM. Libo-libong papremyo. Siyempre, Friday today, may magadaog ₱3,000.
2: Exciting!
0: Mga katropa, bantayan niyo karoon niya mga cellphone. Hay, magabunot kita sa angan-angan. It ato niya lucky winner sa ato niya weekly draw. Makaroon niya adlaw it biyara. So may magadaog gid ₱3,000 sa mga nakahingabot sa makaon niya weekly draw. Pwede man gyapon kamo maghugog mga katropa ag for the next weekly draw on igakip rin niyo karon niya mga raffle entry. So man mga katropa, tandaan gid ninyo nga pwedeng-pwede ninyo matipon as your raffle entry Rosanton Plus Gold Herbal Capsules. Ang kabanigon sang kablister inyo karon niya kinahangan niya matipon sang kablister kon sang kabanig manit premium D3 soft gel capsule ag sangka blister o kung sangka banig-banit Turbo Dietary Herbal Supplement for Men ag lima nga sachet Santon Plus Gold Cough Mix. Mga katropa, rayo mga produkto it Yes to Health Incorporated niya magataok inyo chance nga magdaog it ₱3,000 weekly para sa ato niyo weekly draw and more than ₱100,000 in prizes para man sa ato niyo grand draw. Mga katropa, rin nyo karoon yung mga proof of purchase isugat o kung isugod sa sangka sobre isugat rin mong pangagan address usugat nga kung ano nga proof of purchase rin mong ginggamit isugat rin mong contact number ag permahan ihugog rin nyo karoon yung mga entries sa mga drop boxes iya sa XFM station sa XFM Kalibo sa JS Berto Road Barangay Tigayon and may ato man nga drop boxes may Pharmacia Gomez Kalibo Shopping Center pero na pick up na ron kay Ina mga katropa kay man every Friday 9 a.m. rin na karoon yung pick up time kama naman na una man sa Ruel and Junior Barbershop sa Poblacion, Banga Aklan at every Thursday 12 noon, ro pick up time. So bago ro pick up time mga katropa, ihugog rin yung karon nya mga raffle entry. Mga katropa sa umana, tipuna ko ng mga participating Yestalk products ang magdaugit cash prize kada Domingo. Be healthy and get a chance to win big prizes. Sa ato niya nagapadayon ni Santhon and XFM. Libo-libong papremyo. Tres minutos. Maimpunto pa kung tako. Pero tres minutos mga taliwan sa oras at alas G sa agahon. Well, mga katropa, thank you so much. Sa pag-ibaka ko, makaroon niya agahon, makaroon niya adlaw at biyernes. Magay liba, magkakalito man kita kara adlaw it Lunes. Same time, same station. Ag iba man niya programa sa adlaw it Domingo, mga katropa. Bantayan ninyo, masunod ka rin programa kanamito niya drama. Hagad katon it XFM Network Philippines. Endless Love. Naging ka-partner, kabulig natin technical side. Katropang Zipil Kit Balmon. Sa ngagan ni tatong station manager, katropang Jen Allen Escanio. Sa ato niya general manager, Sir Edwin Garing. So for all supervision, it ato niya ever generous. Malwan mabuot niya chief executive officer, Dr. Rimi Lituoy. Ako man si katropang Clarity Ad, niya nag-aiwan kinyo tanan. It mayad ed niya gahon. Keep safe everyone. Happy, happy Friday. Iyamang ron sa programang Serbisyong Katropa. It XFM 96.5 Kalibo ang katropa mo.
3: XFM. Mga katropa, exciting dito!

0: Kusya Donis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong na tanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA-approved supplement.
3: Santon at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthol at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
1: Alam mo, yung gusto mong maging healthy pero ayaw mo ng complicated, ako, nagsimula lang sa tsaa. Santon Gold Herbal Tea. May mangosteen na may santons, antioxidants na tumutulong sa katawan, may moringa na may quercetin at vitamins. Tapos, may turmeric pa na may curcumin. Simple lang, inom ka lang araw-araw pero may ginagawa ka na para sa sarili mo. Santon Gold Herbal Tea.
6: XFM.
7: Problema ko yung sipon ko, lalo na sa tuwing graveyard shift ako. Always akong ganito, pero nung nag-take ako ng Xanthol Vitamin C, ayos ko. Nawala talaga ang sipon ko, pati ang ubo. Ako si Sarah May Hosen, isang call center agent.
8: Xanthol Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
9: Clear Skin Beauty Soap.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated. Laging napapaaray sa sakit ng katawan.
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil,
1: garantisado
0: maaasahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya para sa maginawang pakiramdam,
1: Mag-Sansol Plus
0: Herbal Oil,
1: ang pamahid na all-in-one
0: sa presyong magaan.
1: Sansol Plus
0: Herbal Oil.
2: XFM.
3: Mga katropa, exciting dito!

0: sakit na nawong ko nga gintampa mo.
1: Mas masakit pa dirangin batyag singkasing-kasing ko. Sa salo naging buhat mo. Butigan ka. Gintampate mo ako. Na ako lang ang nagapanag-iyas ang kasing-kasing mo. O panginlo, iban mo ako. Sabihak sino? Hindi ko mapimo nga kaungten ko. Nga nabatas mga buhatan ini sa akon. Sadiin ang pangako mo nga walay katapusan na pagigog mo. Sadiin!
2: Endless love.
3: Tinaga nga nagahatag sang kalipay inspirasyon kag paglaom sa duha ka kasing-kasing nga nagahigugma nagahatag sang kabakod kag nagapabilin nga tampad kaupod sang pangako nga sulo ang kamatayon amo lang ang makapabulag sa isa kag isa.
2: Endless love.
3: Mga kasaysayan sang paghigugma nga magahatag sang kalipay sa inyo tanan.
4: Sampled Gold Live Testimony.
5: Juanita Badaho, sarakit ang katawan. Mm-hmm. Laging na mamaga ang binti ko. Subukan ko, Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng binti.
6: Mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran. Taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukol ako di kara sa Alima. Pero nag-agto ako sa doktor. Tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot. Ay, masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang. Kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no. Sis ko no. Hay, naguli ako. Nag-inom ako. Eat Santon Coffee Mix. Hay, naduwa. Tagrato nga. Bukol nga. Parang hulin yun. Imaw itbahong. Di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako it Santon, ay manami lang pamatiyag. Gani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu it Santon, ay gamayan. Ako napatunayan ko. Mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
4: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein.

0: Hala! Wala na kay balong iba naton nga mga kaupod. Bahin sa naghatag sa akon sang burger.
1: Nga nga hindi maglapta, kay aring may kahimuan ho.
2: Hoy, ano malayang diraday, kay ina-spread ko man lang yung good news na may gwapo kag manggaranong niya lalaki nga na-crush sa imo, girl.
0: Crush, Gidya?
2: Ay, ano mang galingbot silingon si na?
0: Base kung naluoy lang siya kahapon sa akon, eh, duwala ko sa kagulingon ko eh. Kapuy ako. Nakuya gani ako. Kaya nagsala ako sa order niya.
2: Ano nga kaluoy? Naluyag naton. Kag mark my word. Adlaw-adlaw na siya nga mabalik diri, bye. Para nga makita ka.

adlaw na nakalikad. Apang wala siya nagbalik. Ay, siling ko, kid. Nanaluoy lang siya sa akon. Papi niya siguro. Kinagasala-sala ako sang akon obra kung gutom ako. Ay, kabuang sa akon, ah. Nga ba na nagkasagad ko isang pamensal sa iyayaman? Ah.

0: Thank you, Mom. Enjoy your meal. Yes, sir. May I have your order? God, ano siya?
1: Hi, Donita.
0: Oh, Diyos ko. Nagsako ang kubakubas ang tugan ko. sir, may I take your order, sir?
1: Meal 3 with large cola.
2: Would you like to add burger, sir?
3: Hindi na lang.
0: Buo nga, Kevin. What?
1: Ako. Gusto ko mag-add sang burger sa order ko.
0: Okay, sir. I-punch ko na. Meal 3 plus large cola and burger. $1.99, sir.
1: Ario.
0: Oh, hala. Inikap niya ang tuglo ko. I received $500. Change mo, sir, oh.
1: Thank you.
0: Madali lang, sir, ha? I-prepare ko lang ang order mo. Hala. Kalain sa pamatsyag ko ba? Kinungod pala niya hikap ang tudlo ko? Or... kabuang sa ako na. Ibutan ko ng order niya sa tray, ah. Here's your order, sir.
1: Take out ko lang ni Galit, miss. Pwede?
0: Okay lang, sir. Madali lang, ha? Kibutan ko sa plastic.
1: Hindi na pagsulod ng burger, miss. Para inasay mo.
0: Sir?
1: Sige, ha? Amo na ako.
4: Day, ginatagan ka naman niya?
0: Oo.
4: Uy, lakad na. Lagsa siya. Kuno Abi, mapasalamat ka. Dali, ah. Ako anay mabulo sa imo. Dasika!

0: kayo siya sa iya sa lakyan. Ah, sir, madali lang.
1: Oh. Donita?
0: Thank you, liwat sa burger, sir.
1: Please, call me Brian.
0: Ah, thank you sa burger, Brian.
1: Welcome. May ipangabay ko kontanin sa imo.
0: Ah, ano ina?
1: Pwede ba ako magkapangayo sa cell number mo? Kung okay lang sa imo, para nga matawagan ko ikaw. If in case, mga ano oras ko bala ikaw pwede nga matawagan?
0: Mga 6 p.m.
1: Okay. Ah, sige ha. Kuhaon ko na yung cellphone ko. Ano ganing number mo palihog? Para nga mabutang ko sa phone book ko.

Ba? Alas 6 na galis ng gabi. Manawag bala ako kay Donita o kung hindi pa? Kinanglan, mahulog ang buot niya sa akon. Sigurado ako nga makuha ko dahil ang pagsalig niya. Abang wala ko sang plano nga pabusungon siya. Hindi na kinanglan yung makigsex ako sa iya. Bisan pa nga gusto ko. Bisan paano, may konsensya pa ako. May len ako nga tuyo sa akong pagpalapit sa iya. Kuhaon ko lang cellphone ko. Tawagan ko siya.

0: Rita. Aku ini, si Brian.
1: Hi.
0: Pwede ka na ba lang masugilanon? Hindi ka na masako?
1: Hindi. Okay lang.
0: Nakakaon ka na? Nga nga nagkadlaw ka.
1: Ay, Kwan. Ay, sorry. Ginakulbaan abi ako eh.
0: Ang matuod, ako man. Madugay na nga wala ko yung kinabuhat.
1: Anong wala mo kinabuhat? Ang may kahambal ka nga babae?
0: Ay, hindi. Ang tanan nga ini. Inang nagapangayo ako sang number sang babae nga hindi ko pakilala sang lubos. Tapos amusin eh. Nagapakigambal ako sa iya. To be honest, wala akong makahibalo kung ano ang ihambal ko.

0: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Kapag may family ka na, dapat sa isang priority mo ang kalusugan ng pamilya. Kaya kami ni Mr. nagtitake kami araw-araw ng Premium D3. Maganda kasi bukod sa nakakatibay ng buto, nakakaiwas ka din sa mga bacteria and virus. Magaling ang Premium D3.
0: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
2: Pare, pare, oo, ikaw. Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
3: Handa mo bala ang maputi nga banit kag makinis nga kutis? Gamit sang Santon Plus Herbal Soap.
4: Ako si Norma Oda, taga Sibalong. Dati, ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Mula nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap, pumuti na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
3: Santon Plus Herbal Soap. Barato na, epektibo pa. Mabakal sa malapit nga butika sa inyong lugar. Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain. Ako si Nani, isa ka bus driver. Ako tubig sa nawad na pagbiyahe ang Cessna Pain. Hindi kinadaan malikawan na magsakit ang abaga ang likod sa pagbiyahe. Yan kita nga mga driver, mag-inom isang Cessna Pain.
0: Cessna Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Yeah! Cessna Pain, if symptoms persist, consult your doctor. Sa mga bukika.
6: X.
0: X.
6: FM.
0: X. FM.

0: Ginapamangkot pa pala ina.
1: Never mind.
0: No. Sabton ko ina. Interesado ako sa imo. Amoy nang matuod. Ba? Wala siya nagtingog. Hello?
1: Hello? Pasensya ka na ha. Medyo nahinalian lang ako.
0: Ha? Kay daw kadasig? Amo bala?
1: Hindi. Though, hindi lang mapatihan eh. So unreal.
0: Nga man.
1: Wala pa bi matabo sa ako ng amo sini.
0: Abang hindi man siguro ako ang unang lalaki nga nagpangayos ang number mo?
1: Hindi ko masabat ina. Hindi ako magwa na lumakaluluoy.
0: Oh, seryoso ka?
1: Oh, seryoso ako.
0: Bulag ba lang makakilala niya? Mataong siya. Nga man.
1: Wala man abis na nagpangaluyag sa ako ni. Kagani ko man type ang pangaluyagan sa edad ko ngayon ni. Pero wala ko ginasiling ha. Na nagpangaluyag ka sa akon. Bukon ano ha. Hindi tungod nagpanawag ka. Mangaluyag ka na. Nagpanawag ka man lang.
0: Relax. Nakahangob ako sa buhot mo, silingon.
1: Sorry, kid. Wala matuod ako maanad sa amo sini.
0: Okay lang. Masugilano lang kita.
1: Pwede ko pala mahibalan kung diin ka subong?
0: Ari pa ako sa opisina. Pero managpauli na ako.
1: Kuna mo, karoon na lang kita mapadayon sa pagsugilano na. Paghalong ko lang sa pag-drive mong pauli.
0: Okay. Sige. Tawagan ko ikaw dahil yun pag-abot ko sa balay.
1: Okay. Bye.
0: Bye. Kabuhang sa akon. Nga bala nagkakaapiktuhan ako sa iya kabalaka sa akon. Hindi. Hindi dapat. Magawa na ako dito sa opisina. Tawagan ko siya dahil yun pag-abot ko sa balay. Kinahanglan, papatiyon ko gid siya nga dumaano ako nga makighambal sa iya.

0: sa obra, boss?
1: Mayara. Pero boss man ako sa opisina. Gani, bisan ng oras ko mag-report, okay lang. O, ikaw. Anong oras ka bala masulod, boss?
0: Opening ako sa store. Las 8 ko mabukas, boss.
1: Kuna mo. Dapat ko nagali ikaw patulogon.
0: Okay.
1: Ano oras ba lang lunch break mo, boss?
0: Naaman.
1: Okay lang bala sa imo? Kung madungan ako lunch sa imo?
0: Ba, okay lang. Pero, mga launas ang hapon ng break ko. Okay lang sa imo?
1: Wala sang problema. Kantoan ko ikaw, antes maglauna.
0: Ah, sige. Ulaton ko ikaw.
1: Ta, sige na. Magtulog ka na.
0: Okay.
1: Good night, Donita.
0: Good night, Brian. Oh.
1: Siling ko kay na. Tawagan ko lang siya sa makadali. Apang naglawig siyang 5 ka oras. Kaya nabatsagan ko. Nga nag-enjoy ako sa kada minuto ang iyong pagpagigampal sa akon. Apang wala ini madalas sa akon plano.

0: Girl! Ano na salakyan ni Pugi? Ari na siya dahin!
1: Uy! Nag-park na maturang salakyan ni Brian sa atubang sa snack house. Oh, ara. Nagpanaog siya sa salakyan niya. Hala! Ano inang tala niya?
0: Ay! God! May dala siya nga flowers!
1: Oh, hala!
0: Sigurado nga para inasihin mo, Dain! Excited to the max kid, Kuya Girl!

0: Hi.
1: Hi.
0: Flowers for you.
1: Thank you.
0: So, gusto mo ba lang diri kita makaon or pwede ka nga magagwa?
1: Ay, naka-uniform ako. Hindi ako komportable.
0: Wala sa problema. Okay man lang sa akon kung diri sa inyo ah.
1: Sige, pasensya ka na.
0: No, okay lang.
2: Donita, dito na lang ka mo sa mini function room. Ginbuksan na ito ni Kivit kaina.
1: Okay, salamat.
0: Sige, dito na lang kita. Pero maorderan na ako sa pagkaon nato na. And this time, ako naman ang ma-deliver sa pagkaon sa imo. So, ang buhaton mo, maghulat ka na lang sa akon dito.

0: Kabuot sa mga kaupod mo, no?
1: Oo. Amoy na ginapasalamatan ko. Kay halos tarant ko nga kaupod diri. Vibes ko.
0: Oh, gali. Wala ko blay kaugin pakapuyan kagabi.
1: Aba, wala ah. Ikaw yahaw. Ginkapoy ka sa kalawig sa pagsugilano naton?
0: Wala. Isa pa, kung ginkapoy man ako, anad na ako sina.
1: Amo bala? Eh, ano galing trabaho mo?
0: I'm an architect. Kaga makapoy lang, kung makakita ka sang kliyente, nga lain-lain ang desisyon. Pareho sa ginaubra ko subong. May ipabago naman ang kliyente ko. Pero okay lang. Kay bayaran man niya ako eh. Ikaw, kamustang trabaho mo?
1: Okay man.
0: Hindi man bala makapoy ang amusin niya klase sa customer service?
1: Eh, mambudlay. Ilabi na sa akon nga medyo mahuloy on. Halos bilog ang shift ako ang ginakulbaan nga makighambal sa mga customers. Bisan pa nga, order man lang nilang ginakuha ko.
0: Ano ba lang gusto mo nga buhaton? Wala ka man siguro sa plano nga dito na lang magtrabaho tubtubsan, no?
1: Wala ko sa plano nga magdugay diri. Ang matuod, gusto ko magtukod sa catering service. Apang kinahanglan ko ang dako nga kapital bilang panugod. Pero good luck na lang sa ako na. Kay pigado man lang kami abi mo.

0: Ako si Manong June, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Natatakot ka ba sa cyst, tumor at bukol sa iyong katawan? Baka ito'y malignant na. Huwag nang hintayin pa na lumala. Uminom na ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito'y napatunayan ng mga eksperto na makatulong sa pagtunaw ng myoma, bukol sa breast, bukol sa ovary, bukol sa baga, goiter at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule. Tumutulong upang maiwasan ang pagtubo ng bukol, cyst at iba pang mga sakit. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.
3: Xanthone at Vitamin D3. Pinag-isa na sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Pinatibay ang immune system at pinapalakas ang ating resistensya. May kape ka na, may Xanthone at Vitamin D3 ka pa.
5: Bili na!
3: Premium D3 Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
6: Kung gusto mong hindi ka basta-basta napuan ng sakit, simulan mo sa maliit na bagay. Yung iniinom mo sa tsaka na to, may moringa na may quercetin at chlorogenic acid. Tapos may cinnamon na may cinnamaldehyde. Lahat ng yan ay tumutulong sa immune support. Isang tsaka lang, pero malaking tulong. Santone Gold Herbal Tea.
7: X.
5: X.
7: FM.
5: X. FM.

0: ay may iniindang karamdaman? Ano ba ang dahilan kung bakit tayo nagkakasakit? Ano ba ang gagawin para maiwasan ang mga karamdaman? Ating pakinggan ang programang The Secret of Health. Ating pakinggan ang ating Doctor of Naturopathy.
1: Magandang araw at welcome sa programang The Secret of Health. Ito po ang inyong bantay kalusugan, Dr. Remilito Uy, magbabahagi ng mga impormasyon at mga sekreto kung paano tayo magkaroon ng malusog na katawan. Atin po munang pakinggan ang kanilang sekreto kung paano sila natulungan at nasolusyunan ang kanilang mga karamdaman.
0: Santon Gold Live Testimony.
2: Arthur, balik ko dito po sa Siniloan, Laguna. Po ay laging sidik, lagi yung sikmura ko. Isa hating gabi, maatake. Sumubok din ang produkto ng Santon Gold. At nagtry ako. Yun nga po, wala pa nga ho yatang isang linggo ay hindi na ho ako na sidik. Subukan na nila at talaga pong ako mismo nasubukan. Hindi lang ako, ang aking pamilya. Talaga pong napakagaling ng Santon Gold.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Ang sekreto ni tatay ay ang pag-inom ng Santon Plus Gold at wala pang isang linggo ay nakaramdam na siya ng kaginhawaan mula sa kanyang nararamdaman at hindi na inaatake ng pananakit ng sikmura. Kaya kung gusto natin na matulungan ang ating makaramdaman, isang sekreto lang ang pag-inom ng Santon Plus Gold araw-araw. Lalo na kung tayo ay nakakaranas ng hyperacidity, heartburn o GERD. Ano nga ba ang meron sa Santon Plus Gold na makakatulong sa ganitong mga sakit? Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang araw-araw na pag-inom ng Santon Plus Gold ay nakakapagpababa ng stomach acidity ng higit kumulang sa 85%. Ito rin ay nagtataglay ng bioactive compound na allicin na may napakalakas na antibacterial effect lalo na sa mga bakterya tulad ng H. pylori na karaniwang nagdudulot ng gastric ulcers. Meaning, ito yun ang dahilan kung bakit nagkakaroon tayo ng sakit na ulcer. Itong bakterya na tinatawag natin na H. pylori. Ang Santon Plus Gold ay may taglay din na bioactive compound na flavonoids na mayroong anti-ulcer activity. Ibig sabihin, kaya niyang pagalingin ang sakit na ulcer. Kaya kung ikaw ay nakakaranas ng hyperacidity o gusto mong makaiwas sa palaging pananakit ng sikmura o galing uminom ng Santon Plus Gold araw-araw.
0: The Secret of Health. Mission next! Marami na ang natulungan!
3: Problema ko sa yung mata ko kasi madalas pag nakatingin ako sa buwan, dalawa yung paningin ko sa buwan. Hindi naman ako ganoon dati. Yung pala, sign na pala yun ng astigmatism ko. Nag-alala talaga ako, sir. Sinubukan ko talagang uminom ng Vision X Plus kasi nirecommend sa akin yun ng kaibigan ko. Masaya ako, sir, kasi maganda ang naging epekto sa akin ng Vision X Plus. Ako si Donald from Cebu City.
0: Vision X! Epektibo! Subukan mo rin! Vision X Plus, mabibili sa mga butika.
1: Sa araw-araw natin na mga gawain, napakahalaga ang pagkakaroon ng malusog na paningin. Madalas dito, nakasalalay kung gaano kapulido ang ating trabaho. Mahirap na pag nanglalabo na ang mga mata. Nalilimitahan na ang ating paggawa at nahadlangan ang maayos na pagkilos. Huwag nang hintayin na mas lalong lumala ang problema sa mata. Uminom po tayo ng Vision X Soft Gel araw-araw. Ang Vision X Plus Soft Gel ay mayroong malalakas na antioxidant na hindi lang isa, hindi lang po dalawa, kundi apat na kilalang mga antioxidant ang taglay-taglay nito. Ito ay mayroong lutein, zeaxanthin, beta-carotene at vitamin E. Tinutulungan ng mga antioxidant na ito ang pag-regenerate ng mga selula ng mata na nasira dahil sa mga oxidative damage dulot ng mga free radicals, UV rays at mga artificial lights. Vision X Plus of Gel everyday makes your eyesight okay.
0: The Secret of Health. Santon Plus Coffee Mix.
4: Ako si Janine. Gustong-gusto ko talaga ang Santon Plus Coffee Mix kasi hindi ako nakakaramdam ng palpitations. Hindi katulad ng dati kong kape. Kaya mas hiyang ako sa Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabibili sa mga butika. The Secret of Health.
1: Hindi maikakaila na ang mga Pilipino ay napakahilig sa pag-inom ng kape. Dahil ayon sa survey, mayroong higit kumulang 1,000 na brandang kape sa Pilipinas. Kaya kung gusto natin ng kape na masarap na, nakakapag-healthy pa, dito na tayo sa Santon Plus Coffee Mix. Bakit po ito healthy? Dahil ito ay may mangustin at moringa extract. Mayroon din itong suya na mayamang source ng isoflavones, isang plant-based compound na nakakatulong sa pagbalanse ng hormones sa katawan. Mapabata at matanda, pwedeng uminom ng Santon Plus Coffee Mix. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: May good news mga kaibigan, meron po tayong bagong kape. Itong Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nag-vitamin D3 ka pa. Ito ay nakakapagpasigla ng ating katawan, nakakapagpatibay ng mga buto. Napakaganda po mga kaibigan dahil pinatamis po ng stevia. Walang problema sa may mga diabetes. Kaya piliin ang Healthy Coffee. Nagkape ka na, naggamot ka pa.
0: The Secret of Health.
1: Ulitin ko po ang mga sekreto sa malusog na pangatawan. Huwag kalimutan, uminom ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga iba't ibang uri ng karamdaman. At siyempre, uminom po ng Visionix Plus para mapanatili ang healthy eyesight at maiwasan din ang pagla ng mga kasalukuyang problema sa mata. Santon Plus Coffee Mix, Premium D3, ang nutritious at healthy-licious na kape. Your best choices pagdating sa mga kape.
0: The Secret of Health.
1: Hanggang sa muli, ito ang inyong Bantay Kalusugan, Dr. Emilito Oil. Laging antabayanan ang ating talakayang The Secret of Health.
0: Maraming salamat sa pakikinig sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Sabi ng boss ko, bawal akong mag-absent sa trabaho dahil ako lang ang pwedeng gumawa ng roll ko. Buti na lang, lagi akong naka-Santon Vitamin C. Kaya kong mag-double time sa trabaho. Ako pala si Michelle, isang store manager.
6: Santon Vitamin C, ang alkaline na Vitamin C.
7: Ooh, wow, guwapa ni Guroy. Nami kutis, ha, miss? miss?
8: Ha?
7: Oh, ma? Ikaw na?
8: Oo. Guwapa sa kunay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
7: Clear Skin Herbal Soap?
8: Oo, Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
7: Hala, tingala ko naghuben ka.
8: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap, damo man ni sang vitamin C, antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
7: Ma, baklan mo mang kusina ha?
8: Oo, baklan ta ka. Pero dali lang bala. Tiintagli mabayad sa tusyon mo.
7: Oh, galit. Diriyo.
8: Ah, dali na.
0: Santon Plus Herbal Oil.
9: Ako po, si Isel Komplikado. Si Balo Mantike. Sumasakit ang aking katawan. Palagi narinig ko na radyo ang Santon Plus Herbal Oil. Gumamit ako na wala ang sakit ng katawan ko.
0: Santon Plus Herbal Oil.
10: Maaasahan
0: sa sakit ng katawan.
10: Santon Plus Herbal Oil.
11: Katropa, yari na ang aton winners sa aton weekly draw sang Santon and XFM libu-libong papremyo.
12: Ako si Jorem De La Cruz Nason, Itbanga Aklat. Nagpasalamat sa XFM ang kay Doc Rumlito Oy sa akon nga dadagan na 3,000 pesos cash gani ka mo mag-intra man sa Santon kag XFM libu-libong papremyo.
11: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM sa FM libu-libong papremyo. Hindi magkalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sang entry. One blister sang Santon Gold Capsule. One blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. One blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM libu-libong papremyo. Intra na! Purdue CFRR Permit number 0098 Series of 2026. Malagang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: Santon Gold Live Testimony.
13: Ako si Lailani Montaño, it Estancia Calibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng sangdagon. Ang dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso, kaya hindi ko gitaron imo pa ungkatan akon sinuman doon na nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo base daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotis yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ang makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatyag, parehas ka kon hay itry man ninyo ro Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara hay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
14: Anpo, hindi ako mahilig sa kape pero nung natikman ko ang Santon Plus Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kumpletong araw ko sa Santon Plus Coffee Mix.
15: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
16: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
17: Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
18: X FM.
19: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
20: Habang nagkaka-age tayo ay rumurupok din ang ating bones. Buti na lang, madali na lang itong iwasan ngayon dahil sa Premium D3. Nakakatibay siya ng buto at nakaka-healthy din. Premium D3 ay pinapainom namin kay Lola everyday. Kaya tignan mo naman, alert na alert palagi. Try nyo rin.
19: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
21: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
22: Santon Plus Herbal Soap. Ito
23: si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
22: Santon Plus Herbal Soap.
24: Nanamigin.
22: Santon Plus Herbal Soap.
24: Sister Pain.
25: Ako si Sarah sa aking kututan ni Lilo. Ako sa call center agent.
26: Burmig, ako nagkakamigrain. Bungod sa pulaw sa trabaho.
27: Ibagay din ito sa akong sang
28: Sister Pain.
29: Nagsigda, sige na matulang pagsakit sa akong ulo.
24: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Sister Pain.
30: Symptoms persist. Solid doctor.
24: Ibigay sa mga butika.
31: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix. Proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
24: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
32: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maaabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maaabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
17: Nahihirapan ka bang pumili ng kape na iniinom mo dahil sa iyong karamdaman? Ito ang bagay para sa iyo. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na siguradong kagigiliwan mo. Ito ang kauna-unahang kape ng Yes to Health na hindi lang basta kape. May vitamins pa. Premium D3 Coffee Mix. Sweetened by Stevia and strengthened by Mangosteen Extract. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag-Santon Gold Herbal Tea, gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.
18: XF.

0: Suntone Vitamin C. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala Better Skin Soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
2: Senten Plus Herbal Oil.
3: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako ng Senten Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
2: Senten Plus Herbal Oil.
4: Isang pahid lang sa puso.
2: Desminoria.
4: No more.
2: Senten Plus Herbal Oil.

0: Oras mga katropa, Filipinas Standard Time, alas 10:58 sa Udradlaw.
1: Mga balanseng pagtitimbang sa lahat ng mga issue, ito ang programang Sentro. Sentro sa mga nangungunang balita, sentro sa walang pag-aalinlangang mga tanong, sentro sa paglalantad ng katotohanan. Sentro, dito lang sa XFM. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro. Sentro.

Central. Central. Mayong Udto. Mayadayad nyo Drodlao Luzon, Visayas, Mindanao. Mayadayad nyo Drodlao Pilipinas, Western Visayas, Mayong Udto. Probinsya Raklan, Banuet, Kalibo, Mayadayad nga Udro Adlaw. Welcome sa aton makaroon nga pala tuntunan. Adlaw kita makaroon it Biyernes, TGIF. Thank God it's Friday. Pet suggest sa buwan ni Tulyo 2020 sa isa. Ag sa inyo karon nga mangin alagad sa inyo karon nga mangin anchor man. Ako si Kataropang Ninyo Regine Teodosio. Well, banwaro aton karon nga pag-abi-abi pagtamyaw it mayad-ayad nga Udro Adlaw sa aton karon nga mga suki sa aton karon nga mga katropa nga nakatutog na ka-monitor sa aton karang pag-ratsada sa aton karang pag-ililipa. Sa mga nakatutog sa anda karon nga mga panimagay, ro aton karon nga mga suking tagpamati nga naka-monitor sa aton karon nga uno segundo distrito it aton nga probinsya. Sa aton karon nga mga suking tagpamati nga naka-monitor karon sa kabisera naton Banawa it Kalibo. Nawa makaroon itlase preschool to senior high school. Agara nagabububo rumabaskog karon nga pag-ugan-ugan. Daga itaya karang super typhoon or daga ithabagat nga ginapabaskog pa karon ni Typhoon Inday. Bao magdahan, maghagong. Kung may mga helikoton paganawon kita karon ay magdagat pang sangga sa ugan. Kung bukon malang manit, importante rin inyo karong panaw, stay at home. Importante ron nga mag-stay at home, anay kamo mga katropa. Para karon nga, rin inyo karon nga plastada. Stay dry. Kung katon pa, stay dry mga katropa. Sentro. Sa aton man yung mga kaingod nga mga kaprobinsyahanan, Capiz, Antique, Iloilo, mayadayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Kumusta kamo? Kumusta man inyo karon nga or kumusta man the weather? Una sa inyo karon nga mga lugar. Iya sa probinsya Taklan, sa mga kabanwahunan. Kumusta? Kumusta rin inyo karon una nga plastada? Kumusta rin inyo karon nga uro aton karon nga weather sa inyo nga mga tagsa-tagsa ka mga areas? Sentro. Iya sa Kalibo nagabunok-bunok ro ugan. Stay dry. Ag of course sa aton karon nga mga suki, sa aton karon nga mga katropa listeners nga nakatutok sa andang mga panimagay, nagailabas, nagakinot ilabas, agwa pa nakailabas. Abay amat-amat na kamo karon ha, manami-nami kara maghigop-igop it mainit-init karon nga sabaw. Wow. O perfect gid ana do mainit-init karon nga sabaw baw mga native nga ra nga manok una sa mga baryo. Wow. Perfect mga katropa. Sa tanan-tanan naton nga mga suki, mga nakatutok man katon nga mga drivers, stay dry ha. Sa aton karon nga mga suki man nga mga mangunguma mangingisda, ro mga empleyado sa gobyerno, ag sa pribado karon nga sektor. Kama naman o aton karon nga mga tendero, tendera, bulantero, bulantera. Ro mga nakatutok man sa aton nga Facebook Live, mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Sa mga nakatutok sa XFM Kalibo 96.5, mayad-ayad nga Udro Adlaw. Good morning kinyo or happy lunch eating. Kay Arlsoko Galion, keep safe everyone. Kay Tristan Wyatt Gulay, mayad-ayad nga Udro Adlaw. Kay Joseph and Sistorias Valencia, nakatutok sa Iloilo City. Nasige kunuro pag inugan-ugan, mayad-ayad nga Udro Adlaw, stay dry. Kay Adila Vega Claude, mayad-ayad nga Udro Adlaw man. Kay Sir TJ Nuynoy Tanlok Solidad, mayad-ayad nga Udro Adlaw. Sa ato nga mga overseas Filipino workers man nga nakamonitor kayo, katon, mayong Udto, mayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo tanan-tanan. Well, ibininyo ako sang oras at tunga nga pagratsada. Aton karon nga mga balitaan, aton karon nga mga pag-awistoryahan. Pag-atala kayon sa aton karon nga pag-ililibas, sa aton karon nga pagratsada. Ano mga balita nga aton karang nga pag-check yaron, ag aton karang nga pag-atala kayon sa aton karang nga pagpangalagad, sa aton karang nga pag-ililiba. Pero aton karon nga PDRRM Waklan presenting na ka-monitor sa dagagan ni Tiempo, probinsya Itaklan na kakapaidangom sa yellow rainfall warning. Bilang mga banwa sa Aklan nagdeklara it class suspension. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan banwa sa aton karon nga pag-rurat sa damakaron. Raya karama karon nga update sa rayang nga babayi
nga nalaslasan ro ana karon nga liog na bunan matapos nag-awat sa ana karon nga nubyo nga nakaangkon it komosyon kontra sa daywa karon ka mga kagakinan sa Banuat Libakaw. Partikular do 19 anyos nga ra nga si Jessa Narce abay ginapahayag ha ginbawian itana karon nga hugam nga kinabuhi samtang ginabugong sa ospital. Sentro. Sa iba pagid naton karon nga mga balitaan Banua nga aton karon nga paga-check yaron aton karon nga pagatalakayon dayaman karang may natabo man karon nga aksidente kabie sa tungait daya karang tricycle o aga motorcycle rider daya karang motorcycle rider patay man matapos karon nga mabanggaan ni tricycle iya man sa may crossing Bangan New Washington kabie. Road development update karon standby man kamo sa aton karang pagpangalagad sa aton karon nga pagratsada sa iba pagid naton nga mga balitaan iya kita sa aton karon nga mga balita national nga aton karon nga paga-check yaron nag aton karon nga pag-istoryahan makaron sa aton karon nga pag-ruratsada sa aton karon nga pag-ililiba

0: Kaya kara mga katropa nga may kaangtanan ha, saraya kara nga pag plastar pag deklara karon kay Benhur Abalos bilang daya kara nga cabinet secretary. Pinapahayag it daya kara nga Malacañang nga hindi yun kinahangan it daya kara nga executive order mga katropa. Samtang hirit ni Senator Jinggoy Estrada nga makatambong sa impeachment trial gin basura. Sa iba pagid naton nga mga balita sa aton karanga pagrurat sada para man sa aton nga weather update makaroon. Typhoon Inday ginagauman nga magagawa sa Philippine Area of Responsibility inaga karon nga adlaw sunuman sa pag-asa. Sentro. Hayra ron mga balita nga aton karon nga pag-check yaron aton karon nga pag talakayon sa aton karanga pagpangalagad sa aton karanga pag-ililiba. Aga mag-check itat report itaton karon nga patrol kay katropang Ari Herculas at katropang Christian Villanueva. Uy, sa tanan ha, naton nga mga suki runa, stay safe, keep dry, stay dry. Ay hara, nagabunok-bunok do, daya karang ugan kasi hambag itaton nga DOST Pag-asa, naka-yellow alert kita or yellow rainfall warning. Pag-abot it udro adlaw hastahin aga karon nga adlaw. Ngani ay expect naton dumauganon gid ana kara nga panyempuhon. Aga syempre ro importante kara kapin makara nga panyempo. Makaraya nga nga panyempo mga katropa kapin sa mga nagaog ilabas yun una karon. Ay manami karon nga may ginahigup-higup kamo nga mainit-init karon nga tsaa. Magsanton Gold or Herbal Tea na kamu karon mga katropa. Kasi kamo ng Rosanton Gold Herbal Tea kabuabo nga mga benepisyo para sa aton karon nga ikaayong gawas. Una kara, rudaya kara nga himo raya sa malunggay o kundaya kara nga moringa, turmeric ag cinnamon bark. Kasi kamo nga ginasuportahan man kara ro aton karon nga healthy digestion. Ginabuligan nga pagawaon ro raya kara nga mga toxins sa aton nga kagawasan. Ginabuligan o aton nga gawas sa ginatawag naton nga natural weight management. Rosanton Gold Herbal Tea kapin sa mga bago-una nga ilabas, manami ra pampadasig itdaya kara nga tunaw ha mga katropa. Panunaw habang takakaga o ilabas kamuruna makaron nga kudro adlaw. Santon Gold Herbal Tea mabakay sa pinakamagapit nga butika sa inyong lugar. Mahimo man ma-add to cart sa Shopee ag sa TikTok Shop. Raya rahe produkto ay Tiesto Health Incorporated. Sentro. Oras na naton alas 11:09 sa udro adlaw ro aton karon nga oras mga katropa. Sa aton karang nga pagruratsada indi un kita magbuhay pa ibasyada ani naton kinyo sa inyong pagamatin-an. Ruplastada monitoring it aton karon nga PDRRMO Aklan ay may explanation sanda karaham an man na uwa tatanan nga mga banua nagdeklara itla suspension. Ayar iba kara nagapangutan naman kamon haman mana uwa taraw rayang banua itla suspension. Wow. Aglatong banua may una may explanation ro aton nga PDRRMO Aklan ro aton karon nga head or PDRRMO Aklan head si Sir J. Freys Mundo may anak karon nga pagpahayag pamatian naton. Sentro.
1: Si Sir Jeffrey Ismundo no rung head itaton karang PDRRMO no may kantanan sa runaya karang sitwasyon no itaton karang tempo dagan it day karang hambagat no nga gramatayam at aton karang maibangod no sa lugar no itaray karang probinsya karang Taklan. Sir, may dahil karang agaon sir?
2: Yes, good morning man sa tanan natin yung mga listeners sa aton yung radio station throughout the province of Aklan.
1: Mm-hmm. Sir, mabukong takamit update sir regarding makarano sa sitwasyon ita aton karang tempo aga kapahauman no, itaton ka nga PDRRMO no sa bilog nga probinsya Taklan sir.
2: Yes sir, sa makaroon no based sa aton nga pag-asa weather bulletin pero bilog nga Aklan ginpaidagom sa yellow rainfall warning aga raya maka-experience kita it pag-uwan-uwan bukod arat dahil sa direktang epekto kay bagyong Inday dahil magayo tayo mawito tayo sa extreme northern Luzon. Yes. But siyempre gina-enhance na naro hanging habagat nga raya ro gadaga katon itwa sangkring pag-ugan-ugan. So sa makaroon, no, generally, ro aton nga sitwasyon sa province, light to moderate rains kita, may mga areas man nga white ugan, no, bukunit pareho. So daga-daga depende sa mga locations naton. In fact, iya ko sa Makato makaron, medyo watay at ugan, nag-gulpit ang nag-hayag, nag-init-init, no, nakita na ito at laos. Yes po, no. So nagdepende gid mo sa location, no. Whereas ito mata sa mga northern part of Aklan, no, sa eastern part especially Roburuanga ug Malay, medyo may mga pag-ugan-ugan ito sa makaron light to moderate. Because of that, no, aton nga voyage it atong ro-ro vessels canceled. Start para imakupit sa utso dahil nga ni sa gaay ni tiempo, no. Batro aton nga Boracay nga trip makaron ay ongoing pamata normal matagihapon imaw. So far wa matakita it no untoward incident nga na report sa atong opisina sa sugod it 24 oras. Hopefully no wa man kita ita report nga mabaton nga regarding sa incidents. So far sir sa makaron may mga banwa kita nga nagsuspended aton nga mga klase, no, via their local chief executive or aton yung mga mayors, no, sa raya ng mga banwa. We have, of course, Dukalibo, preschool to senior high school, both public and private. Pero aton yung Balete, no, all levels. Lezo, all levels man gihapon. We have also Tangalan, all levels. Ibahay, of course, all levels. Batan, same man or level man. Numansia, Banga, New Washington, and lastly do Makato, Altabas, and Numansia. So araw mga banwa nga mga wawit last year all levels, especially ro atong preschool to senior high school levels.
1: Sir, no, coordinate man kita no sa aton kareng Philippine Coast Guard. Kamusta ro anda kareng preparasyon, sir? May mga ginapahinugtan baga ihan anda karar aton kareng mga mangingisda nga mag layag abimana?
2: So far, sir, no, sa makaroon dahil wa ngati wa matakit public storm warning signal, nagapabilin ro decision sa aton yung mga diyon nga sasakyang pandagat, no, especially ro mangingisda naton ag diyon don ginapadahan yang gitsanda na padumdum nga magdahan git sa paglayag, no, sa pag ano, hindi kun ta mag-adto sa mga magayo.

0: nga mga porsyon no nga posible nga may pagbinaha or ray kada nga landslide, may kapahuman nga may mga evacuation center kita nga nakaprepara mata makaron.
1: Well, so far sir, naka-standby ro aton nga camp coordination camp management clusters. Iba pa naton yung mga response cluster kasi nag-raise kita blue alert as of yesterday pa no for any eventualities again towards incident. Ready to sir do aton yung mga response cluster. Kama naman ro mga kabanwahanan at kabarangayan naton no dahil nag-raise man sanda it blue alert level. So mauna na kita kung may mga insidente, hindi kita magkuya no or mag-hesitate na magapit sa aton yung mga kabarangayan. Kung sin kita nag-star or sin do location it doon nga ron nga inyong emergency or pwede man sila katawag sa aton yung mga munisipyo no sa municipal dream offices dahil 24/7 man ron online sanda. Agro aton yung opisina sa probinsyal no syempre aton yung office sa PDRRMO no sa aton PNP Bureau of Fire you know Philippine Coast Guard kung ano pa ro ang ansya depende sa inyo nga pangginahanglan ay di magkahakat nga agapit magistorya ag maayo itbuli kung kinahanglanon.
0: So far sir, wa matakitat mga makaroon na limbawa man about sa pagbili na ha landslide nga na report ta na record una kinyo makaroon sir.
1: Kaparte ron mo sir it low untoward incident. So wa pagid man kita makaroon it diyan nga reports regarding the matter.
0: Sir, lastly lang gid siguro sir no, sa imo karon niya mensahe lang man dun sa aton karon niya mga igmangod kapin sa nag-i-star no sa mga manubok karon nga mga portion or pwede maapektuhan it dahil karon nga kuan landslide niya ra sir, gaparumdon lang gid no sa tanan karon nga taga probinsya karon Taklan.
1: Yes, sir no, good morning sa tanan ag diyan nga ginapadumdum lang gyapon natin sa tanan although nga uwa kita directly na igo ni Bagyong Inday but then sa sige nga nga pag-ugan-ugan posible rin mo nga magdagakaton it flash floods ag landslides sa aton yung mga mountainous areas so ganyo gyapon naton ro pagiging papagmatyag sa aton yung mga palibot i-monitor do sitwasyon aguda to ay makapangaman kita kung anuman do mga situation nga pwede nga matabo. Likewise, mag-cooperar sa aton nga local DRRM offices at mga agencies, no, mga aton nga mga concerned offices. Aguda to ay hindi kita mag-problema kung ano pa nga mga insidente. Furthermore, kung may mga pangutana ka mo, hindi ka mo magkahuya magapit sa mga sa aton yung office, no, sa PDRRMO at sa mga municipal dream offices at sa barangays naton. In behalf of sir sa provincial government of Baclan sa office ni Governor Governor Jose Enrique Mera Flores ngayon na masaya matang din naman ro kay gayon nga makatao kita at information dissemination likewise no mag-report ito aton nga current update para sa probinsya ni Baclan. Thank you din sir God bless it ka tatara.
0: Sige oo.
2: Sentro. All right, si Sir Jeffrey Esmundo no rong head itatoy karon nya PDRRM Auckland. Tama taron nga kun makarayro ato nya rang plastada nga nagainugan-ugan do pinaka vulnerable kara una sa mga low-lying areas. Ag sa mga nabukid nga porsyon ni ato nya probinsya. Aman, ay syempre kung nagainugan-ugan, nagahumok dugog ta, ay possible dudaya nga ginatawag nga landslide. Sentro. Ag iyaman sa datag, hayro pagbaha-baha. Nga ni stay dry sa aton una nga mga katropa. Ag mag-monitor ka mo always sa mga latest nga ginapagawa nga weather bulletin. Itaton karon nga probinsya karon ni Taklan. So far, roaton karon nga biyahe gihapon. Una karon sa bahin sa mga roro. Dagagkuan nga mga sakayang pandagat. Una karon sa aton nga Katiklan Jetty Port mga katropa hay nagapabilin gihapon sa makaron nga wa it daya karang biyahe or suspendido do daya karanga biyahe for the safety man nga ni it daya karanga mga sumalakay ihara no base sa mga sea travel advisory nga ginapagawa it aton karon nga daya karanga Coast Guard aklan mga katropa ray nga mga ferries or ginatawag naton nga mga roro nga ra halin iyakat

0: Katiklan Port, padto karon sa mga port una sa Mindoro, Batangas, si Inpa una karon sa Mindoro ag Batangas hay nagapabilin karon nga kansilado. Ag bisitahon nga ninyo always Dodaya kara nga Facebook page, itaton karon nga Coast Guard Aklan, DOST Pag-asa para karon sa daya kara nga latest karon nga weather update ag of course para man sa aton nga mga katropa hay magpamati ag i-check man damon karon nga official Facebook page XFM Kalibo 96.5 Sentro. Oras na to, alas 11:20 na. Sa udradlaw aton nga oras kay na bago kita magumpisa dapat nalipat kita eh. No, so tawagon nanay naton do aton karon nga ika 18 karon nga weekly draw winner para sa aton ha. 19 to weekly winner sa aton karon nga mga entry senders no nga mahugod gid ang nagapadagay tanda karon nga mga entries iya sa aton karon nga papromo rong raya karang Santo na XFM libo-libong papremyo sa bilog na naman karon kamaswerteng tagdaog itumataginting na 3,000 pesos ro aton karon nga pagatawagon makaron nga adlaw sa aton karon nga papromo rong Santo na XFM libo-libong papremyo. Congratulations sa aton karon nga 19th weekly winner. Congratulations karon or congratulations kay Gloria Taunan. Again, congratulations kay Gloria Taunan. It is Tansya Kalibo Aklan. Roana karon nga proof of purchase nga ginpadagahay roraya karon nga Santon Gold Coffee Mix. Again, congratulations kay Gloria Taunan. It is Tansya Kalibo Aklan. Roana nga proof of purchase nga gingamit or produkto Tiesto Health Incorporated nga na karon nga gingamit ay Roraya karang Santon Gold Coffee Mix. So hararo ana karon nga entry ha sa aton karon nga mga katropa hindi na da makita. Okay? Aron tapos ihuya po naton do ana karon nga ginpadaga nga entries 1 2 3 4 5. All right, sakto gid limang bilog karon. So kay Gloria Taunan, congratulations gid, pwede na nimo nga mabuo, maclaim ra imo karon nga premyo iya sa estasyon, iya sa JS Berto Road Barangay Tigayon Kalibo sa Villa Crisilda, iya sa XFM Kalibo. Agud nga mabuo nimo ra imo karon na tumataginting na 3,000 pesos nga cash.
1: Wow!
0: Cash tara ha, cash animo ra nga mabatunan ro imo karanga premyo. Ngani sa aton nga ibang mga suki una ay magamat-amat gihapon kamo tugog it inyo karon nga mga entries para sa aton karon nga Santon and XFM libo-libong papremyo. Alas 11:23 sa udradlaw ro aton karon nga oras ag sa aton karon nga pagrugratsada sa aton karon nga pagililiba makaron nga udro adlaw sa maugano naton karon nga panyempuhon oy happy lunch eating gid ana sa aton karon nga mga suki nga nakatutok katon makaron ag of course sa sambilog karon sa pinaka mahugod namon karon nga fan or fan yang gid fan yang oo sa sambilog sa mga miyembro at katropa fans club nga always gid ang nagabisita iya sa istasyon kay katropang Lioski Randoy Martinez ay happy birthday gid ana ay birthday.
1: Wow!
0: Na makaron oo sakto birthday na gid man makaron basta nagsaga kita ago happy birthday gid sa sambilog sa aton nga mahugod karon nga miyembro it katropa fans club happy birthday kay katropang Lioski Randoy Martinez happy
2: Centro,
0: birthday gid sa aton karang nga pagpangalagad raya karang nga update tag dayang nga nga ano ha report ni katropang arrear i-check naton update sa ratong ato nga babayi nga naiguan sa anak karon nga liog ay ginapahayag binawian gitat anak karon nga kabuhi samtang ginabugong sa ospital update man sa aksidente iya sa may crossing Bangan New Washington i-check naton linyada ni katropang arrear kulansa para sa dugang ag iba pagid nga mga balitaan katropang arrear standby
2: XFM Police Report Police Report
0: sa police report katropang arrear go ahead.
3: Yes, katropang Rodino ginabawian dahil karang 19 anyos karang babae nga gintila kay Jason Narsen no, samtang ginabugong no, sa aton karang ospital no, bali kung aton karang madumduman na buon anaray sa liog matapos nga
0: abi ko tanga ni doy yun nga okay yung tara taglas niya itong kasi di ba last niya itong ginreport ninyo pagkaaga tag natabo or insidente ay abi ko tahay di ba ginopirahan da kundi ako nung magsaga ay abi ko taga okay yung tara imaw
3: bali successful no ra na karang operation no sa sugod karang ICU pero under observation imaw no katropa nga
0: basi madagong abiro ana karon nga ano or basi kun may mga naiguan ta karon nga mga critical nga mga party it ana nga liog
3: din siguro ro natawag wa una na nasarangan no makipagsukog pa no sa dai karang nga agom nga nina no ayro ayro masubo mo lang din gid kana kara kasi ginasugid abi ko ana kara nga nubyong nga nagaawat ket ana ra no matapos gani nga ma
0: makon maron ka budlay tay nagaawat kagating ag makaruyon tar imo karon nga dinangatan ikaw paro daya kara nga ikaw paro casualty
3: bali imot roana imot ani kuntara no ro makataugid no ita klaro nga statement no kun ano ba no ro natabo
0: sa sa party li ba kau PNP na identify na nandaro daywa ka mga suspect
3: sa gihapon no katropa nga Rogen no si Dagong Patara no ita ton karga pagpang usisa ni taton karga ni ba kau municipal station no kun silpo no ro
0: ray ka wa patat identity or even man lang abi una nga ginatawag naton nga persons or person of interest
3: uwa pagit ano katropang Rogen kasi ro plus tada bisag in pagwat aton kada kalibakaw municipal police station nga pagit ano baga ro area biday kada magduba bridge ma dugong ta no katropang Rogen aga sulumay sana kada galugyo man no ay kilaga na na ro tsura pero uwa na na kilaga no ro pangalan no kasi after the incident no nagpagyo no ro raja karong nga panira mga suspect no kasi hindi ka na nagpangitbulig no sa lugar man o no, sa mga residente una kara daya karang nubyo no para nga ni karang madaga no rana karang nubya no sa atong karon niya hospital ag dayron ro masubo no nga after day after do daya karang pila ka mga inadlaw ay buan ta no ita ugam no ray ka nga klabuhi ray ka nga si Jisa nursing nga ra no so wow well, imagid no nagipag sukol ay bangod yan isa nagum naman kara no nga last row ray doon ostisya lang git no makaroon ro panawagan man ku pamilya nga ra no ita dahil ka nga biktima ag dito nagpadayon man sa Gihapon ang investigation kare taton kare nga lima ka municipal police station no sa natabo kare nga insidente katropa nga Rogen sa dugang naton kare nga balita man no patay de kare nga sangka motor cycle rider no, patapos kare nga masunggaban no ita day kare nga sangka tricycle particular no isa aton kare nga crossing bangan yung Washington no nagkaroon sa barangay Estancia Kalibo Kabi yang gidra no natabo mga Webes ka nga adlaw mga alas 9 yun yan eh, no pang orason ka katropa nga Rogen so nagkaroon ka biktima no ikilaga na kay alias Mark nga 34 anyos residente no ita barangay Lapnag excuse me banga no sa investigation ni taton ka nga Kalibo Municipal Police Station natabo dahil ka nga aksidente no doon ka rin alas 9 ita gabi samtang ginagyat dahil ka nga biktima rong Osmen niya ang binyo pagtukunta no dahil ka nga Tuting Green Street nga gulpi no nga masunggaban itasang katricycle nga ginamarihar ni alias Ruel nga 34 anyos man ag residente ita barangay Tabayon so may banwa kara ita banga bali naghalin man day kanang tricycle sa may parte di Maagma Street pagto sa daganon ita Jaime Cardinal Sin Avenue bangod sa siina di karana nasunggaban no ray karang motorsiklo ita ray karang biktima so, nagagawa man abis investigation ni taton karang otoridad nagkisting pa no or maghana no nga magpagagiw ray karang tricycle driver matapos day karang aksidente ag posasiin gagi matangani gagi karang na harang ni taton karang otoridad so nasayuran abi bali nakainom raya no sa impuwensa ita makagailong karang imnon nga matapos bu dahil karang aksidente. So gindagan no sa aton karang provincial hospital rung rider nga nakaangkol niya nit grabe nga ni karang patal nga lastro ginbawian no itahugam karang nga kinabuhi no samtang nga ginabugong sa ospital katropa nga Runjin. Gindagaman no sa ospital dai karang nga suspect ag kumbaga naka hospital arrest ang ni Raymaw eh. Ag kusin nagapadayon pagidman rung investigation karet aton karang nga kapulisan kay man posible no nga magapangatubang Raymaw no sa nagakaigo karang nga kaso kasi riot aron na agom no ita dai karon nga driver no ita raya karon niya motorsiklo. Sa dugang na itong karang balita man, nasapuan yun man nga wago ni ita kabuhi na karang 37 anos karang kaki. No, sa sugod, ita na karang kwarto o nakaroon sa Refulgente Road, barangay Estancia Calibo, kainat dahil karang kaganhon. O, gare karang biktima, katropa nga Rojin si alias Jonathan. No, balita gamas bati at araimaw, aga temporaryo no nga naga star sa nasambitan karang lugar. Nagagawa man sa investigation kara, ita aton karang Calibo Municipal Police Station and of course aton karang pag-check mga alas 5:45 no ita kainakarat ka ganhon kata usisaon ita apo ko ana karang amo runga biktima sa ana karang kwarto pang nakit-an na raya no nga waon nagahugag matig-agon ag matig-agot agi
0: mga pagpatit anang pamilya may foul play.
3: Well, uwa man, ah, no, it may nagkikita. Karang,
0: may masakit ra?
3: Uwa man, katropang Rujin, kasi ginatunaan na binanda karang rason do, pan, ah, posible, no, nga, basi binangungot, no, ray, karang, biktima nga ra, no, so, uwa man na bitsinyalis nga, na nga may masakit imaw nga bi man na may ginabatsyag imaw no siyempre kagabana bi kung may ginabatsyag medyo iba ro plastada no kaan na karon nga gawas pero dato abi minsan nagakatugog ta imaw nga uwat abaga no ita day karang kinabuhi so madasing mata ang ginreport kuan na karang amo ga din doon nagtawag rin sa aton karang awtoridad mga alas 6:32 kina karata kaganon. So nasayuran manabi karahalin sa mga magapita sa biktima nga hagos ang Domingo Gundaya nga nagareklamo ag pero mga previous at medyo normal nga tagid mga nga nagasakit ro ana karon nya dughan no apang uwa gin nagpa-check or nagpa-konsulta ra no sa aton karang doktor. So rung pamilya ita biktima ay nagapaayo lang ita post mortem examination dali sa aton karang doktor ita Rural Health Unit or RHU agud masayuran no ro matuod no nga rason ita anang karong kamatayon samtang ginadaga gun ro patay karang gawas sa punerarya nga patropa nga Rojin. Sa dugan aton karang balita man arestado man dahil karang yung bilog ang mga wanted person sa kasong act of lasciviousness aga rape no so may banwa karat dahil karang ibahay ginap pag-uwit aton karang ibang municipal police station pinagi kay Police Major Rahim Salvino raton karon nga hipe nga sang kaminoridad rung ginhimuslan no aga ginhimuan ita kabastusan it mga suspect nga mismo na na nung no, tiyor sa bilog sigun kanda nga may kasong acts of lasciviousness ay naristo itaton kaya nga ibahay PNP kung siin may piansarayan nung no, nag-abot sa 36,000 pesos samtang CIDG matarong nagserbe itwaran para sa sambilong papakarahan nga kaso karon nga rape sa ginapahayag nga 300 nga ginpaguan itawaran of arrest apang daywa pagamang runadakpan bangun rung sambilong ay ginaaligar presenting nagapanago. So bangun karon nagkasagon itamanan operation na raton nga kapulisan na agapadayon rungan pakikipag-angot no, sa pila ka mga istasyon ita otoridad para nga madakpan rung sambilog pa nga suspect. Kaya man ginpahayag duga nga natabu rung pagpanghimugos sa biktima katilong rung tatlo no, ka mga suspect. So presente sigon nga katabu no, sa Metro Manila rung mga ginikanan ita biktima rason niya na iwan raya no sa pagpangalaga itanda karon niya paryente. Anyway no katropa nga Rojin no mga migaming raton karang panyempo. So rita na daton karang dugang no or na report no sa mga update initial sa nagkagatabo sa aton karang palibot. With katropang Christian Villanueva kuman si katropang Aracolas na XFM 96.5 Calibo ang katropa mo.
2: XFM Police Report. Police Report Centro. Centro.
0: Thank you kay katropang Ariel Culas na karoon niya natipon yung mga police report na gatod-gaton sa oras alas 11:38. 4 sa Udro Adlaw mga katropa. Standby sa aton karang pagpanumbalik. Pila na tundugan nga mga balitaan aton nga pagbalikan pagkatapos ka mga itpila karon ka mga pahinumdom. Standby.

0: Sister Pain. Ang galang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Ibili sa mga butika.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat natin alamin kasama ang mga alternative medicine doctors. The Secret of Health.
2: Para sa malakas na buto,
3: Premium D3.
2: Matibay na immune system,
3: Premium D3.
2: Proteksyon sa bacteria at viruses,
3: Premium D3.
2: Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil, tatlong high-grade ingredients, pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses.
3: Premium D3,
2: ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil.
4: Mabibili sa pinakamalapit na butika.
5: Premium D3 Food Supplement, pinakamalakas na immune system booster.
6: Bilang isang post-heather agent na naka-major shift, importante na lagi energetic at malaya sa kahit anong sakit. Kaya lagi ako ang critique ng Premium D3 Food Supplement. Maganda siya dahil hindi na ako sinisipon. I am Jeline, a certified Premium D3 user.
5: Premium D3 Food Supplement, ang bago mong kagampi sa kalusugan, pinakamalakas na immune system booster. Premium D3 Food Supplement, mabibili sa inyong mga suking butika.
7: Welcome sa programang The Secret of Health. Ang Premium D3 ay napatunayan na makatutulong para maiwasan at malunasan ang napakaraming karamdaman. Ito ay may tagline na mabisang natural antimicrobial, antiviral, antifungal at immune booster. Ang Premium D3 ay nagtataglay ng pinakamagandang kalidad ng vitamin D3 na napatunayan sa pag-aaral na mabisang panlaban sa mga viral o bacterial infections at ganun din sa pagpapanatili ng kalusugan ng ating mga buto. Kamakailan lang ay natuklasan din na ang Premium D3 ay nagtataglay ng lauric acid, isang epektibong antimicrobial agent, at ang ferulic acid na isang malakas na antioxidant na makatutulong upang proteksyonan ang ating mga tenga. Ang dalawang potent ingredient ng Premium D3 ay napatunayan na mabisang panglaban sa mga skin diseases, dulot ng fungus at bakterya na nakakaapekto rin sa ating tenga na maaring humantong sa infeksyon na sanhi ng pagkabingi. Ayon sa pag-aaral, ang lauric acids at iba pang medium chain triglycerides sa Premium D3 ay may kakayahang pigilin ang Staphylococcus aureus, isang bakterya na maaring manirahan sa ating balat at lumilitaw sa labas ng ating tenga. Ang patuloy na paggamit ng Premium D3 ay makatutulong din para malunasan ang pangangati dulot ng eksima na nagdudulot din ng pagtutuklap ng balat sa ating ear canal. Ang Premium D3 ay pwede ding alisin sa soft gel at i-apply sa ating mga balat na isang napakabisang panlaban sa mga pigsa at acne sa loob ng ating tainga dahil sa mataas na lauric acid content nito. Ito ay makatutulong para mapigilan ang Propionibacterium acnes, ang bakterya na nagdudulot ng tagyawat. Ang Premium D3 ay may taglay ding mabisang antifungal properties na makatutulong upang maiwasan ang otomycosis na isang uri ng infection sa labas na bahagi ng tenga at kadalasang nararanasan kapag sobrang init ang panahon. Ang Premium D3 ay may sangkap din na BCO na mayaman sa medium chain triglycerides tulad ng lauric acids. Ang lauric acid ay kinoconvert ng ating katawan sa monolaurin na makatutulong para maiwasan ang mga beke na isang viral infection na nakakahawa na kadalasang tinatamaan ito ay ang mga batang edad 5 hanggang 15 taong gulang. Ngunit ang beke sa mga adults ay mas delikado dahil ito ay pwedeng maging dahilan ng komplikasyon tulad ng meningitis o encephalitis. Ayon sa isang pag-aaral, ang monolaurin na makukuha sa Premium D3 ay mabisang pamuksa ng paramyxovirus, ang virus na responsible sa pagkakaroon ng beke. Ang medium chain triglyceride na nasa Premium D3 ay nagpapaganda din na absorption ng magnesium, vitamin A at vitamin E na kailangan ng ating katawan para sa kalusugan ng ating pandinig. Natuklasan din sa pag-aaral na ang Premium D3 ay makatutulong para maibsan ang hearing sensitivities at ringing of ears dahil sa sangkap nitong ferulic acid, isang napakabisang antioxidant at nagpapalakas sa function ng iba pang antioxidants. Para makasiguradong protektado laban sa mga viruses, bakterya, skin diseases at iba pang karamdaman, uminom na ng mas pinalakas, mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health na aprobado ng Food and Drug Administration ay mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3, ang pinalakas na vitamin.
2: Vitamin D3, isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at Moringa Oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, Premium D3, ang Vitamin D3 na pinalakas ng VCO at Moringa Oil.
4: Mabibili sa mga butika.
1: Inyong napakinggan ang The Secret of Health. Hanggang sa susunod na talakayan sa The Secret of Health.
8: Gilbert po, security guard. Puyat at stress ang kalaban ko araw-araw. Bumagsak ang katawan ko at laging nagkakasakit. Pero sa healthy diet, exercise at Santon Plus Gold Coffee Mix na may natural energy booster, I feel healthy every day.
9: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
10: Santon Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetable at Queen of All Fruits na Moringa Oliveira at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santon Plus Herbal Capsule, nakatutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Kung mahilig ka sa matamis o gusto mong i-manage ang sugar mo, magandang partner itong Herbal Tea. Yung cinnamon na may cinnamaldehyde ay tumutulong sa blood sugar control. Yung stevia naman, natural na pampatamis. Hindi nagpapataas ng sugar. Healthy na, masarap pa. Santon Gold Herbal Tea.
11: XFM.
12: Struggle ko yung mag-host ako sa event. Hirap mag-host pag may sipon. Kaya nag-take ako ng Santon Vitamin C palagi. Effective siya sobra. Kent, 28 years old.
13: Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C.
14: Clear Skin Beauty Soap.

0: Miso, a quality product of Yesto Health Incorporated.
1: Hindi mapakali sa sobrang kate. Kuto at lisa mo ba ay napakarami. Gamit ng Santhan Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santhan Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santhan Plus Herbal Oil.

0: Oras na naton alas 11:47 sa Udro Adlaw.
1: Centro!
0: Nagsatan pala tuntunan Centro. Sige, hapon ako si katropang Ninyo Eugene Teodosio. Well, good morning or may dahil yung Udro Adlaw kay Russell Beltran Sapico nga naka-monitor ka ito. Nagsatanan una hanggang mga suki nato nga nagaog ilabas sa makaroon niya pang orasoin.
2: Wow!
0: Ayad-ayad nga Udro Adlaw kinyo mga katropang. Grabe taro aton nga nagabunok, ruray ka nga ugan. Ay may thunderstorm advisory man abi kaina nga ginpaguwariya sa aton karon nga may banwa itay ka nga kalibo ag sa pila pagid karon nga mga banwa iya sa aton nga probinsya itaklan nga ni. So may una karon nga maka may una nga pagpanaguob pagpangilat no ro raya ka nga maeksperyensyahan makaron mga katropa. Kani kita sa iba naton karon nga mga balitaan ha ay kun nagtaliwan karon nga adlaw nagbisita iya ro bagong regional director itatong karon nga Pro 6 nga si Police Brigadier General Tuanio ag nagpatigayon it command visit sa APPO. So ano ro ana karon yung mga natukiban ag ano ro mga gusto na nang ipatuman ha iya sa aton nga may probinsya Taklan. Harap pamatian nato na mga katropa.
1: Centro.
3: Una-una, nagpunta ang regional headquarters officers para personal na pasalamatan ang ating team, Aklan Police Provincial Office personnel, sa pagtuloy na pagtalima nila sa ating mga direct teams na kung saan nais namin ibahagi na tanging ang Police Regional Office 6 ang nabigyan ng dalawang award noong nakaraang mga linggo. Ito ay award sa loose firearms and award doon sa illegal fishing. Sinasabi nga po namin na ito ay partisipasyon ng lahat ng Police Provincial Offices. Kaya personal natin ipapasalamat sa ating mga personnel sa Aklan Police Provincial Office.
4: Sir, regards naman po sa mga incidents na involving minors here in Aklan, sir. May mga intervention and action na tayo, sir, na pwede bang malisip sa crime of sir?
3: Apo. Bago pa man nangyari yung insidente sa Region 8, mga 2 weeks prior, ako po ay personal na umiikot sa ating mga police stations, municipal police stations, sa city police stations, sa buong region. Sapagkat na-anticipate po natin na unang-una, nais ko pong i-check yung mga government-issued firearms ay nasa possession ng ating mga police personnel. Bukod doon, nakita natin yung kahalagahan kung bakit dapat nasa possession ng ating mga TNT personnel yung mga firearms. Ito ay patunay na makikita natin na kung saan nga is nagamit yung issued firearms ng ating isang police officer doon sa Region 8. Yan yung mga bagay na iniiwasan natin. Pangalawa, binigyan natin ng instructions yung ating mga commander, yung ating mga patrollers na huwag lamang mag-submit ng mga photographs o pictures ng mga ating kapulisan sa mga balik eskwela. May kautosan pong bago ang ating Secretary of the Interior Local Government na si Sir John Vic Dimulya. Sinabi niya, binibigyan niya ng kalayaan yung ating mga provincial directors, yung ating mga chief of police, kung paano gagawin na paiktingin o i-intensify yung ating balik eskwela security program. Sabi niya, hindi tayo dapat makampante na tayo ay nasa sa labas ng eskwelahan. Tayo makipag-usap sa mga guro, sa mga principal, sa mga teacher para po pag-usapan kung paano natin palalakasin yung security sa ating sa eskwela.
4: Sir, bali, kamusta naman po yung accomplishment ng Western Visayas tungkol po sa mga wanted person and the same time mga illegal activities like drugs and illegal gambling, sir?
3: Yes, sir. Ang kauna-unahang marching orders ko po dito sa Region 6 ng Akupon Mayupo. Please pataasin natin yung ating arrest sa wanted person. Sapagkat sinasabi ko nga, wala masyadong gimmick na gagawin dyan iisipin yung ating mga PNP personnel. Kundi po ipatupad lamang yung warrant of arrest na inisyo na po ng korte. Sa ngayon po, kung di po ako nagkakamali, base po sa DIDM rating, pang-pito at pang-syam yung rating natin sa most wanted persons. Kaya inayos po natin na palakasin pa yung ating pong rating sa pagpapatupad ng implementations ng most wanted persons. At sa mga illegal activities naman po, sa katulad ng illegal drugs, sa confiscation o seizure ng illegal drugs magmula po noong June hanggang second week ng June, number one po ang Police Regional Office 6 pagdating po sa seizure o confiscation ng illegal drugs po.
2: Sir,
3: yes po.
2: Sir, ano po yung current priorities po ng PRO 6 sa pag-maintain at pagpapalakas po ng peace and order across Western Visayas, particular po dito sa Aklan?
3: Opo, nananatili muna na bago natin tatarin ng mga directives yung ating mga personnel. Sinisigurado po ng inyong regional director at ng regional headquarters na tingnan muna yung health and spiritual wellness ng mga ating tauhan. Kasama po ng health and spiritual, ay yung po mga financial status, tinitingnan po natin yung po financial status ng ating mga tauhan. Mabanggit ko lang po kasi nakita po natin na out of 9,500 na 495 po ito, ito yung mga nasa onda limit na nite-compay yung ating mga tauhan. So, base po sa ating experience, nakapag nasa onda limit o below nite-compay, yung ating po mga PNP person, nakikita po natin yung temptations ng corruption, na kapag sila binigyan po ng pagkakataon, halimbawa mapunta sa patrol, yan po yung iniiwas natin. Ang ginagawa po natin dyan is proactive. Tingnan natin yung health, spiritual, and spiritual status, kung paano natin matutulungan. At kasabay nito, pinalalakas po natin yung pagbibigay ng ibang direksyon, kung paano isasagawa yung ating po mga anti-illegal operations, at iba-iba pang police operations po natin.
2: Sir, from syempre, naka-assigned po kayo dati, sir, no, from National Office sa National Headquarters. Sa inyo pong pagbisita dito sa probinsya ng Aklan, na kamusta po kasalukuyang peace and order dito po sa probinsya ng Aklan? At mayroon po bang mga programa o karagdagang suporta na ilala ng Regional Office sa lalawigan po ng Aklan?
3: Meron po. Sa kabuuan po kasi bumaba ng 20%+ yung tinatawag natin na hate box crimes. Ito po yung mga crimes na dapat po pinabababa natin. Halimbawa, yung mga murder, homicide. At pinapataas natin yung datos naman ng mga non-index crimes. Ito po yung anti-illegal drugs operations. Ito po yung tinatawag natin ng police initiative operations. Nakikita natin yung magandang performance ng Aklan Police Provincial Office. Kaya po, sa sinabi ko nga po dito, tinitingnan natin from mobility to sa kanilang mga status. Dito po kanina nakikita natin. Nakikita na po natin kung paano natin tutulungan yung ating pong Aklan Police Provincial Office.
2: Ano po sir yung naiinaasahan ninyong maiambag ng Aklan sa kabuuan peace and order efforts po ng PROC?
3: Ano po nyo, ipagpapatuloy natin yung ating pong kampanya sa Loose Firearms. Sinasabi nga po natin, maging ito man ay baltic, maging ito man ay branded, yan po ay pare-parehas na yung probability na magamit sa krimen. Kaya hindi po natin tinitingnan kung branded man po yan o baltic man yan. Ang importante, patuloy po natin palalakasin yung ating kampanya against Loose Firearms.
5: Sir, kamusta naman po yung insurgency natin sa Aklan, especially sa part ng Libangkaw?
3: Alam po ninyo, yung issue po ng insurgency, bagamat may pagkakataon ng mga Pilipin na sinasabi na insurgency po tayo, bahagi mandato po ng Philippine National Police na ipagpatuloy po yung mga intelligence operations po natin para po mapanatili natin yung ganun pong status po natin.
6: Sir, there are some police officers or persons of service science na involved sa, or there's some reported police abuse operations. So, under your administration, what is your take or directive on this?
3: Apa? Iisa lamang naman po ang polisiya ng Philippine National Police pagdating po sa mga kamalian ng ating po mga kapulisan. Ang tawag po natin dyan, zero tolerance policy po yan. Yan ay in-implement po ni GPNP na General ng Tatis po. Dito po sa Pro-6, sinasabi po natin na kinukundinan natin ang lahat ng uri na kamalian na sinasagawa ng ating mga pulis. Pero sa pagpapatupad po ng ating zero tolerance policy, sisiguraduhin po natin na bibigyan din naman natin ng due process yung mga individual. Kumbaga po, hindi po dahil lamang base sa aligasyon ay i-admin relief natin yung ating mga individual na report. Ang gagawin po natin dyan, initially magkakontak po tayo ng fact-finding or inquiry. Kapag nakita po natin sa fact-finding or inquiry ay may sapat na dahilan para sila ay i-relieve at kasuhan din po ay gagawin natin. Sisiguraduhin po natin dito sa process na sila po ay papailan natin ng administrative case kung kinakailangan. Kakasuhan po natin sila ng criminal para matanggal sa servisyo kung kinakailangan. Pero para sa mga kapulisan naman po natin na gumagawa ng tama, nararapat, nagsusumikap, yan naman po ay tutulungan at bibigyan po natin support ng ating regional headquarters po.
6: Sir, lastly sir, may mensahe po kayo sir sa mga kababayan dito sa Aklan, sir?
3: Yes po, naniniwala po ang Philippine National Police dito po sa Region 6 na ang lahat po ng aming kampanya ay hindi po magiging matagumpay kung hindi po tutulungan ng local government units, ng mga barangay officials, ng mga ating pong force multiplier. Sapagkat sinasabi nga po namin na crime prevention is a shared responsibility between the police and community. Hindi po kami magiging successful, kundi po kami tutulungan. At hinihiling din po namin ang patuloy ng partnership ng Police Regional Office 6 ng Western Visayas, especially dito po sa Aklan Police Provincial Office. Yung pong partnership namin po sa media para po matulungan ang Aklan Police Provincial Office na maging mouthpiece at magbibigay po ng tama at transparent na report sa ating po mga kababayan.
2: Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir. Thank you, sir.
0: Si Police Brigadier General Randolph Tuanio, bago karon niya, or acting regional director, itatong karon niya Police Regional Office 6, mga katropa. Sana karon niya first command visit sa aton niya Aklan Police Provincial Office. Central. Oras na naton, alas 11:57. Sa Udradaw, atong karon niya oras dahil karang balitaan na portion ginahatod katon. It says the pain. Aside ka mo, nga Roses the Pain, mga katropa, higing disenyo para kung may una nga masakit rin inyong may body pain ka mo, masakit rin inyong karun nga ugo, runny nose, ginaubo, hay haragot anar, bagay na bagay karun. Kapin pa makaroon do aton karang panyempuhon makaroon, hay nagapasugod na kita or una-unya ni kita sa tig-ugugan bagyo season. Nga ni usuman kararong mga masakit rusipon, ruubo, usong-usugid anaroon. Nga ni, kung na-experiensyahan ninyo ron, hindi un kamo karon magkabaga ka, ay may una un kamo karon nga pang bugong o dahil karang nga pang pampamayad mga katropa. O dahil karang nga assess the pain. Roses the pain, ginisen nyo para buligin kamo nga madasig nga magmayad sa mga masakit ka para itiagnat, ubo, pagbarait ilong, bangon sa sipon, at pagpanakit it inyong nga kagawasan. May una arayan nga paracetamol nga nagabulig sa pagduga it stress related. Ag pagpanakit ituwo ginapabilin nga manami ro pamatsyag ag maka-focus sa mga aktibidad ag maging produktibo sara nga mabakag sa mga magapit nga butika sa inyong nga lugar. Assess the pain, your all in one relief mga katropa. Produkto iti Esto Health Incorporated.
1: Sentro, Sentro.
0: Alas 11:59 na sa Udradlaw, atong karon nga oras. Ugabos agang-agang na oras sa atong karang nga pagratsada makaroon nga adlaw itdaya karang nga Biyernes. TGIF mga katropa. That's a gist sa bugan ni Tulio 2021. Grabe no, July 10 yut ana. Kadungan kita naghambang nga July na. July na, tapos iyo kita sa July 10. Kada siguro ato yung karoon nga tiempo. Yun kita sa ginatawag na ato yung karoon nga bagyo, habagat season. Sa ato yung karoon nga mga suke, ha? Sa ato yung mga katropa, kung magapit sa mga low-lying areas, sa mga landslide-prone areas, siguraduhon gidaanan ninyo nga always kamo karoon nga naka-alerto. Ag kung nakita na ninyo nga medyo agang-agang naro sitwasyon, ay antugagi kamo sa mga evacuation centers, no? Wakitat bagyo, may bagyo, pero wamanda kunta galandfall sa anumang parte taton nga pungsod Pilipinas apang ginapabaskog na nakararo habagat. Habagat na nakakaapekto katon makaroon. At may mga thunderstorm advisories mga katropa. Standby sa masunod karon nga pagratsada ay TexFM News Nationwide, TexFM Mega Manila. Naging kakbay ka partner sa technical side, si katropang Cipril Kit Palmon. Sa patrol, si katropang Arier Culas, katropang Christian Villanueva. Sa supervision, itamon niya station manager, katropang John Allen Ascanio. Sa amon general manager, katropang Sir Edwin Garin. Sa ngagan, itamon niya chief executive officer and president, Dr. Melito Uy. Ako man, si katropang Ninio Rugin Teodosio, nga nag-aiwanag nagahambay kinyo. Mayad-ayad nga udro adlaw and God bless us all. Rayaro XFM 96.5 kalibo ang katropa mo.
1: Sentro. Sentro.
7: Mga katropa, exciting.
1: Mega Manila.
8: Exciting time, katropa, alas 12.
1: Hatid ng inyong XFM Network ang bagong pagbabalita ng mga pangyayari na mapapakinggan ng ating mga katropa sa Pilipinas at saan man sa mundo. Sabayang sumasaing papawid sa pamamagitan ng mga XFM stations sa Luzon, Luzon, Visayas, Visayas, Mindanao, Mindanao. At ngayon sa Mega Manila, Mega Manila, ito ang XFM News Nationwide. Live mula sa 99.5 XFM News Center, Mega Manila, ang inyong katropa, Bobby Uberas at Brian De Paz.
8: Headlines. Ang mga mga paunang headlines, sihatid po sa atin ang Santon Gold Coffee Mix. Typhoon Inday patuloy na humina sa silangan na Itbayat, Batanes. Tropical wind signal number 2, nakataas pa rin sa tatlong lugar sa Luzon.
9: Sandigan Bayan, kinumisyon ang pagbisita kay Senador Dante Barcoleta sa PNP General Hospital.
8: Sandigan Bayan, ibinasura din po ang motion ni Senator Jinggoy Estradang makadalo sa impeachment trial.
9: Status conference ni dating Pangulong Rodrigo Duterte sa July 14, kinansela ng ICC Chamber.
8: Department of Foreign Affairs, mga katropa, giniit na nasa soberenya ng Pilipinas ang Batanes.
9: Sa balitang regional, ilang lugar sa Cebu nagsuspinde ng klase dahil sa ashfall mula sa Bulkang Canlaon.
8: Balitang international, North Korea palalakasin pa ang nuclear force.
9: Sa balitang showbiz, wax figure ni Catherine Bernardo ipinakita na sa publiko.
8: At sa balitang sports, John Amores balik PBA sa Titan Ultra Giant Risers.
1: Balita sa buong Pilipinas, at sa buong mundo, dito sa XFM News Nationwide.
8: Mga katropa, pananghalian na po ng Biyernes at 10 sa buwan ng July 2026. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na napapahinggan at napapanood din nyo sa iba't ibang XFM station sa Luzon, Visayas at Mindanao.
9: Live din tayo mga katropa sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM radio app sa ating mga Android phones.
8: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Oberas.
9: Ako si Brian Depa.
1: XFM News Nationwide Weather Update.
8: Mga katropa, sa detalye muna, unahin natin sa panahon, patuloy po na humina ang Typhoon Inday habang kumikilos siya pahilagang kanluran sa sea east ng Taiwan. Huling namataan ang sentro ng bagyo 570 kilometers sa silangan ng Itbayat, Batanes. Taglay ang lakas ng hangin nasa 140, pagbugso na 170 at kumikilos northwestward sa bilis po ng 20 kph. Nanatiling nakataas ang tropical cyclone wind signal number 2 sa Batanes. Silangang bahagi po ng Babuyan Islands at hilagang silangang bahagi ng mainland Cagayan. Samantala, umiiral naman ang signal number 1 sa natitirang bahagi ng Babuyan Islands, natitirang bahagi ng mainland Cagayan, Isabela, Apayao, northern portion po ng Abra, Kalinga, eastern portion ng Mountain Province, eastern portion ng Ipugao, kabilang ang Aguinaldo, Alfonso, Lista, at sa Ilocos Norte. Ayon sa PAGASA, inasang lalabas ang Typhoon Inday sa Pilipinas bukas. Bukas po na umaga, pero mananatiling maulan pa rin pagsapit ng weekend dahil hahatak

0: Bulletin. Samantala, sumikat pa rin ang araw kanina, 5:33 na umaga, at inaasang lulubog bandang alas 6:30 ng gabi.
1: XFM News Nationwide.
2: Mahigit 680 na biyahero na stranded sa mga pantalan habang nananalasa ang bagyong Inday. Katropa natin sa balita, Earl Saludar ng XFM Mega Manila.
3: Umabot na sa 681 pasero, truck drivers at cargo helpers ang na-stranded sa iba't ibang pantalan sa bansa dahil sa masamang panahon na dulot ng bagyong Inday. Ayon sa pinakahuling monitoring ng Philippine Coast Guard o PCG nitong Biyernes ng umaga, Hulyo 10, sa datos ng PCG, apektado ang 57 pantalan sa Southern Tagalog, Northwestern Luzon, Southern Visayas, Barb, Central Visayas, Western Visayas at Bicol Region. Kabilang din sa mga naapektuhan ang 206 rolling cargos, 12 sasakyan pandagat at 33 motor bangka na pasamantalang hindi makabiyahe. Samantala, 161 sasakyan pandagat at 138 motor bangka ang sumilong sa mga ligtas na lugar habang nanatili mapangalib ang kondisyon ng karagatang bunsod ng bagyo. Patuloy naman nagpapatupad ng may pitak pagbabantay ang koordinasyon ng Philippine Coast Guard sa mga apektadong pantalan upang matiyak ang kaligtasan ng mga biyahero at maiwasan ang anumang insidente sa gitna ng panlasa ng bagyong Inday. Para sa nagkakay sa Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Earl Saludar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, patuloy po mga katropa yung pamahagi ng relief goods, food packs at 5,000 pesos cash assistance sa mga pamilya na apektuhan ng pagbaha dyan sa Northern Kabuntalan, Maguindanao del Norte, dulot pa rin ang bagyong Inday. Ayon sa lokal na pamahalaan, ligtas na pong nanunuluyan sa evacuation center yung mga apektadong pamilya kung saan naglagay din ng modular tent yung mga tolda para magkaroon po sila na mas maayos at public shelter. Pinaunahan ni Mayor Dato Umbra Bayam Dilanggalin ang distribution ng ayuda, katuwang po ang MDR-RMO, ganyan din ang provincial level PNP at mga opisyal ng barangay. Agad ding kumilos ang LGU para tulungan yung mga residente mula sa apat na barangay na apektado ng pananalasa ng bagyo at baha.
1: XFM News Nationwide.
2: Sa iba pang balita, sa kinwestiyon naman ng Sandigan Bayan ang pagpayag ng Philippine National Police General Hospital na mabisita sina Vice President Sara Duterte at Senador Robin Padilla kay Senador Ronald Orodante Marculeta kahit naka-confine ito dahil sa mild pneumonia at dapat umanong naka-isolate. Ayon sa korte, nais nitong mabigyan linaw kung bakit pinayagan ang naturang mga pagbisita sa kabila ng kondisyon ng senador. Dahil dito makikipag-ugnayan ng Internal Medicine Department ng PNP Health Service General Hospital sa Criminal Investigation and Detection Group o CIDG upang limitahan ang mga bisita sa senador. Samantala, batay sa assessment ni Police Lieutenant Colonel Benley Bayani, fit to travel at fit to appear na umano ang para harapin ang mga kaso sa Sandigan Bayan sa tulong ng antibiotic treatment. Gayunman, kailangan umano nitong magsuot ng face mask dahil sa pneumonia. Nananatili naman naka-confine si Marculeta sa PNP General Hospital at inirekomendang i-isolate hanggang matapos ang pag-inom ng mga gamot para hindi na rin makahawa sa iba. Sa ngayon, iniintay ang pinal na medical clearance para sa kanyang paglilipat sa New Quezon City Jail.
1: XFM News Nationwide.
0: Muling ibinasura ng Sandigan Bayan 5th Division. Mga katropa, ang hiling ni Senator Jinggo Estrada makadalo sa impeachment trial ni Vice President Sara Duterte dahil umano sa kawalan ng sapat na batayan. Ayon sa korte, hindi maaaring gampanan ng isang opisyal po ng gobyerno ang kanyang tungkulin habang nasa preventive detention. Maliban kung siya ay makapagpiyansa o mapalaya po sa ilalim ng recognizance. Binigyan din ng Sandigan Bayan ang impeachment trial ay nakatakdang tumagal ng 92 trial days kaya't hindi maaaring ituring na pansamantalang leave ang paulit-ulit na pagdalo ni Estrada sa Senado. Dahil dito na tiling hindi makadadalo si Estrada sa impeachment proceedings habang nagpapatuloy ang pagdinig sa kanyang mga kaso na plunder at graft.
1: The Philippines Vice President Sara Duterte's impeachment hearing update.
2: Samantala, mga katropa, umaasa ang Malacanang na mananatiling nakabatay sa ebidensya, due process at rule of law ang impeachment trial ni Vice President Sara Duterte at hindi sa politika. Ayon kay Palace Press Officer Jose Claire Castro,

0: di makikialam si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa mandato ng Senado bilang impeachment court at patuloy na igagalang ang paghihiwalay ng kapangyarihan ng mga sangay ng pamahalaan. Sinabi rin ni Castro na inaasahan ng palasyo na susundin ang mga senador ang umiiral na batas at ibabatay ang kanilang magiging pasya sa mga ebidensyang iaharap sa paglilitis. Dagdag pa niya, tuloy lamang ang pagbibigay ng pahayag ng Malacanang kapag may mga isyong direktang may kinalaman sa Pangulo at kinakailangang linawin batay sa mga katotohanan.
1: XFM News Nationwide.
2: Pinagtanggol naman mga katropa ni Senator Judge Padilla ang ganyan pong pagtatanong sa impeachment trial kaugnay dun sa original o raw copy ng video ni Vice President Sara Duterte na ginamit bilang ebidensya. Sa isang Facebook post, sinabi ni Padilla na ang original na video ay dapat manggaling sa mismong Zoom recording, habang ang mga kopyang nakuha mula naman sa live stream o internet ay may tuturing na duplicate at maaari umanong ma-edit o mabago. Iginit din ng senador na tungkulin ng mga investigador na hanapin ang original file dahil ito ang dapat maging pangunahing batayan sa isang investigasyon. Ang pahayag ni Padilla ay kasunod na mapuna sa kanyang pagtatanong kay NBI Senior Agent John Mark Kalilong tungkol sa pinagmula ng video na iniharap nga sa impeachment trial.
1: XFM News Nationwide.
0: Samantala, nilinaw ni Batangas 1st District Representative Leandro Leviste nitong Huwebes na hindi ang Kongreso ang pumili na mga proyektong nagkakahalaga ng 153 billion pesos na pinondohan gamit ang sobrang budget ng PhilHealth at Philippine Deposit Insurance Corporation o PDIC noong 2024. Ayon kay Leviste, ang Department of Public Works and Highways ang nagtakda at pumili ng mga proyektong popondohan at karamihan sa mga ito ay may mga nasa flood control project. Giit pa ng kongresista, walang naging papel ang Kongreso sa pagpili ng mga partikular na proyekto. Anya, ang tanging inaprobahan ng Kongreso ay ang paggamit ng sobrang pondo habang ang pagpili ng mga proyekto ay nasa jurisdiksyon ng DPWH. Dagdag pa niya, si dating DPWH Secretary Manuel Bonoan ang maaaring magbigay linaw kung bakit inilaan ang sobrang pondo sa PhilHealth at PDIC sa mga flood control project, pati na rin kung paano napili ang mga proyekto at mga kontraktor na magsasagawa ng mga ito. Ang pahayag ni Leviste ay kasunod ng mga katanungan at batikos hinggil sa paggamit ng sobrang pondo ng PhilHealth at PDIC para pondohan ang mga infrastructure project ng pamahalaan.
1: XFM News Nationwide.
2: Si Senador Risa Ontiveros kinwestiyon yung pay under protest sa mga kinukwestiyon bill sa kuryente. Katropa natin sa balita, Brian De Paz sa XFM Mega Manila.
0: Kinwestiyon ni Senador Risa Ontiveros ang patakaran na kinakailangang magbayad muna ang mga consumer ng kanilang kinukwestiyong electric bill upang maiwasan ang pagkaputol ng serbisyo habang iniimbestigahan ang kanilang reklamo. Ito ay matapos lumabas ang isang naiulat na insidente kung saan siningil ng mataas na konsumo ng kuryente ang isang pamilya kahit naka-off ang lahat ng circuit breakers ng kanilang bahay habang sila ay nasa bakasyon. Kalaunan ay kinilala ng Meralco na ang naturang billing ay bunga ng pagkakamali ng meter reader. Gayunman, ayon sa Energy Regulatory Commission o ERC, ang mga consumer na kumukwestiyon sa kanilang bill ay kinakailangan pa rin magbayad under protest at upang hindi maputulan ng kuryente habang dinidinig ang kanilang reklamo. Dahil dito, nagpahayag ng pagkabahala si Ontiveros at sinabing bakit parang inuuna pa ang interes ng Meralco. Hindi naman umano siguro sila malulugi sa unpaid contested bills. Pero ang mga kababayan naman natin na hindi handa sa biglang lobo ng babayaran ay lalong mahihirap ang mag-budget. Ayon kay Ontiveros, dapat tiyakin ang mga kinaukulang ahensya na napoprotektahan ang kapakanan ng mga consumer, lalo na sa mga kasong may malinaw na pagkakamali sa meter reading at sa pagsingil ng electric bill. Katropa mo sa Senado para sa nagkakaisang Pilipino, para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian De Paz para sa XF.

0: sa kalusugan ni Duterte upang matiyak kung siya ay fit to stand trial. XFM
1: News Nationwide. Mga katropa, iginit po ng Department of Foreign Affairs na hindi naman mapagdedebatehan ang soberenya ng Pilipinas sa Batanes. Kasunod ng pahayag na ilang Chinese scholars na umano'y bahagi ito ng China sa pamagitan po ng Taiwan. Ayon kay DFA spokesperson Annalyn Ratonel, hindi papatulan ang Pilipinas sa mga pagtatangkang baguhin ang umiiral na katotohanan tungkol po sa teritoryo ng bansa. Binigyan din din ng DFA na maging ang consular district ng Chinese Consulate General sa Luwag ay kinikilala ang Batanes bilang bahagi ng Pilipinas. Samantala, tinawag naman ni Defense Secretary Gilberto Chiodoro Jr. na disinformation at joke narratives ang nasabing pahayag ng China.
0: XFM News Nationwide. Muling tiniyak ng Estados Unidos ang patuloy nitong pakikipagtulungan sa Pilipinas upang mapanatili ang seguridad sa karagatan ng South China Sea kasabay ng nalalapit na ikasampung anibersaryo ng 2016 Arbitral Award. Ayon kay U.S. Assistant Secretary of State Michael George Desomber, nananatiling pinakamahalagang batayan ng arbitral ruling sa mapayapang pagresolba ng mga sigalot sa South China Sea at sa pagpapanatili ng isang malaya at bukas na Indo-Pacific. Binigyan din din ng mga eksperto at opisyal ng Pilipinas na ang naturang desisyon ay isang mahalagang tagumpay sa ilalim ng international law at patuloy na nagsisilbing gabay sa pagtatanggol ng pambansang interes ng bansa. Sa pagdiriwang ng Pilipinas sa July 12 sa ikasampung anibersaryo ng Arbitral Award sa temang A Decade Hence, the Enduring Promise of Peaceful Dispute Settlement.
2: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Alas 12:17 ang tamang oras sa XFM News Nationwide. Live din po tayo, katropa, na inyo napapahinggan sa pamamagitan ng XFM Tugiraw sa 95.7, XFM Kalibo sa 96.5, at XFM Sambuanga sa 99.5.
2: Balitang regional.
1: Diretso tayo sa Cebu. May ilang lugar pala sa Cebu nagsuspindi po ng klase dahil pa rin sa ashfall mula naman sa Bulkang Canlaon. Katropa natin sa balita, Almi Mata ng XFM Cebu.
3: Nagsuspindi ng klase ang ilang lokal na pamahalaan sa Cebu ngayong Biyernes dahil sa epekto ng ashfall o pag-ulan ng abo mula sa pagputok ng Bulkang Canlaon noong Huwebes. Ayon sa Cebu Provincial Government, kasama sa mga nagpatupad ng class suspension ang Cebu City, kung saan suspindido ang klase mula nursery hanggang senior high school sa mga pampubliko at pribadong paaralan. Ang desisyon naman sa pagsuspindi ng klase sa kolehiyo ay ipinasa na sa mga administrator ng mga paaralan. Suspindido rin ang klase sa lahat ng antas sa mga lugar ng Danau City, Carcar City, Lapu-Lapu City, Mandawi City, Toledo City at sa mga bayan ng Consolacion, Compostela, Liloan, Argao, Dumanhog, Aluginsan, Dalaget, Tuburan, Katmun, Bantayan at Balamban. Samantala sa Naga City, Talisay City, Cordova at Mindanilla, suspindido ang klase sa lahat ng antas sa mga pampublikong paaralan. Sa San Fernando at Santa Fe, sinuspindi naman ang klase hanggang sa susunod na abiso ng mga lokal na pamahalaan. Ito ay matapos ang pagputok ng Bulkang Canlaon sa Negros Island noong Huwebes na nagbuga ng abo na dinala ng malakas na hangin at patungo sa ilang bahagi ng Cebu. Dahil sa pagkalat ng ashfall, nagsagawa ng mahakbang ang ilang lokal na pamahalaan upang maprotektahan ang kalusugan at kaligtasan ng mga mag-aaral, guro at mga residente habang patuloy na minomonitor ang kalidad ng hangin. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santhone Vitamin C, ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas mula rito sa Queen City of the South, Cebu City. Ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Titibong balita, mister sa Puerto Princesa, sinaksak ng 5 beses ng misis habang nag-iinom. Katropa natin sa balita, Gerald Gales ng XFM Palawan.
4: Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ng 5 beses ng kanyang asawa sa Barangay San Manuel, Puerto Princesa City, Palawan kagabi, July 9. Nag-iinuman na mag-asawa sa loob ng kanilang inuupahang boarding house dakong alas 10 ng gabi nang mauwi sa pagtatalo ang kanilang pag-uusap dahil umano sa problemang pinansyal. Nais na

0: kasing magpagamot ng babae dahil sa kanyang karamdaman at doon na sila nagtalo. Ayon kay Purok President Johnny Nilyaska, limang saksak ang tinamo ni Mister at ng kanyang kinausap si Mrs., hindi raw nito maipaliwanag kung bakit niya nagawang saksakin si Mister dahil naglalambingan pa silang mag-asawa noong una. Nakalabas pa ng kanilang bahay ang biktima bago siya muling inabutan at pinagsasaksak ng kanyang asawa sa bahagi ng braso, likod at tagiliran na isugod pa sa pagamutan ng biktima, habang inaresto naman ng responding police ang suspect. Na-recover din ang patalim na ginamit at planong sampahan ng kaso si Mrs. Mula dito sa 104.7 Next FM Palawan, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Gerald Gales, XFM News.
1: Ito naman, Katropa, merong senior citizen ang natutulog po sa balkonahe. Patay din to matapos barilin ang hindi pa nakilalang suspect. Tropa natin sa balita, R.S. Pinosa, XFM Iloilo.
2: Senior citizen matapos na baril ng hindi pa nakikilalang sospetsado sa City Lonoy, Barangay Kabunga, Pasay City. Kinilalang biktima na si alias Jerry, 60 years old at residente ng nasabing lugar. Ayon kay Police Lieutenant Colonel German Magbanua III, ang hepe ng Pasay City Police Station, nakarinig ng putok ng baril ang pamangkin ng biktima kung kaya't agad itong bumangon at lumabas sa kanilang bahay. Laking gulat na lang nito nang makita ng may tama na ng balang kanyang tiyuhin. Sa balkonahe umano ng kanilang bahay, natutulog ang kanyang tiyo. Samantala, na-recover sa crime scene ang isang basyon ng 12-gauge shotgun na posibleng ginamit na armas ng suspect. Patuloy pang tinutukoy ang posibleng motibo sa krimen. Ganon rin ang paghahanap at pagtukoy sa suspect. Mula dito sa XFM 100.7 Iloilo. Para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ito si Katropang Era Espinosa, XFM News.
3: Board member sa Negros Occidental, person of interest matapos mamataan sa lugar ng ilegal na online sabong. Katropa natin sa balita, Wendell Balinario ng XFM Bacolod.
4: Namataan sa lugar kung saan na-discovery ng mga pulis ang isang operasyon ng illegal online sabong sa IB Magalona, Negros Occidental, si 3rd District Board Member Andro Montelibano noong nakaraang Hulyo 8. Ayon kay Police Regional Director Police Brigadier General Romano Cardinio, hindi inaresto ang nasabing public official dahil wala ito sa warrant of arrest at nasa paligid lamang ng lugar. Iimbestigahan at formal na iimbitahan ng Negros Occidental Provincial Police Office si Montelibano para sa investigasyon at tinuturing na person of interest sa ngayon. Sinisiyasat din kung siya nga ba ang may-ari ng 5 hektaryang lupa na pinagtayuan ng isabong studio at manukan. Sa operasyon, na-recover ng mga otoridad ang 142 na buhay na manok, 106 na patay na manok, 156 na tarik, at iba't ibang sabong paraphernalia na pinaniniwalaang kagagamit lamang. Sa kasalukuyan, hindi pa matiyak ng pulis ang eksaktong halaga na pinaniniwalaang illegal na operasyon. Gayunman, naniniwala ang regional director na umaabot sa 1,000,000 piso ang kinikita ng isabong sa Negros. Tiniyak naman ng Negros Occidental Police Provincial Office na ipagpapatuloy nila ang mahigpit na pagpapatupad ng batas upang masugpo ang lahat ng uri ng kriminalidad sa lalawigan. Nadiskubre ang pinaniniwala ang illegal na online sabong na operasyon matapos ang isang joint manhunt operation ng iba't ibang law enforcement units upang isilbi ang warrant of arrest laban sa regional most wanted person na kinilalang si Ronel Garde na pinaghahanap kaugnay ng kasong murder, ngunit ito ay nakatakas. Itinanggi naman ng board member na may kinalaman siya sa illegal na operasyon at iginiit na nagtungo lamang siya sa lugar dahil bahagi ito ng kanyang ari-arian. Mula rito sa 103.9 XFM Bacolod, para sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, ako si Katropang Wendell Balinario, XFM News.
5: Nasa loob ka man o labas ng Pilipinas, hindi kayo mapag-iiwanan. Anuman ang balita sa loob at labas ng bansa, inyong malalaman. Dito lang sa XFM Network Philippines. Weather Update. Balitang International.
1: Sa balita sa Bayang Dagat, hatid po sa atin ang Santon Gold, Katropa. Pwede niyo pong subukan to. Likas, subok at epektibo. Inianunso ng North Korea na lalo nilang palalakasin ang nuclear force nila sa kalidad at dami bilang bahagi daw po ng kanilang military modernization. Ayon sa state media na KCNA, napagkasundoan ito sa pulong ng Central Military Commission ng ruling party na pinangunahan ni Korean leader Kim Jong-un. Kabilang sa mga plano ang pagpapalawak ng nuclear capabilities, modernization ng mga military bases, at pagpapabilis ng konstruksyon ng mga modernong naval bases. Iginit ni Kim mga katropa na tanging isang malakas na hukbo ang makapagpapanatili ng kapayapaan at seguridad ng kanilang bansa sa gitna ng umiiral na tensyon sa South Korea at Estados Unidos.
5: XFM News Nationwide. Showbiz News.
4: Ang balitang showbiz ay natin sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Panahon na para alagaan ang katawan, labanan ng sipon, ubo at sakit araw-araw. Mag-Santon Vitamin C, kalusugan sa isang cups. Inilabas na ang Madame Tussauds Hong Kong wax figure ni Catherine Bernardo sa isang mall sa Makati City kahapon. Marami ang humanga sa halos magkamukhang magkamukha nilang cat twin habang magkasamang ipinakita ang actress at ang kanyang wax figure. Si Katrina ang ika-apat na Filipino personality na nabigyan ng wax figure sa Madame Tussauds Hong Kong, kasunod ni na Pia Wurtzbach, Manny Pacquiao at Ann Curtis. Ayon sa Madame Tussauds Hong Kong, isa itong pagkilala sa tagumpay ni Katrina at sa patuloy nitong pagdadala ng karangalan sa Pilipinas sa international stage. Para sa Balitang Showbiz, ako si Melanie Ocampo ng XFM 99.5 Mega Manila.
5: XFM News Nationwide. Balitang Sports.
1: Ang Balitang Sports naman, katropa, ihatid po sa atin ang Premium D3. Lakas sa bawat kapsula. Mag-Premium D3, proteksyon sa buong katawan. Nagbabalik sa PBA si John Amores matapos pumirma sa Titan Ultra Giant Risers. Inaaraw bago po ang pagbukas ng PBA Season 50 Governor's Cup. Inianunso ng koponan ang pagkuha kay Amores at malugod itong tinanggap bilang bagong member ng kanilang roster. Matatandaan po ninyong lahat na suspindi ang professional license ni Amores matapos siyang masangkot sa isang shooting incident dyan sa Laguna noong 2024. Bago po ang kanyang pagbabalik, huli siyang naglaro para sa Northport Batang Pier at nanatiling indefinitely banned sa NCAA dahil sa punching incident naman noong 2022.
5: Mabilisan man ang bawat takbo ng bawat minuto, mabilisan man ang takbo ng bawat segundo, hindi kayo mapag-iiwanan ng mga balita dahil sa bawat sandali ay nandito kami para sa inyo, mga katropa. Mga katropa. Isang karangalan na kayo ay pagsilbihan, mga katropa.
1: Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines, sumayon nyo na XFM News Nationwide. Today is Friday, July 10, 2026.
3: Mga katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila at sundan din po kami sa aming Instagram at TikTok.
1: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
3: Ako si Brian DePaz.
1: Katropa ng lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang sa Lunes. Maraming salamat.
6: Mabuhay, exciting Pilipinas.
5: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. XFM News Nationwide.
7: XFM
5: Santon Gold Live Testimony.
8: Christine po, before po kasi may bukol-bukol po ako sa leeg, tapos nag-take po ako ng Santon Plus Gold na wala na rin po. 100% ko po na may i-recommend sa kanila yung Santon Plus Gold.
5: Plus pinalakas, Santon Plus Gold.
9: Ako si Alicia Imardula sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati may bukol, ako di kara sa Alima, pero nag Nagdanto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nagsugot, ay masakit. Tambay ko, hay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang. Hay uwa, gid ko no, sis ko no. Hay naguli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Hay naduwa, tagrato nga. Bukol nga, parang hulin yun imaw itbaho, di karasang alima. Ay, kung mag-inom pa ako itsanton, ay manami lang pamatiyag. Ngani, ay, kung kamu man nga may ginabatiyag, katulad sa rayang bukol, ay mag-inom kamu itsanton, ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
7: Check na check kung healthy ka mula mata hanggang paa. VisionX Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take VisionX Plus. Mahalagang paalala, ang VisionX Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa namang uri ng sakit.
10: XFM.
7: Nandito na ang mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Pinakamayamang mapagkukunan ng exogenous ketones. Ang exogenous ketones ay may kakayahan upang pabilisin ang proseso ng ketosis sa katawan na nagdudulot ng mas mabilis na metabolismo nito. Mas mabilis na metabolismo, mas malusog, at mas malakas na katawan. Kaya ano pang hinihintay mo? Uminom na ng Premium D3 araw-araw.
11: Para sa mga lalaking tigasin, mag-turbo. Pinapalakas nito ang libido, nakakapuhay ng dugo. Mas malakas, mas tigasin pag nakaturbo. Kaya pare, subukan mo 100% effective turbo para sa lalaking tigasin.
12: Santon Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santon Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santon Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
13: Chronic pain?
14: Ang sakit.
13: Pag-assisted pain.
14: Muscle fever.
13: Acute pain.
14: Kahit ano pang pain.
13: Basta pain.
14: Pag-assisted pain.
13: Kamkarang pain.
14: Fast and safe.
13: Assisted pain.
14: If symptoms persist, consult your doctor.
13: Assisted pain.
14: Mabibili sa mga butika.
15: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural. Nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya. Kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
16: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
17: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santon Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santon Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
18: Flu, osteoporosis, cancer, just to name a few. If your body's not getting enough sunlight, it weakens you. Your immune system can't keep up with the diseases the world is facing. But you don't have to worry, cause here comes Premium D3 Coffee Mix with steviol glycosides, mangosteen, and vitamin D3, essential in keeping the body physically, mentally, and emotionally healthy. Get Premium D3 Coffee Mix at your nearest leading pharmacy today and experience the power of the sun in a cup.
19: Hindi mo man napapansin, pero araw-araw, may toxins tayong naiipon. Kaya ako, ang ginagawa ko, umaga o gabi, siya alang. Yung Santon Gold Herbal Tea na may turmeric, na may curcumin at mangosteen, na may santones, tumutulong sa cleansing at proteksyon ng cells. Hindi biglaan, pero ramdam mong mas magaan ka. Santon Gold Herbal Tea.
10: XFM.
20: Gusto mo ba ng pinakamalupit na vitamin C? Subukan mo ang Santone Vitamin C. Ang vitamin C na alkaline. Lahat ng sakit, pwedeng malunasan. Ito ang tamang vitamin C para sa'yo. Santone Vitamin C. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Ooh, wow! Guwapa ni Guroy. Nami kutis, hamis. Miss?
21: Ha?
0: Oh, ma? Ikaw na?
21: Oo. Guwapa sa akun ay. Tungod ni sang Clear Skin Herbal Soap.
0: Clear Skin Herbal Soap?
21: Oo. Clear Skin Herbal Soap nga makabulig protekta sa skin cells agud malikawan ng skin damage. Kag may aray ni sang Lota Kojic with virgin coconut oil.
0: Hala, tingala ko naghuben ka.
21: Ay, oo eh. Ako paya. Kabalukay ni yung Clear Skin Herbal Soap. Damo man ni sang vitamin C. Antibacterial na, antifungal pa. Gani para always looking young and fresh, mag-clear Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and Virgin Coconut Oil. Available sa mga butika.
0: Ma, baklan mo mang kusina ha?
21: Oo, abaklan ta ka. Pero dali lang gid bala. Tintagli mabayad sa tusyon mo.
0: Oo, oh, gali. Diriyo.
21: Ah, dali na.
22: Sakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea? Girl, di mo kailangang magtiis. Mag-Santon Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puso, menstrual cramps o dysmenorrhea. No more! Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Santon Plus Herbal Oil.
23: X.

Hari na ang programa na The Secrets of Health. The Secrets of Health. Magadunong sa mga impormasyon na may kaangtanan sa atong ikaayong lawas. Magatudlo man sa mga ibid kag natural nga mga pamaagi, agud malikawan ang mga ginabatsyag sang atong lawas. Ganing dali na atong pamatian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health.

0: Mayung adlaw naman sa inyo tanan mga suki gidaton nga mga tagpalamati sa programa The Secrets of Health. Ari naman kita, mahinambalanay naman kita kag may istoryahan na kung paano ta mamligan ang ato sering ay kayong lawas. Ang ato sering primary daring ipa hanumdom sa inyo tanan. Kung paano nato sini ma-prevent nga madapuan kita bala sa mga pamalatian. Amo na pinakimportante sa tanan eh. Eh kung magbalatian na gani kita, daway man kita nagkakangilin magbakal sa bulong, no? Pero may balatian na kita. Tinga hindi tabi pag i-invest ang aton inugbakal sa bulong may kung may balatian na kita sa pagpabaskog sa ato ni kayong lawas para hindi kita magbalatian. Diri nagasulod ang ato sini nga program of supplementation para mapungganta nga magkabalatian labi na gid ang mga malala nga mga balatian. Una sa tanan dapat maintindihan ta mga sinyales ang mga patimaan, mga simptoma nga ginapagwa sa ato sini nga lawas. Kung ano bala may ara kulang sa ato sini nga lawas or ano na ang balatian nga nagadapo sa ato sini nga lawas. Pero before kita magkadto sa simptomas ang balatian, dari kita na sa simptomas ang mga kakulangan sa nutrients sa ato sa ring lawas. Kaya kung kulang kita sa nutrients, may mga simptoma ina or may mga sinyales ina. Pero pwede pa naton ina siya mahingagaw nga makaparan para nga wala sang organ kita nga ma-damage. Kaya kung magsigi-sigi nga kulang kita sa nutrients sa pagkatapos sa sobrang ato sining ginahimo sining activity kag sobra naging kalawig ang pag-suffer sa lawas tas ang kakulangan sa mga nutrients nagadala ina sang infection or complication or in short balatian. Ang ato sering pagparagad sa programa The Secrets of Health, live kita sa tanan ng mga XFM station sa Isla Sang Panay, kag Negros Island Region. Kamusta ang panahon kag tiyempo sa inyo sering lugar? Pwede ka mo makapamangkot sa ato sering consultant, sa ato sering certified naturopath practitioner, sang inyo sering mga concern. Kung anong mga nagkakadapat ninyo sining himuon, likawan niya mga pagkaon, dapat na ito sinikaunon para nga makalikaw kita sa malala nga komplikasyon. Feel free sa pag-comment sa ito sining live Facebook streaming. Labi na gid sa Facebook page nga XFM Radio Patrol Iloilo. O hindi gani i-message, i-text sa ito sining text hotline 0950-975-6970. Sa ato sining pagparagad to start, upod ta sa sinima tinayo ng ato sining certified naturopath practitioner and consultant sa programa The Secrets of Health, we have Doc Leo Amos. Doc Leo, welcome na sa ato sining programa.
1: Thank you, Sir Josiel. Kag-welcome man sa ato sining pagpangalagad. Amuman, ginaabi-abi man nato ng ato sining mga suki ng mga tagpalamati nga mag-a-updalay naman kita no sa sining edisyon sa ato sining pagpangalagad sa padayo nato nga pagtukiba sa mga sikreto sa ikaing lawas sa mga natural nga mga metodo sa pagbulig pabakod sa aton lawas sa ginahambalbla ni Sir Josiel nga isa niya magbulong kita sa balatian, tutukan ta ang mga sikreto nga kayaman naton tukibon para mapabilin nga mabakod ng aton sa ninyo lawas para mga balatian aton malikawan.
0: Amoni may mga bagay-bagay, tanom kita makitaan sa aton palibot. Importante, mahibaluan ta kung anong iya sa ninyo value sa aton sa ninyo kayong lawas. Kay pareho sabi, subong adlaw mag-talakay kita parte iya sa di bunga ha. Dahon sang bayabas sa Doc Leo. Ang dahon sang bayabas actually sa managakaon sang isda, manami ini ihanig ko nagaluto ikaw sang pinamalhan.
1: Mm-hmm.
0: Kung nagaluto ka sa anglit, sa kalaha, or ano man naluluto ani mo, ihanig mo sa idalom bala. Antes mo man itungtong ang isda para nga paksiwan o kon para pinamalhan. Manami ang sabor niya kay gina-neutralize na ang kalangsa sang isda. Pero may dako gali nga bintaha, kag dako sini nga binipisyong lawas ta. Kung kahibalo kita maggamit sang dahon sang bayabas para sa ikayong lawas na tondok layo.
1: Correct, Sir Josiel. And traditionally, sa mga pamatanon si ni Sir Josiel, Binulan gani Marso, Abril, Mayo. Pao sako gidang kuan sinisang iban sa una grupo-grupo ni Sir Josil mo. Pauna-una kuha sa ugbo sa biyabas mo.
0: Kaya mo ni ginagamit sa traditional sining pag-circumcise. Ining circumcision bala nga may batakan, pagkatapos may kutsilyo lang. Kaya ginahampak mo bala kayo natungtong mo sa batakan ng imong sining kwanda. Pagkatapos sa hampakon, pagkatapos hampak, amo nang ginabugahan mo sang inusap mo nga dahon sa bayabas. Produce were the days, gamay na lang subong abing nagapa-circumcise sa traditional sining nga pamaagi, Dok Leo.
1: Correct, Sir Josil. Amot dumduman pa sang iban sinay kung na pila ka paklang saging na bali ah.
0: So, ining daw sa bayabas actually, ang kalabanan ginausap tani sa circumcision iya, ang ugbos yagid. Ma-upload ini siya, hindi mo pagtunlon. Ang problema sini kay ang kakulba kag ang kasakit gani sang circumcision, ay ti ginapihak ang imo panit sa imo kinatawo mo. Lugar mambal ibuka. Laway na lang katulo, Dok Leo. Daon sang bayabas, ubos na katulon mo.
1: Mayo na lang kay may nagabantay na gadaan, Sir Josel, nga manog usap na gadaan. Kaya mo magbuga kung mamalhan ka na sang laway mo.
0: Ti iba loon ta kung paano ipreparar ang daon sang bayabas. Kaya ganong makuha na to sa ring mga nutrients sa dahon sang bayabas. Kaya ti if we speak about guava or guava leaves o kung daon sa bayabas, anong ginahimo yan ni particularly abi Dok Leo? Sa ato sa ring body cells, amuning pinakagamay nga component man sa lawas ng body cells mo, nagasampaw-sampaw na sila kag nagapurma ito na organ, pagkatapos sa different parts of the body composed of body cells. So diri kita sa body cell naton or body cells, Dok Leo. Anong may ara sa bayabas? Kag anong ginahimo sa bayabas ni Dok Leo?
1: Ang benepisyo sa bayabas, Sir Josil, nagasugod sa alibutod sa aton sining kaugalingon. Tingin ang bal, Sir Josil, mo ng pinakagamay nga unit sa aton sining parte sa lawas from cells to organs to systems. Hasta nga nagkuhani para sa ni nag-broadcast kami din, Sir Josil, gapamati. Kamu bugos ni sa ginatawag, Sir Josil, sa selula. Ang insuguran sini, which is dito nagasugod sa ni benepisyo sang bayabas. Kasubong sa Diyosil, ginaliwat-liwat na ton. Sang isa sinikamital, niya kung ma-expose sa sagwa, sa ulan, sa init, sa hangin, the elements of nature, nga waay sing protection, Sir Diyosil. Ano balang matabo? Anong manutaran na ton? Di ba makanotis kita nagatuktukon o kung madali sa matuktukan? Amo maninig katabo sa aton sininga lawas, especially sa aton sininga selula, dali kita magtigulang, dali kita nagabalatian, tungod kasubo nga ginatuktok man ang aton sininga selula. Resulta ini sa oxidative stress, nga may protection kita dapat dira kung kabalo kita magpangita, kung ano, kagkundiin aton ina makuha isa diri sa dahon sini sang bayabas. Ang dahon sang bayabas nagaangkon sang puwer sado ng mga plant chemicals kasubong sang quercetin, catechin, gallic acid, ellagic acid, rutin, kaimferol. Ini mga substances nagatrabaho sa aton kasubong sang magagmay nga gwardiya sa aton sining selula. Ginabuligan nila man-neutralize ang free radicals nga nagresulta sang tuktok sa aton sining mga selula antes pa sila makadamage sa saling mahalungan ang aton sining healthy cells nga malikawan, Sir Josil, ang damage sa panit, damage sa brain, damage sa sa blood vessels or kaagatan, DNA damage and organ damage.
0: So, maproteksyonan ang ato sa ringa lawas sa tawag na ito sa pagka-damage sa body cells. Ang pagka-damage sa body cells na nag-resulta ina sa pagkapatay niya. Actually, gakapatay man gina nga ito sa ringa body cells, nag-mutate o kung nag-produce man ini sila, ang ato sa ringa body cells o galing basi ma-overtaken sa inatawag nga pagkapatay. Damo ang nagkakapatay, gamay lang ang ato sa ringa mabuhi o kung ma-divide niya mga body cells. Hindi na maulian. Amo ini actually ang proseso sa ginatawag nato sini nga amat-amat naton sini nga pagluya pag pagkapatay Dok Leo.
1: Correct Sir Josil. Kumbaga sa simple nga paghambal madali sini magtigulang isa ka tawo kumpirma sa damage sang iya sa nga selula ukon mapabilin ang pagkahuben sa isa ka tawo kumpirma sa health ukon kun ano ka healthy ang iya sa nga selula Sir Josil nga isa gali sini makabulig sa aton ang mga antioxidants nga halin siniya sa dahon sang bayabas.
0: Kay ang mga makahalalit sa lawas naton, ang pinaka-invasive gidang virus, wayabisang specific nga bulong na kung magbalatian, na kung viral infection bala. Ang ginihimo sinisang mga eksperto, just like mga medical practitioners, amo ang vaccination. Ang vaccine actually, is also a virus on a controlled dosage, luya na, gin-introduce sa sistema sa aton lawas para aton sininga mga antibodies makakilala sa iya, kay makakilala sa amo nga sahi, nga kontra sa lawas ta, kontra nila, patyon nila. So, ginapakilala ta lang ang virus pinagi sa pag-inject sang controlled nga kadamuon kag kaluyahon sang virus Dok Leo.
1: Correct Sir Josie, lumang ginatawag bala naton nga immune system training. Ginapakilala naton ang posible nila nga mga kontra para kung mag-abot ang matuntuod nga kaaway, naka-practice na sila.
0: Ang isa pa gid diri ka makalalit amo ning bacteria. Amo ning kon magbalatian ka na, ginaresetahan ikaw number one sang mga antibiotics. Ang antibiotics is for bacteria. Virus is tawag nato sini vaccine. Ina bakunahan kita. So speaking about bacteria, kay grabe gid ini manghalit ang bacteria sa lawas ta. Ining mga tawag nato sini nagakos ang pamalatian yung mga bacteria. Kiti may good bacteria man sa ato sini nga lawas Dok Leon, no, labi na gi sa ato sini nga digestive tract.
1: Correct.
0: Nagabulig sa aton. Anong ginahimo Dok Leo sang mga makuha naton nga mga chemicals sa dahon sa bayabas against bacteria Dok Leo?
1: So hindi man naton pagkahadlukan ang tanan nga bacteria. Friendly bacteria te, sa pangalan pa lang adan friendly or good bacteria, kaalyado nato na siya. Which is ang ila man sina ginabuligan balance Sir Josil kag ginagwardyahan ang harmful o kon bad bacteria. Bad bacteria ang aton sir nga gina tumod karon ang mabuligan tapna sini sang dahon sang bayabas. Problema ko abim Sir Josil ano, ang iban sini makasiling daw kwan mo pelikula mo kay nga aman ang ginatawag dahon sang bayabas mahimo galing nga pagutuman nila ang kagaw.
0: Hindi ka panginaon, ha?
1: Hindi ka panginaon, Sir Josil, ang bacteria. Nga magresulta sa amat-amat nila nga pagkagutom, kagpagkaluya, maghina ila communication, maghila ang ila sinang information, kag mas mahapos sa aton sini Sir Josil, immune system sa pagtapna sa ila, kag malikawan nato ng palaabuton ng infection nga tuga sinang mga bacteria kung nagpabusog sila. Nga man, paano yung ginahimo? Tungod nga, instead gali, no, nga sa bayabas, bala nga mag-inom kita sang antibiotic, kung nga ang aton immune system, magapanghikot na lang, kay mahapos na niya Sir Josil, patyon. Kagtapnaon ang mga bakterya kagin paluya na nga daan mo sang compound sa linsa dahon sang bayabas kasubong sang tannins kasubong sang ginatuag flavonoids kag iban pagid sini nga mga phytochemicals ng iban sini nga mga bakterya Sir Josil kun magluya na syempre hindi na sila sini maka multiply kag mahapos i-manage ang aton immune system specifically ini mga bakterya Sir Josil nga mahimo maghalit sa aton lawas kasubong sang E. coli posible Sir Josil magresulta ini o kun mangin kabangdanan sang diarrhea kag iban pagid sini intestinal infection. Staphylococcus aureus, posible Sir Josil, manging kabangdanan sa niyo kung kausa ini sang skin infection, kag iban pagin sa stomach infection, salmonella, masamin na ito nabatian kung may food poisoning. Pwede Sir Josil galing ma-prevent o kung malikawan kung may ara sa nagkaigo nga gwardya, especially ang mga compounds halin sini sa daon sa bayabas na ginapagutman ini sila para ni sila makahalit sa aton.
0: Ang guwaya gali sini Dok Leo, ginapaluya yung bakterya. Pagkatapos ginablakan niya nga hindi makakao na mga bakterya, especially ning bad bakterya nga nagadala sa aton sang complications o kon pamalatian. So kon magluya na siya, hindi nakapanginaon bangod kay ginablakan sa mga phytochemicals ara sa guava leaves, eventually mapatay na lang ang bad bacteria, Doc Leo.
1: Correct, Sir Josel. Ang immune system na to nang mahimos sina.
0: No.
1: Kag take note ha, ang mga bad bacteria nagakumpit ni sa nutrients, Sir Josel, sa aton.
0: In short, kung saligan talang, kung maluya, gali ang aton immune system, amo nang hambal nila nga bisan lipong, hindi kapalipong bacteria, Doc Leo.
1: Manisiling bala nga, kung nagkabataan sa una, Sir Josel, tulukon mo lang pati dayon.
0: Oo.
1: Ang iban sa nipag, salasala pa mo. Pero subong yan, bali na naman, lumpat lang mata mo. Malumpat lang kalimutan mo kung sa pakon ka. Ang pinakapunto sa ni Sir Jose, naman nami sa ni sa dahon niya sa bayabas. Kaya nagabulig sa iya, himos, sa ginatawag ko, kung pahapos sa trabaho sa nga ton sa niya, friendly bacteria. Di kung luya na nga daan, halos ay ka na, Sir Jose, sa tuban niya effort sa niya paghihimuon eh. Halimbawa, bala, kung may isa ka tao, karoon nga nagromentado, dira, kung luya na siya, di na mas mapos ni Mosini dakpon o kon himuson kaysa sa persado siya.
0: Mm-hmm.
1: Kundi mas mahapos siya, Sir Josel, mapacify o kon mas mahapos, Sir Josel, nga ibutang sa safety nga bulotangan o kon na ginatawag pahamtangan ng isa katao sini nga dapat naton sini plastaron kaysa sa damo pang posible maulamid sini. Tungod niya napabayaan aton sa primero, especially kung nagpabusog bala, Sir Josel.
0: Oo.
1: Di persado mo. Dari na aton mahatag, Sir Josel, kung mabutang ang ilustrasyon nga, amo man na nagkatabo sa sulod sa aton sa ningalawas. Nga ah, mabudlay, tapnaon ang iba niya mga infection, Sir Josel. Tungod niya napabusgan na aton ng bakterya, ano ba lang isa sa ginapakaon na aton dira? Sugar.
0: Hmm. So number one, gid na ha. Butamalo staple foods ang mga bad bacteria. Amo ang sugary intakes naton. Mamatamis naton sa mga ginakaon. Actually, do kapareho sini padako-dako ang tabing bacteria, Doc Leo. Do mga subay. Ang mga subay ay man vocal cords na nga mahambal nga mix niya dito may nahulog nga pagkaon to hakuton ta. Why ni sila sang vocal cords pero may ara sila ideya para makipag-communicate sa ila upod nga dito ang pagkaon may nabilin pa dito nga pwede mahakot. Ang mga bacteria in short sa sulod ni may means of communicating with its other man sila sa ila sini nga mga ginahimo dito sa sulod. May pamaagi sila para magilintindihanay sa sulod sa ato sini nga lawas. Anong ginahimo dari sa ginatawag dato sini sistema nga ini sang mga bacteria to communicate with its other sang aton sini nga pagkaon sang dahon sang bayabas, Doc Leo.
1: Bawa is man ni Sir Jose sila mga bacteria. Nag-communicate sila through chemical signal sa ginatawag ni sa mga scientist, Sir Jose, nga quorum sensing. Sa kada makadumdum ka na yon sa meeting, bakit sa session ba?
0: May quorum.
1: May quorum. Kung gamay gani, kolabo sa number, Sir Josel, hindi matigayon sa niyang session o kung ng meeting. Amo man nila katabo sa bakterya, Sir Josel. Nag-communicate sila through chemicals. May mga chemical signaling sila. Kag kung manotis, ganin nila nga daw gamay tahaw. Hindi na sila mag-action, Sir Josel.
0: Bala nila nga pwede sila.
1: Correct, Sir Josel. Kalmahal na nila. Pero kung pamatsag nila, doon malabot ng threshold sila sa niya kadamuon dira na sila sa niya amat-amat, Sir Josel, magpangisog kag mag-amat-amat sila atake sa aton sa niya lawas nga nag-produce sila sang toxins kag nag-infect sila sa aton sa niya tissues kung magdamo sila, Sir Josel. Pero tagaling may intel man ta, Sir Josel mo. Antes pa man sila maghimo sini kung ng intel naton pagsik intel naton sini maalam or kargado man sa supply, Sir Josel, matiktikan ini sila. Antes pa sila maghimo sa kalakasan sa aton sini nga lawas, matapna na nga daan sila. Pinaagi sa intel naton halin ini sa dahon sang bayabas. May mga compounds nga rin diri sa dahon sang bayabas. Kasubong sa na-mention naton kay na, Sir Josel, quercetin, garlic acid, tannins, kag iban pagid, nga nagabulig interrupt sining chemical messages. Daw may jammer gali ni Sir Josel.
0: Oh.
1: Para nga mautod ila sini communication, di sila mag-intindihan ay.
0: Gina-jam ang signal, ha? Para hindi, amo nang hambal nga, kay why man sila vocal cords, ang ilang signaling, daw kaparihos lang sang pamatsyagan kag sensor. Pero kung ma-jam ni mo, ang signal pagkanto sa isa, in short, inis lang mag-ilintindihan na hindi maghulag ang iba, Doc Leo?
1: Hindi, gid pa. No? Kahit ito ay mansing nabaton sa niya klarong instruksyon.
0: Oo.
1: Kag ang isa nga nagapadala, hindi man makalabot sa ginapadalhan. So, ang nagkakatabot, Sir Josel, ang mga kagaw, bacteria become less organized. infections may become harder for them to establish. So amo ni kanami Sir Josel sang trabaho sang dahon sang bayabas pagabot sa aton sa ningalawas kay as much as possible waaya ginagaan chance ang kontra nga makaporma sa paghalit sa aton lawas.
0: Now, ang ginatumod naton is intake. Butamlo sa pasudlon ta sa lawa sa sistema sa lawas ta ang dahon sang bayabas. May ara ba na siya sang exterior or external sining function o kon protection yung ginahatag sa aton. Pero ang aton sining mga malala nga mga balatian Dok Leo nagaumpisa ini sa ginatawag tanga chronic inflammation.
1: Correct. May labot gud sa Josel.
0: Oo, ning pabalik-balik inflammation dira masami nagaumpisa ang malala sining mga komplikasyon. So sa inflammation Dok Leo, ano ang ginahimo diri sang ginakaon naton nga dahon sang bayabas.
1: Pero atagon naton sa mga tagpalamati naton, ang inflammation kinahanglanon for healing Sir Josel.
0: Oo.
1: Ang paghubag, ang pagbanog kinahanglanon para kita mag-ayo, para magpali ang aton sa mga samad kag mga injuries naton. Ang ginatumod naton diri is chronic inflammation, why sing labot diri ang acute inflammation. Ang acute inflammation Sir Josel mahubag lang kung may injury o kung may dapat dirang i-repair sa sulod sang aton sa ning lawas, dapat papalion kag magkupos man lang. Whereas ang chronic inflammation nagapabilin kag pabalik-balik nga nagapaanto sa disaton nga nagadamage sa aton sa mga organs kasubong Sir Josel including cancer example sir arthritis diabetes heart disease fatty liver disease Alzheimer's disease may labot ini Sir Josel ang chronic inflammation ano ba lang papel sang dahon sang bayabas ni diri nagabulig rido sang inflammatory chemicals kasubong sang tumor necrosis factor alpha o kon TNF alpha interleukin 6 samuni excessive amount ni Sir Josel nagka-cause sa ginatawag chronic inflammation. Prostaglandins, kung tuman ni kataas sa aton sa ningalawas, nagadugang pagid Sir Josel ang paghubag kag pagbusog sang parte sa sang lawas nga afektado nga ginabuligan gali ini ginareduce sa matamat sang bayabas para nga indi kita matamaan sang ginatawag halit sang pabalik-balik nga paghubag o chronic inflammation and irritation sa aton sa parte sang lawas.
0: So amo ning pwede mabulig sang dahon sa bayabas aton sa chronic inflammation ning pabalik-balik inflammation para nga hindi na maglala pa ang dangtan niya. Now, ang bayabas actually Dok Leo present ini sa ato sining Santon Plus Herbal Soap. Nagapanami sang skin ang Santon Plus Herbal Soap kag naga reduce man sang body odor. Now una kita sa skin protection. Internally kag externally ha, pwede na to nini ma-intake, pwede man na to nini ma-apply sa sagwa no externally. Pero sa aton sining condition sa lawa, sang panit naton, the largest body organ amo ang panit. Ano ang ginahimo diri kag function sang mga phytochemicals nga ara sa guava leaves Dok Leo?
1: Traditionally Sir Josel ang dahon sang bayabas ginabutang ni saton kung gina-apply saton sa ringa panit kung may mga rashes bala. Nagabulig sila pakalma saton sa ringa panit hindi bala maggalasang gasang kung may mga samad kita Sir Josel especially yung gusto naton ma-proteksyonan madali sa magpali gina-apply man din ng dahon sang bayabas traditionally nga aman ang iya ginaubras ni sang dahon sang bayabas bas na encourage sa collagen formation. Ang collagen sini kinang lanon sini parang magdasig ang pagrepair sa aton panit, nagreduce ang skin inflammation, nagalimit sang bacterial growth para bala Sir Josel nga matinluan o kun hindi magduging ang kagaw dira especially sa aton samad nga magpalala kag magpadugay sa pagpali sini. That's why nagagamit sang aton sini nga Santon herbal soap Sir Josel manotice nila nga mga katol-katol blan nila. Madasig magpali Sir Josel.
0: Kay pareho sini sang kinututan sang subay. Kung pabayaan mo na, nagaka-inflame. Maghamal kita nagaka-inflame, nagahubag, nagabanog kung kaisa, nagaka-infeksyon, nagadako kag nagalala ang mabatsagan naton sining epekto niya. Nagahimo katul. Tawag na ito sinin kung dako na ginagahimo ni Bakukang. So with that, sa pagkutot pa lang sa subay, makabulig gali diri ang Santon Plus Herbal Soap Dok Leo para nga mabuhinan ang mga bakterya nga ara dira magkalamatay para hindi na makadala paginsang dugang inflammation kag infection gali Dok Leo.
1: Correct Sir Josel, especially ha isagid sa maghalong sini sa ila sa ringa panit kag mag-inspect gid permis sa ila sa ringa parte sang lawas kung basi kung may gamay sa ringa mga samad o tinuslukan nga wain nila manotis kapin pa kung may amo kasi na condition Sir Josel nagan numb na kun ka isa ang imo sa ringa lower extremities sa may mga diabetes.
0: Oh.
1: Dapat halalungan gid ni kay nag-umpisa ang iban sa nag-umpisa lang sa gamay nga sungo Sir Josel kung gamay lang nga tublok sa isang tunok. Dira lang gid nag-umpisa pero tungod niya mahinay ang healing tungod sa imbalance sa susulod sang lawas dira nagaresulta kung nagaresulta amat-amat Sir Josel sa paglala sa isang maggamay nga nagsugod sa magamay sa nga tuslok pagkadto sa madako sa nga samad pero mabuligan especially kung way ka man imo sa diabetes but most especially kung mayara ka na ang paggamit Sir Josel sang sun Thorn Plus Herbal Soap para masiguro naton nga matinluan hindi magmuad dira ang mga bakterya para nga bisan paano Sir Josel mapanubo ang risgo naton sinisa pabalik-balik nga katol o kon mga samad dira o kon mga rashes dira nga ma-prevent naton ang paglala.
0: So Monica, importante ang Sunthorn Herbal Soap nga may bayabas man para sa ato sininga pagpanami sa aton skin condition at the same time mabuligan ang ato sininga skin nga ma-repair whatever ang damage nga ara dira katulad sa mga kinututan sa mga sapat-sapat kag agis ang kinalutan kag iban sini ang mga bulubakiras dira bangod man kon kaysa makasagid kita sa matalo mga bagay ama katulad sina. Now sa pagdevelop naman sa bakterya or pagdamo sa bakterya externally Dok Leo sa gwa sa ato sining lawas masami sining nagabatsyag kon damo kita bakterya sa lawas ang inestaran niya sini mahilig ini sa manuksok sa ilok manuksok sa imo sining hita sa imo sining singit tawag nato sini bala ano ang mahimo dari sang bayabas may mahimo dari ang bayabas Dok Leo. For example, ang mga nag-a-cause aton sang body odor ng mga bakterya.
1: Traditionally, Sir Josel, ang ginahimo, sini, ginalaga ang dahon sang bayabas. Pagkatapos, ginapaligo ini kung nagpangalisngaw balang imo sa nga lawas, especially kung balhason. Usual, Sir Josel, kung balhason balang kita, kahit kung magkita yung bakterya, balhas ni, sini nagpangalisngaw mo. Ang ginahimo sini sang una para mapunggan o kung maremedyohan o kung matapna. Ining siyadong pagmuad sang bakterya nga nagresulta sa body odor. Lagaon ang bayabas pagkatapos ang iban sila maalaba abba ang linagaan sina ginapaligo o kung ginabasa sa lawas. Makabulig Sir Josila para matapna ang pagpangalisngaw sang lawas traditionally pero sa moderno na itong panahon Sir Josil why na sing laga-laga kundi pwede na naton gamiton through sa pagpanghabon Sir Josil. Pabukalon lang naton sa aton sa niya kamot, ilughod sa aton sa mga singit, kilikili, kagbilog nga lawas, mabuligan nga matapna naton ang body odor kay isa sa sangkap sini, amo ang bayabas, na dira makita. Sa gihapon na, nagabulig pa nami sa panit, nagabulig para ma-reduce ang body odor sa aton sa niya Sunthorn Plus Herbal Soap.
0: Ang isa pag idari Dok Leo, ining gatubo bala sa aton sa niya lawas, labi na sa guyata. Ang natawag nato sini nga punggod or tagihawat. Kung may ara ikaw sini Dok Leo punggod o kon tagihawat, delikado ini nga maistaran pagid sang damo kag dugang pagid niya mga bakterya. Kay basi bala kon ma-inflame kag ma-infect pagid ang imo sini nga punggod ara si Muguya especially. Pwede mo ini nga habunan Dok Leo sang Sunthorn Plus Herbal Soap.
1: Pwede Sir Josel kapin pa kon ang factor galiya o kon ang may labot sa imo sir nga acne o kon punggod is bacteria Sir Josel. Pwede sa magamitan sang Sunthorn Plus Herbal Soap. But usual naton Sir Josel na ginapanugyan kon aliba guya ang aton sini iyang concern.
0: No.
1: Ang isa nga ginhimo man sa hungod para sa guya which is may glutathione kag collagen magluwas sa biso Sunthorn Plus Herbal Soap nga may bayabas. Clear Skin Herbal Soap na nga ito ang gina-recommend rin iya, Sir Josel.
0: Oh.
1: Kaya magluwas iya sa mga punggod, whiteheads, blackheads, mga pinalian, dira, dark spots. Makabulig niya, Sir Josel, para maamat-amat panas ang hindi bala pantay nga kolor sa guyas, Sir Josil.
0: Mm.
1: Kalabanan, sinasamay mga ginabagnos bala sa ila sila nga guya pagkatapos ma-expose sila sa silak sa adlaw nga nagabilin, Sir Josil, sa maito mga agi nga iban sa natin o mga mapa, bala?
0: Kambang-kambang.
1: Oo, kambang-kambang. Ang balsang kilala ko, mayon na lang tanik ko na libon na lang nimo para nga sa, sa lalamang kolor. Pero kung may pulo gani diri sa Piak, may island dito sa Piak, wala sa kalaway tanawon. Ang isa nga makabulig sa ni Sir Josil, ang Claire's Skin Herbal Soap. Kaya nabuligan niya, Sir Josil, nga mag-amat-amat, kung na-amat-amat panas o kung fade inang mga dark spots sa areas dira, kawang sa lalama ang kolor sa aton panit sa guya.
0: Okay. Now, sa dahon naman kita sa bayaba sa Bidok Leo, balik kita. Ano ang mabulig niya sini sa naglalain nato sa nga mga body organs, sa for example, Dok Leo? We don't understand ang kada body organ ta is as important as kada isa. Kita nagabululi, guys. In the absence of one, hindi na normal ang sistema sa ato sininga lawas. For example, ang ato sininga pancreas, amuning nag-supply sa bilog tanga lawas ang insulin, Dok Leo.
1: Mm-hmm.
0: Makabulig ayan sa pancreas ta sini ang dahon sa bayabas?
1: Makabulig, Sir Josil, no? Pero isa man sang concern gid diri sa subong na nga panahon, Sir Josil, hindi na ang kakulang sa insulin eh.
0: Mm.
1: Kaya may ara, iban nga tao, Sir Josil, nga bastante man sa insulin pero nagbatinggilan na blang aton sininga body cells para sa pag-response sa iya sininga signal para nga ma-absorb ang blood sugar. Inatungod sa constant exposure na ton o kung masami, madamo nga mga ginatawag sugary kag starchy ang kinakaon na ton nga nagapataas man, Sir Josil, pirmi sa nga aton sininga insulin levels nga hindi man mayo sa aton sininga lawas.
0: So in short, sininga ang importante kung tanawon ta nga dapat mapabalik ta kag ma-maintain tang insulin sensitivity sa nga aton sininga lawas, Dok Leo, no?
1: Correct, Sir Josil. Pero speaking of pancreas, yati dapat matadlong gid nato no kung mabutangan nato sa nagkaigo sa nga gwardya man nga aton sa nga pancreas nga ma-maintain as much as possible sa nga ang husto sa nga pagproducer sa insulin nga ang dahon sa bayabas makabulig man adre. Tapos traditionally, Sir Josil, may mga mataas sa blood sugar.
0: Mm.
1: Nga inom sila sa linaga nga dahon sa bayabas para sila sa nga blood sugar nga ang isa sinisang gina-target sa dahon sa nga bayabas sa mo ang pancreas.
0: Okay, amo na may dako man gali nga tabang sa aton para makalikaw kita sa pagdevelop sang type 2 diabetes ang dahon sa bayabas. Ang preparation sini dugay-dugay lang ha. Sa cholesterol oxidation, if we speak about cholesterol oxidation, tiyang cholesterol katulad sang tawag naton kagaina, Dok Leo, sang ang kalamay actually kinanglan na sa lawas naton hindi lang sa sugary intake naton ina makuha katulad man sang cholesterol. Ang cholesterol ta may function man sa lawas ta pero in a controlled sininga kadamuon. Now ang problema sini amo ang pagka-oxidized, ang pagka-damage sang ato sininga cholesterol or the low density lipoprotein sa ato sininga lawas. Anong papel diri sang guava leaves or mga nutrients or phytochemicals yung makuha nato sa guava leaves, Dok Leo?
1: Ang manami sini Sir Josil sa guava leaves kay nagabulig sa protect sa aton sa nga cholesterol, especially sa aton sa nga LDL nga hindi siya ma-damage. Kung ma-damage, Sir Josil, dira na nga matamat sini ang kwan eh. Ang pagdamol o kung ang pagpurma sang plaques sini sa aton sa nga kaugatan. Kung nga na-damage sina, aton may ina mismo nga kahimuan. Pero ang antioxidant diri sa ginatawag aton sa nga dahon sa bayabas makabulig reduce ang LDL oxidation nga makabulig para nga mga ang particles bala sa LDL hindi siya magkala damage, hindi sa magamat-amat purma o kung damol kag magbara sa aton sining kaugatan tungod sa iya sining antioxidant. Kumbaga, Sir Josel, simple nga ilustrasyon, nagabulig ini para nga hindi magamat-amat damol ang tuktok sa isa sining ni ka metal. Tungod nga may ara sa sang protector o kon protection.
0: Okay. Sa na-discuss na to na a while ago sa pancreas nga mo yung nag-produce ang insulin sa ato siring lawas, Dok Leo. In short, sining lawas na to, sige ka-produce ang insulin, produce ang insulin. A problema sini, kon hindi na normal ang sistema sa aton lawas, sa aton body cells, bungal din. Hindi din bala makabati, hindi din makabatsyag. So, importante nga malikawan na ito, nga magka-develop, number one, sang insulin resistance sa ato siling lawas. Dapat, kung may ara pa lang kita, insulin resistance pa lang, hindi full-blown pa type 2 diabetes, ma-reverse na ito, dapat ina, mapabalik na ito, ang insulin sensitivity sa aton body cells, Dok Leo. So, kinanglantada ang mga nutrients, isa dira, makabulig ang bayabas, pero kung hindi ka mo dira makaprepara sa daon sa bayabas, pwede ka mo kainom sang premium D3 soft gel capsule, Dok Leo.
1: Pwede, gid, Sir Josil. Kaya ang manami sini sa premium D3 capsule, may ara sa sang ginatawag property, Sir Josil, kung benefit na nagabulig pabalik bala sang insulin sensitivity o kung pag-maintain sa aton insulin sensitivity, kapin pa kati ang aton sa nga premium D3 capsule, Sir Josil, ginupdan pag-ini sang duha. Hindi lang isa, kundi duha sini ka good fats, which is kinanglanon para ma-absorb ini kag ma-process aton sini nga lawas. Kay bisan wa kita sing ginatawag, Sir Josil, sang ginatumar nga suplemento, limbawa mapisan kita magpasilak sa adlaw, mag-process ang aton sini nga lawas sang vitamin D dito sa sulod. Ginabuligan din na, Sir Josil, para matigayon ang nagakaigyo nga absorption ng proseso sang kolesterol sa sulod sa aton sini nga lawas. Ang problem kun hindi kita sini mahiligon o kun wa kita sing time o kun nang iba hadlok magpasilak na sa adlaw, Sir Josil, bala. So, nagka-problema nga ton sa nga lawas, resulta insulin resistance and type 2 diabetes eventually. Pero makabulig yung pag-inom sa isang premium D3. Recommended sa mga tao

0: si kon mahuyan ka mo na mga ano mga nagadala sa aton sang inatawag discomfort. Pero ang isa ka masakit gid diri tanan Dok Leo kon may ara ikaw sang sakit sini nga mabatyagan sa imo sini nga pus-on.
1: Sa may mga kalabanan sa Sir Josel, sa mga nagreklamo nga may mga dismenoryabla.
0: Oo. So may mabulig diri Dok Leo ang dahon sang bayabas.
1: Ang pagsakit sang tiyan abi Sir Josel o kun ang pagsakit sang pus-on depende man may ara bangod sa ni sa infection. Bangod sa bacteria tikon may UTI ka posible man Sir Josel magsakit man imo sini nga pus-on eh.
0: Oo.
1: Magluwas lang sa hambal sa iban sa nga kamati sa wala, bato sa tuo, din puson mo.
0: Ari si dalong sa puson.
1: Amo ni ang isa sa manami, Sir Josel, sa pag-inom sa niyo kung paggamit sa niyo isang dahon sang bayabas. Kaysa may mga dysmenorrhea, Sir Josel, makabulig ini para mapahagan-hagan ang pagsakit ha, sang aton sa niya o kung sang inyo sa niya puson. Initungod, nagabulig siya para nga ang inflammation mapahagan-hagan man Sir Josel, hindi bala magsigi bala sang ginatawag overreact ang inflammatory signal sa inyo sa ninyo lawas. Ha? Sa mga kababayanhan nga nagabatyag sa isang palanakit sang pus-on o kung na tiyan, mag-abot ganing inyo sa ninyo menstruation o kung manog-abot ganing isang makabulig sa ni tungod sa iya sa ninyo ginatawag anti-inflammatory properties ang dahon sang bayabas.
0: Okay, sa allergy naman, kung ang dahon sa bayabas, Dok Leo, makabulig sa mga kinututan, katol-katol, para hindi na mag-build up at darang bakterya kag magka-inflame, kag ma-infect. Sa ano naman niya, sa allergic reaction, abi, sa may mga allergy, Dok Leo, makabulig ang dahon sa bayabas.
1: Makabulig Sir Josel no in a way nga ang ginatawag histamine release mabuligan niya Sir Josel base sa mga laboratory research sa mga pagtuon mabuligan niya para nga ma-reduce ang pag-release sa isang aton lawas ang histamine nga kung sobra-sobra man ang histamine Sir Josel nga resulta ini sa ginatawag pagpalangatol sa aton lawas pagpanghatsi pagtinulo sa aton sa nga luha lakip na sa aton sa nga sipon may mga pagpalanghubag kita nga ma-notice sa bahin sa aton sa nga lawas aton sa nga panit. Isa nga makabulig si ni Sir Josel para nga hindi man magsulobrang histamino sa aton sa nga lawas na nagresulta sa ginatawag allergic reaction amo ang quercetin nga ari diri sa ni sa ginatawag dahon sang bayabas.
0: So amo na ha dahon sa bayabas ni istoryahan balaan ko kung ano ang pamangkot ninyo nga ginahulat-hulat nga ang iban sini mahambal nga paano gani. Kiti, amo nang ginahambal na itong pwede ganin nga dahon sa bayabas, ihanig ni mo sa imo sinipinamalhan, sa imo pinaksiwan, pagkatapos manami maninikanon, hindi na tama ka-upload. Kay kung kanon mo direkta, ma-upload gin man, pero may makasarang iya magkaon sinidirekta sa hugbos gin sa bayabas. Pero para sa mga napanghinambitan nato sa mga kondisyon sa ito sa mga lawas, ano ang pinakamaayo nga metodo sa pagpreparar sinidugleo? Usap pon mo hilaw, buta mo rin ni puksiyon mo kag-usapon, or is there other way? May iban pang pamagi sa pagpreparar sa dahon sang bayabas, Dok Leo?
1: Recommended si Sir Josel mo ang guava leaf tea. Aton galit ni Sir Josel nga paarangayan sa mainit sa ni nga tubi ang linghod nga dahon sa nisang bayabas. Paano? In fact, recommend ni Sir Josel nga best preparation method eh. Mga lima tub-tub na pulo sa ni ka linghod nga dahon. Maghambal kita nga linghod, Sir Josel, lapit na sa ulo ugbos na. Hindi ugbos ha, kundi linghod sa ni nga dahon. Kay kon mga gulang na nga dahon, sa doon na Sir Josel ka, kuan man eh, isog ang sabor siya na. Medyo ma-upload gina siya. So, linghod ang aton sininga pilion. Pagkatapos, prepare kita sini, duwa sini katasang tubi, and then, pabukalon naton. Mas manami kung may anglit o kung may kulon kita dira. Or stainless kita sininga palabukalan, Blaser Josel, or porcelain-based sininga mga palabukalan, kaysa sa aluminum bala. Ako nang highly recommended, gina, no? Instead of aluminum nga naanda naton na ginagamit. And then, pagbukal sinisang duwa ka, tasang tubi, ilunod naton Sir Josil ang bayabas. Pero before galisa na, kusi-kusiun anay naton Sir Josil o kung naton nga guntingon, bala ikat naton into strips.
0: Oo.
1: Para nga mas mahapos, ma-extract ang iya sininga nutrients dira sa iya sininga mga dahon compared sa mga bilog pabla Sir Josil.
0: Gupuron.
1: Gupuron?
0: Oo.
1: Or bisan...

0: tatlo ka partiya kun duha ka partiya ang inyo sining paghimuon. Pero siyempre hugasan nyo na kay basi may tigi panangaroon na magreklamo kamo kami pang basulon nyo ha. Ang isa sining manami naton nga mahimo kun himuon technique dira para nga retain gyapon ang nutrients pagbukal ilunod naton adtong 5 tubtob na pulo kadahon sinisang bayabas pagkatapos automatic pahinayan naton nga igo lang gyud Sir Josel nagbukal-bukal sang mahinay ang aton sa nga tubig pagkatapos pabayaan naton 5 tubtob 10 minutos and then paglabot naton 5 or 10 minutes patyan naton then pabayaan lang gyapon naton up to 5 minutes and then amo nang aton sa nga pag-inom. Ang pamangkot sunod, pila ba lang aton sininga imnon kada adlaw? Pwede kita makainom isa tubtob duha ka tasa sa isa ka adlaw. Ano bala kalawig? Pwede kita makainom isa ka semana, duha ka semana or base sini sa mga ginatawag phytomedicine specialist, as long na okay ang pamatyag mo sa pag-inom sini, pwede mo masige. Pero gine-recommend pinakamataas mura sini tatlo ka semana, isa ka bulan pahuwayan mo naman and then pagkatapos ng break mo, mga duha ka semana, pwede mo nun nabalik kung gusto nimo.
1: Okay. Ang pag-inom sini Doc Leo, ang oras bala, ang timing, not only oras ha, kaya ang oras siya ati oras ka gabugtaw sa aga or ano oras ka turo sa gabi, ang timing sa pag-inom sini Doc Leo?
0: Sa mga tao Sir Josel nga palakaon sang ginatawag mga matamis, palakaon sang carbohydrates, isa ka bandihado nga kanon imo nakaon. Literal na Sir Josel ha.
1: Mm-hmm.
0: May tawag at yung maubos isa ka bandihado mo.
1: Oh, tawilan duha ka bilog tabagak nga sinugba, duha ka bandihado. Ah, amo na hambal nila gina pangilimog lang kon.
0: No, may kilala ko da sa antike nga siya, drok bilog hawol-hawol ha. Nga binuog ba sinugbabla Sir Josel?
1: Oh.
0: Ubos ang isa sa nikabandiyado. So para nga mabuligan nga masuportahan na itong blood sugar hindi sa nima imbalance, pwede makainom Sir Josel. Kung naman ang gusto mo ha, especially hindi ka gusto sa nisang sugar spikes, tapos kaon, pwede ka makainom isa sa nikatasa nga dahon sang bayabas. Aray akong pala kaon na carbohydrates. For general wellness Sir Josel, sa aga o kung sa hapon, pwede ka sa nima makainom tag isa-isa ka tasa. For digestion, para manami ang aton sa nga panunaw, pwede mainom ni Sir Josel pagkatapos ni kaon. Pero sa iban Sir Josel, mas ginapili nila ginabutang ini sa ginatawag between meals like mga alas 9 sa aga or alas 3 sa hapon.
1: Makabuligali sa panunaw tang pag-inom sang guava leaf or guava leaf tea, Doc Leo?
0: Yes, Sir Josel.
1: Magluwas sabi makabuli sa digestion para sa sugar spike, no? After meal na ton dapat imnon.
0: Correct Sir Josel. Kasubong man bala sa kwan, kasubong man bala sa ton sa nga Santhon Gold herbal tea.
1: Aho.
0: Nga pwede mo man imnon between meals, pwede mo man imnon pagkatapos sa isang kaon kay may amo-amo man Sir Josel sa nga benefit nga nagabulig man para hindi magtuman katimbuok aton sa nga blood sugar, especially kung damo ka carbohydrates sa nga ginkaon. But kung balon bala, carbohydrate o glucose bala, nagkaon ka kanon pagkatapos nang may ara ka pa sa ginatawag sa dessert nga butang tabi Sir Josel may araya dessert Sir Josel yung salad mo. Halin sini sa may mga pasta nga upod na bala Sir Josel or pastries sini pagkatapos may soft drinks kapagid. Kinanglan mo gid Sir Josel may pangbulo balanse dira isa makabulig sina ang pag-inom sang Santhon Gold Herbal Tea. Pero abin mo kung nano ang isa sini sang bintahan ni mo sa Santhon Gold Herbal Tea hindi kasubong sang bayabas Sir Josel nga maulo upload. Kamusulo sa gupra. Iniya, swabi iya ang sabor niya sa ni. Kaya kung may gamay, makamusulo nga tamis, nga madamilan, o masaburan, why man, nothing to worry man, kaya ti, ang gingamit sa nga pampatamis sa stevia.
1: Oo. And, ti, maiwat subong yang dahon sa bayabas, Doc Leo. Labi na gidari sa mga urban areas, sa syudad, or sa mga town proper, kiti gamay lang nagatanong man siya ni kagway kaharus ang talamnan, no? Kunara ka sa mga subdivision nag star. May iban siya mga, no, Doc Leo, sangkap or iban niya prutas, iban sining mga sources naton sang katulad sang epekto sang dahon sang bayabas, Doc Leo.
0: May mga shared benefit ang ginatawag iban nga mga tanom, sangkap, mga vitamina, minerals, Sir Josiel, sa dahon sang bayabas.
1: Uh-huh.
0: Butang balon, kung may bayabas ka dira, kag-amo man ni imo sa nga gamiton pagid o kung through supplementation inumon mo, nagabinuligay pagid sila Sir Josiel. Pero, kung nalimbawa, why kagidiyas yung dahon sang bayabas, kayang isa sinisang concern, maganisang kadamaan, ma-upload ko ng dahon sang bayabas, which is true man. Amo ginagina siling nato nyo, ugbo sa inyo sinipilion para hindi ka mamatamaan sang ka-upload sini. Pero area, why upload? Why sing sapnot sa aton sa nga tutunlan? Pwede sila Sir Josiel maggamit o kung magtumar sa aton sa nga ultimate trio. Ano bala ang ginatawag kaayuhan nga makuha nila sini? O kung anong papel sini sa nga aton ultimate trio kung halimbawa isali o kung ibulos na aton sa bayabas o kung why sing dahon sa bayabas nga available?
1: Mm.
0: Ang mga sangkap sini amo ang sabat dira sang ginatawag mga shared benefit kag mga ginatawag overlapping benefit sa nga aton nga ultimate trio. Halimbawa, pag-abot sini sa Sunthorn plus Gold Capsule, may ara sa sang ginatawag garlic nga sangkap, may mangustin siya nga sangkap, ti ang garlic, Sir Josiel, defend and improve circulation. Isa sa ginatawag manami sini nga benepisyo sa aton sa nga lawas, ginasuportahan, ginahalungan ng aton sa nga kaugatan, aton sa nga korason, magluwas na nagpabakod sa aton immune system. Ang Sunthorn nga halindira sa panit sang mangustin, puwersado man nga antioxidant nga base sa pagtuon, ginagamit ni para sa anti-inflammatory and cell protective sa aton sa nga lawas o kung nag-protect sa aton sa nga cellula. Kagapadayon pang pagtuon sa ni Sir Josiel, both sa human kag sa animal study. Sa nga ginatawag sa anthon, halin sa sa dahon o kung panit sa mangustin. Nga ari ini sa aton sa nga Sunthorn plus Gold Capsule. Magluwas pa, may ara sa balunggay, may ara sa ampalaya, may ara sa spirulina. Nga nagdugang pagit Sir Josiel ang benepisyo sa ni sa nutrisyon iya nga bahin sa pagpabakod sa aton sa nga lawas. Tiko ni upod pagid naton Sir Josiel ang ginatawag vitamin D3 for coordination and control niya Sir Josiel. Kati ang bakterya gani may ara man sila sang ginatawag nga mensahe through chemical messages Sir Josiel mo para sila sa nga coordination, para sa ila sa nga pag-atake. Ang vitamin D3 amo man niya Sir Josiel ang magwardya sina sa ila para mabuligan aton sa nga immune system. Tama-tama lang ang iya sa nga pag-react, hindi mag-overreact, magluwas pa nga buligan niya pabalansyo ng calcium, pabakuro ng aton sa nga tulaan, panamiyon ng pag-function sa aton sa mga kaunuran. Kag ang vitamin C, diri naman iya Sir Josiel, masulod sa build and repair, pananglit may damage na. Pero kung wala pa, nagapabilin o kung pabili, ipabilin niya nga mabakod ang aton sa nga lawas. Kaya nga man, tuman ka importante ini sa ginatawag collagen formation, pagpabakod sa immune system, and antioxidant defense. Suliton ko para kumbaga kung sa metal pa, malikawan aton nga matuktukan ang metal kag ma-damage amuman sa aton sa nga cellula. Kung matuktukan man ni kasubong sang halit sang ginatawag oxidative stress, nagaka-damage man ang aton sa cellula, aton organs kag system sa pangkabidugan.
1: Pero kung nagainom ikaw sang guava leaf tea, pinabukalan niya dahon sa bayabas, pwede ka gihapon, updan mo gihapon na bisang ultimate try, Sunthorn plus Gold Capsule, premium D3 soft gel capsule, Sunthorn vitamin C, Doc Leo. Is it okay?
0: Amo pa na ganyan, Sir Josiel, sunod ko tadi nga pagkabasahon dari. Sa nag-message dari sa ito, may nag-private message dari sa ito. Sa doktor nga nga magwanta pa, kuya, sang guava leaves tea. Nga may ari man niya sang Sunthorn kag premium D3 hag vitamin C nga mas mahapos kuno tunlon.
1: No.
0: Which is may punto man. Pero kung nalibwa, nagainom ka imuya sang guava leaves tea o kung guava leaf tea, pagkatapos gainom ka pagin sa aton sa nga ultimate trio, why man kita sa problema nga nakita si na Dresser Josiel? Kapin pa kung halimbawa, bala, ang imo sa nga lifestyle, damo ka pa sang dapat i-correct. Damo ka sang dapat sinililimpyuhan. Damo ka sang dapat pa sininga likawan nga why mo pa matrabaho, bala Sir Josiel. So para malikawan nga mag-over ang reaction sang lawas sa inflammation, mabuligan nga mapabakod bisan paano kag may magpahaganhagan sa mga symptoms sa mabatsagan sang nagsulubra dira sa aton lawas, especially sa sugar, makabulig Sir Josiel ang ultimate trio kag kun mapisan ka ang pagprepare sa isang guava leaf tea.
1: Mm. Kay na intindihan ta sini Doc Leo nga kun puro-puro nga dahon sang bayabas nga linaga ha ang iya sini nga duga sa tubi maulo upload ini siya eh.
0: Mm-hmm.
1: May upload siya nga sabor. Now, butang tao ay paman kita sini makaagigid pero para nga ma-diffuse butang lang mabuhin-buhin na nang ka-upload ya. We don't know kung is it pwede. Pwede ay yan ini. Timpla ka, for example, Santon na Gold Coffee Mix, Dukleo, or if not, Premium D3 Coffee Mix, or Santon Plus Coffee Mix. Mahambal nga, ang linagaan ko bala to sandaon sa bayabas, bala ang itubig ko bala, para nga may guava leaf tea na ko, may suplemento pa yung dugang halin sa Santon Gold Coffee Mix, Premium D3, kag Santon Plus Coffee Mix, Dukleo.
0: Kung sa ako na, Sir Jocelyn, hindi ka pag-ubo ng pleasure sa nga ton sa mga coffee enthusiast.
1: Oo. Pleasure, ha?
0: Yes, so.
1: Pero dira sa pleasure, kita nagkakadali kung kaysa galing dokleo mo.
0: Pero galing lang, Sir Jocelyn, ito may pleasure man niya, hindi man maka, kung may binipiso man sa ton sa nga lawas, eh.
1: Oh,
0: like, for example, nami man ang pamatsyag mo sa pag-inom sa isang Santon Gold Coffee Mix.
1: Mm-hmm.
0: Nami man ang pamatsyag mo, kag nami man ang ginatawag imo sa nga komportable, man ang imo sa nga mangin na disposisyon tungkol niyo paghaklo mo palang sa aroma sa premium D3, doon nagkatawhay naman ang imo sa nga paminsaron ganin, Sir Jocelyn.
1: Mm-hmm.
0: Luwas pa, ilabi pa gid kun mainom mo kay nagabuli gid sa aton sa nga mitochondria kag balanse man sang aton sa nga insulin para nga ma-maintain pagid ang aton sa nga insulin sensitivity kay nagapapagsik pagid sa aton sa nga lawas. Kumbaga, Sir Jocelyn, depende sa pleasure. Galing lang kalabanan sa pleasure naton do may halit gid sa aton sa nga lawas eh.
1: Mm-hmm.
0: Kati amo na ang ginatawag bala nga dira kita sa pirmi matentar kay manami aton sa nga pamatyag. Pero mayara magali Sir Jocelyn nga pag-inom naton nami man pamatyag naton kag may contribution pa sa aton sa nga health. Di maghamba kita, Sir Jocelyn, karong nga nag-inom ka sang coffee, ang gusto sang kalabanan, Sir Jocelyn, manami ang sabor, nami ang blending sinisang ingredient, mahumot ang aroma. Kag-ara gyapon, Sir Jocelyn, ang coffee taste na ginapangita nila.
1: Mm.
0: Depende sa inyo. Tistingin nyo, abe. Butang isang ginatawagin lagaan sang dahon sang bayabas. Kung okay sa inyo, well and good. Why problem?
1: Mm.
0: Pero kung ako lang niya, diri na ko yung Sir Jocelyn sa puro nga Santon Gold Coffee Mix or puro iyang Premium D3 Coffee Mix o kung Santon Plus Coffee Mix. Kag isiparar ko yung pag-inom sa ni sang Guava Leaf Tea kung mainom ang ganda ko.
1: Munang inahambal nila nga tikon na puro-puro iya to, Doc Leo. Maka-enjoy ka gito sang sabor kag sang aroma mo.
0: Correct, Sir Jocelyn. Beside, ti balan mo, Sir Jocelyn, kuha niya mo, kalkulado ng blending sa ning aton yung mga coffee mixes.
1: Oo.
0: Nga pwede mas mapanami ang iya sa ning ginatawag sabor kung may ibutang kang nami, makapanami pagin siya sa ning flavor. Pero may araman, Sir Jocelyn, nga ginalakot kita o kung posible nga ibutang nga base mamaguhan ka mo sa iya sa ning sabor.
1: Oo. Pero hindi nyo lang pagkalipatan, ito si Nindog Leo, basi mawili lang kamo sa guava leaf tea, ha? Kung may dahon, gid man kamo darasang bayabas. Mahambal nga ti para sa akon sini control sa blood sugar, para hindi ako magka-blood sugar spike after meal. Inom ako guava leaf tea. Kag iban pa yung sini mga gindiscuss na itong binipisyo. Pero ay kung dito may nakita, Doc Leo, nga ang ginademand sang matataara sa may guava leaves mo, mm-hmm. Doc Leo. Mm-hmm. Wala, dara kita so mas makuha nga lutein, beta-carotene, vitamin min i kagsiya santin na Doc Leo.
0: Sa punto naman siguro ya Sir Jocelyn sa ibang sering ginatawag mekanismo ano sa init na gabulig sa parang hindi kita ma-imbalance sa blood sugar kung ma-prevent na to eventually sering diabetes ang diabetic retinopathy nga posible magpabulag sa aton. Isa man sa posible na aton sa nga ma-prevent. Though, di ka damo pa, Sir Jocelyn, sa mga proseso kon mga mekanismo sa no? Like, ang ginaniminiya ni Sir Jocelyn, pag-abot iya sa problema sa mata, nga kabangdanan is nutrisyon.
1: Oo.
0: Isa nga makabuligid sa aton sa ni Sir Jocelyn, amo ang pagtumar sa Visionex Plus Soft Gel Capsule.
1: Mm.
0: Kati pag-abot sini sa nutrisyon, antioxidant, tumanig ka kinang lanon, especially sa aton sa nga mata, so dapat aragid para may presensya tisuporta sang lutein, siya santin, beta-carotene, kag vitamin E, para nga hindi man ta Sir Josil makasiling na hindi naging magka-diprensya ang mata sa ni. Much more kung kapag siya nising ginatumar, at least na lang may pangpian-pian. Pero niblang hambalano na ito Sir Josil, nga bisan paano makabulig-bulig, pero damo niya nag-message sa ito, nindo ka, niya nang makabulig-bulig, nakabulig, hindi ya. Tungod sa regular nga pag-inom sang Visenex Plus Soft Gel Capsule, magabal kita nga regular nga pag-inom, pwede matumarin niya siya 2 times a day, 1 capsule sa aga, 1 capsule man sa hapon o sa gabi.
1: Actually, ginuna tayong parte sa protection man sa ato sa nga mata, Dok Leo. Kay, you know, ang matata ang una nga maka-appreciate siyang beauty, ginasulit-sulit na ha. Mm-hmm. Matata ang una nga maka-appreciate siyang beauty. Kay nga, kay, kung nagainom gin man ikaw sang guava leaf tea, kung di ginami mo sa nga kutis, Dok Leo, buta mo rin na nagakinis ang imo sininga kutis, way damo balas ang pinalian, in short, makagalana. Amo nang hambal naton nga siguro kon magamo na nga tubang mo Dok Leo. Ang hambal nila nga ang kutis porcelana bala. Way bagras. Hindi mabagrasan. Kag way gid ya bagras. Siguro Dok Leo bisan kapoy-kapoy kay gamay siguro mahambal ka nga nalipatan kong turbo bahala na. Pero kaya ko ni kay nga manaya-naya kag makinis sa nga tubang ko.
0: Correct, Sir Josil. Kati isa nga makapukaw mo, makapukaw sa Balatiago na ton. Kung ano nga ton, sininga ginatanaw kung makita, Sir Josil. Kay kung kaisa, no, bisan ano man na ton, kahingurus gan, kag nagahuro-huro, prote, kung ay hugas, way panibin, daw medyo lamugo, tsura.
1: Baho ilog, baho paita.
0: Maluoy mga mas mga bana nyo. Abibig operate mga mudrang iba na be. Kaya isa nga makabulig sa Sir Josil, hindi ka man na ton manigar ang deficiencies, magiging imbalanse sa ton sa nga lawas. Pero ang nagtuga ko na sa ton, Sir Josil, maalam gid. Kay sa pag-edad sang tao, upod man ang pagburon sa iya sa nga mata, ang panulukan. Kati ano malang nang hambal blas ang dalit na ton sa nga political, Sir Josil. Ano na malang na kung partik sa nagi mo sa nga mata, kati mata mo na lang galanat, pero tuhod mo hindi nakadangat.
1: Ako nang hambal nilang dapat ay inugtukod mo ra sa imo sininga kamot, hindi sa imo sininga hita.
0: Pero diri sa ni Sir Josil magsulod iya ang papel sa isang turbo dietary food supplement. Kaya nga man, tinagbisyo next plus ka na mo. Hindi ko na nagabulig para nga magsanag aton sa ni Panulok.
1: Damo ka gwapo makita. Panalaki kung sa mga babae, damo ka mo gwapo makita.
0: Correct. So dapat, ang ginatawag ang armas, Sir Josil, dapat always ready man. Kumbaga, hindi lang siling na mata lang naton sa nang makapresar kundi ang ginatawag coordination sa nisang babaw kagdalom Sir Josil ng parte dapat aragid ang isa nga makabulig dira turbo dietary food supplement for men maniblang hambal sa kilala to Sir Josil suliton ko nga damo ni sila pero pila na naghambal sa risaton nga kung makainom sila isang turbo food supplement nagabalik sila sa ila sa nga pagkahuben ang mahambal ko nga damo sila kay damo Sir Josil mga pamatay tanon sa nga may problema na sila sa nga performance. Amo man sa mga senior citizen, pero mga senior citizen, Sir Josil, hambal nila, gabalik sila, do gabalik sila sila sa nga pagkahuben kung makatumar sila sa nga.
1: Amo ning kinanglano na ton, kung daw alaus na kita, daw ay kugid gana, mambal, daw kakapoy sa akong, kung daw dula gana ko, amo nang chimpo nga mag-inom ka mo sang turbo dietary supplement for men. So, initaran niya ginapanglawag taktali, produkto ini sang Yes to Health Incorporated. Sa mga nagpamangkot nila, kung din ka mo pwede kabakal. Actually, available ini sa mga butika mo sa inyong lugar. This is across the Philippines. Luzon, Visayas, Mindanao. May baklan kasi ni sa butika. Sa suki ninyo or hindi gani sa mga branches sa Mercury Drugstore, Rose Pharmacy, TGP, South Star Drugstore, pati sa All Green Pharmacy, kag generika available ini. Sa Watson sa pharmacy available ini. Kag sa mga Yes to Health stores nationwide. Dari sa aton sa Isla ng Panay kag Negros, available ini sa Yes to Health store sa Negros sa Bacolod. Ara da sa Barangay 39, Lizari Street, at ubang ina sa ano, Marayo Bank sa Bacolod City. Ara na kumpleto ang ato sa ninyo mga produkto iya sang Yes to Health Incorporated. Dari naman sa siyudad sa Iloilo, actually may clinic, dari may libre nga konsultasyon eh. Way bayad, libre. Ara na sa A, Young Building, Yulo Street, atubang ina sa Midtown Hotel sa Iloilo City proper. Ang pangalan niya si Rice, Yes to Health Wellness Center. May program of supplementation man dira kag kompletong produkto naton sa Yes to Health Incorporated, and we are very proud to say nga ini tanan aprobado sang Food and Drug Administration. Amo nang pinakaimportante tanan. And lastly, Doc Leo, sa mga tiyempo, balang pabaylo-baylong klima, kung kaysa nag-aulan, nag-panaliti, pagkatapos sunod niya, adlaw, mainit naman, or tatlo kadlaw, makaligad, mainit naman, bugrabi, ginsin yung lamok, Doc Leo. Amo nisubong ang pati ang bilin permis sa nanay sa bata, labi na ginsin sa mga elementary, lakag kinder or preschool. Halungan mo gidhang hindi ka makutot kalamok kay basic kun magkadengge ka Doc Leo. Tikay ang kalabanan sini may isa ko ka kilala gigani nga nag-request niya din ako kabakal sila niya sang Santon plus herbal oil yung ahaw sir kang ginabanyos ko bala sila niya nga ginagamit ko ng anti mosquito repellent bala kabaho. Kung magsige na kag magtina sa lawas mo bala sila niya kun balason ka bala nagaanghit. So ti deriga sulod ang kaimportante sang pagpamanyos Doc Leo sa Santon plus herbal oil, hindi offensive ang iya sininga odor ha.
0: Na mahumot ni Sir Josil no. Ang ining Santon plus herbal oil kag ang bintaha pa sini tungod nga manami kag kaaya-ayang iya sininga scent Sir Josil, unlike iya sa typical nga balanyos nga kung kaisa bisan kapoy o planakit plamoy poy na lawas mo Sir Josil sa opisina. Agwan tahon no pa na mabiyahe ka pa sina makommute ka pa kung malakat ka pa kag dito ka pa magpamanyos pagabot si mo balay.
1: Aha.
0: Amo na ginahimo sa iban pero subong niya Sir Josil hindi ka na kinala mag-agwanta. Sa eskwelahan ka, sa opisina ka, merkado ka, kung din man, o bisan sa plaza, kapag dira, Sir Josil, pwede kayo makagamit sang Santon plus herbal oil kay mahumot, iyasin nga scent, palang alay, palang muipoy, nagasugod niyo palang nakit sang lawas, mabuligan niya nga matap na, o kung ma-remedyohan. Pero, ang isa sang bintahas ni Sir Josil, kung sa area ka, especially yung mga malamok na area, magluwas palang muipoy, mapalikaw pa naton ng aton sinikaw galingon, aton na himata, aton anak, sa posibleng halit sang lamok na nagadala sang dengue, kaya hindi sila madapuan sa lamok.
1: Oo. Kaya may istorya ining partiya sa Balanyos-Balanyos ni Doc Leo mo. Sa isa sila ka kwarto, actually, mga empleyado. Bala nila kung sino nagapamanyos permingid sang Balanyos na bla. Planakit sa lawas and so on and so forth. Nandan niya nga ng sent bala daw hindi manami. Ang shifting galing timing inuguwa ya, nag-istorya sa aton, inuguwa ya, amo ang inugsulod man sa permi nagapamanyos. Ti may best kong kaisa, gapatuyo-tuyo na siya bala. Kahit tinatuyo na siya, kahit manuguwa na siya sa yasininga office, tapos ng office hour. Kung kaisa nagapiyong siya sa yasininga pulungkuan, sininga balan ko gid ko mag-abot mo gamuno lang ko nang ara ka na. Kaya una ko mapanimoon sininga ang baho sang balanyos niya mo. Ti mahambala ko nang ara ka na, puli ko.
0: Bisan hindi ka na mag bisan hindi mo na paghimutaran na kung pagtulukon na. Sa kuan pa lang sa scent pa lang sang iya sininga balanyos, balaan mo nang ara siya.
1: Pero sa Santon plus herbal oil ya. Naming iya sininga scent bangod man kay daw. Kung nakakaon kamo kag nakasinghot sang una bubble gum nga tarsan, daw amo-amo ni siya. Daw bubble gum ang iya sininga scent. Very, very relaxing sa imo sininga pamatsyagan Doc Leo ang scent niya.
0: Kag sa lawas man mismo, Sir Josil.
1: So, kabay pa sa mga kuturan ta para makalikaw man kamo sa kutot. Sa lamok, ang lamok delikado. Tali ba si kon makutot kutot si imo bala dengue carrying mosquito bala ba budlay subong mo hospital. Ubuson yung unod sa bulsa mo kon hindi ka matabangan. Ha? That's why nga ti, ang iban dari sa pabaylo-baylo nga klima sa panahon, nagapalanakit pa ng lawas, ang hambal naton, kung makaya ninyo, banyusin nyo lang anay, Santon plus herbal oil. Pero kung hindi gid kaya, kag may mga hilinga gawon ka mong transaksyon, ti balon lang kamo sang cease the pain, Doc Leo.
0: Correct, Sir Josil. Though makabulig man sa palanakit sa lawas, Sir Josil, ng pag-inom sang guava leaf tea, pero ti mas konvenyente, Sir Josil, especially kung nara ka sa opisina, abuton ka sa planakit sa lawas, eskulahan, kundiin man, balon ka mo sa nisang cease the pain. Kung hindi na magwantahan ang busog, sakit ating mabatsagan, pinagi sa pagtumar sa sasdapain kamong mabuligan.
1: Okay. So kabay pa nga nakahatag naman kami sa inyo sang ideya, informasyon. Mapuslanon yung mga health tips and information. Top-top sa masunod naman yung edisyon sa ato sa ninyo programa, ha? Panibago naman yung topic ang ato sa ninyo i-discuss para sa kasayuran gid ninyo. Para nga kamo mismo makamato-mato agod tong magpreparar para mapungganta ang malala nga pamalatian. Pero komo kay alang-alang ta syempre ko anta lang sa sininga parting words sa ato sininga certified naturopath practitioner and consultant Doc Leo Amos Doc.
0: Para maintain nga aton sininga maayong pamatyagan, maayong lawas, makalikaw sa sa baratian, maintain na ron ato na balance sulod sa aton sininga lawas. Nagakaigo sininga tulog, nagakaigo nga exercise, kag nagakaigo sininga nutrisyon. Pero kung narimbawa ang pagkaon hindi makompleto sa adlaw-adlaw, ang sabat kag makaalalay sa aton ang pagtumar sa Santhon Plus Gold Capsule Premium D3 capsule kag Santhon Vitamin C pag-abot sa nutrisyon kabakod sang lawas aton maangkon. Sa kinahandan ang inyo certified naturopath practitioner Dr. Leo Amos nagapasalamat sa inyo pagsubaybay nga nagabilin aton lawas salungan antes pa man mangin ulihi ang tanan kay suno pa sa giriseling health is wealth more than gold cherish it before you are old.
1: Salamat sa ato sa inyo certified naturopath practitioner and consultant Dr. Leo Amos. Thank you gid sa inyo pag-upod ha? Sa mga masupog kag suki gid nato sa ning matag palamati. Diri sa isla sang Panay amuman sa Negros Island region. Para sa XFM Panay kag Negros. Ako naman si Katropang Jose Albanias, XFM News.
2: Inyo na batian ang The Secrets of Health. The Secrets of Health. Tugtog naman sa masunod na talakayan, diri lang sa The Secrets of Health.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Juanita Badajo, taga Barangay Manalo. Masarakit ang katawan. Tapos laging namamaga ang bintik ko. Subukan ko Santon Plus Gold. Eliminate na yung headache ko. Body pain. Narin yung pamamaga ng bintik ko. Subukan po nila para mararamdaman din nila ang mararamdaman ko.
0: Santon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay. Mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix, mabibili sa mga butika. Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit. Balanced diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Katropa, yari na ang aton winner sa aton weekly draw. Sang Santon and XFM, libu-libong papremyo.
5: Ako si Gloria Taonan, it is time siya kalibu aklan. Ang kapasama sa XFM at kay Dr. Emilito Oy sa akong yung nadagaan niya. 2,000 pesos cash. Gani ka mo mag-indra man sa Samsung ka. Pag XFM, libu-libong papremyo.
4: O, ikaw man katropa, may chance na kapag magdaog sang 3,000 pesos sa weekly draw sang Santon and XFM, libu-libong papremyo. Hindi ba kalimti ang mga Yes to Health products nga kinahanglan sa paghimo sa entry. 1 blister sang Santon Gold Capsule. 1 blister sang Premium D3 Soft Gel Capsule. 1 blister sang Turbo Dietary Herbal Supplement for Men. Kag 5 sachets sang Santon Gold Coffee Mix. Santon and XFM, libu-libong papremyo. Intra na! Purdue HCFRR Permit number 0098 Series of 2026. Maragang paalala, ang produkto ito ay hindi gamot at hindi pwedeng gamitin gamot sa lumang uri ng sakit.
0: XFM. Para sa malakas na buto, Premium D3. Matibay na immune system. Premium D3. Proteksyon sa bacteria at viruses. Premium D3. Ang vitamin D3 na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. Tatlong high-grade ingredients pinagsama-sama sa isang kapsula para mas palakasin at katawan ay maproteksyonan laban sa bacteria at viruses. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa pinakamalapit na butika.
6: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis ng pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
7: Santon Plus Herbal Soap.
8: Yan is Galona, senior citizen. Burned skin ko, forearms. Hindi ma kuha. Try Santon Plus Herbal Soap. Nakuha yung burned skin ko.
7: Santon Plus Herbal Soap. Para sa maputi nga pani, hamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
0: Sister Pain.
9: Ako gali si Lisa. And I'm proud Sister Pain Miss. But one time, nagpa-sore throat ko. Wala agin sang iban nga nakapadula sang sore throat ko kung hindi ang Sister Pain lang. Dasigid katama na dula ang sakit ng
0: Sister Pain, hanggang ang pain, fast and safe. Sister Pain.
10: If symptoms persist, consult your doctor.
0: Bibili sa mga butika.

0: mga Ketropa Philippines at our time, alauna 55 na sa hapon. Good afternoon, mga ketropa. Happy Friday, everyone. Thank God it's Friday, July 10, 2026. And welcome na sa ating programang X-Rated.
1: Exciting!
0: At syempre, mga ketropa, ako yung kayo magkaibahan. Ako si ketropang Yanny. O mga ketropa, ibahan nyo ako sulit isang oras at tungkol natin yung pagpangalagad. Umpisa, magkaroon yung oras sa sakit at alas 3:30 magkaroon nga hapon.
1: Exciting!
0: And of course, mga ketropa, naka-live man kita sa kanyo Facebook pages. Reaxafam 96.5 Kalibo at Reaxafam Kalibo 96.5 ang ketropa mga pages. So, pwedeng-pwede ka mo naka-comment, makapa-shout out aga makapaabot man it pinanin niyo kanya mga thoughts and experiences about sa aton kanya buhay-buhay mga ketropa ag sa aton man yung mga katropang nakatutok sa kanya Axapam Radio mobile app especially sa aton yung mga overseas Filipino workers around the world. Happy weekend kinyo mga ketropa. Happy Friday ag sa aton matang mga radio listeners pwedeng-pwede gid makapaabot man. Itin nyo kami sa pagtamyaw sa itong hotline number, sir, 998-591-5186. So, kamusta mga katropa? Kamusta rin nyo kanyo Friday abaw? Maugan-ugan, magasagasa, mabasa-basa. Kanya panyampuhan. Ayara, medyo nagapupundo mga katropa. Naghuhipos ro aton karon niya kagangitan. Pero hindi na kita mag-celebrate. Ay, pasin doon na hikibot ka. Kung tsunami, kita ka mga katropa. Kung may mga paganawan ka mo, maging preparado, dumagakat payong sa mga nakamotor, magdagakamot kapote, para sure, ngayon din mapurnada rin yung kornya pag biyahe. So, di baliot ang mga katropa nga maging advanced thinker ka ay sa itong kornya mga panimpuhon makaroon, kailangan talagang advanced ka. Aga, kamusta? Ano rin yung mga plano hindi na yara, magamig? Pwedeng-pwede gid makapainit. Iba-ibang klaseng painit rin yung kanya pwedeng ubrahon mga katropa. Pwedeng makapainit, pinaagi sa pag-inom it kape. Pwedeng magpainit, pinaagi sa pag-inom, paghigop it mainit-init karon niya sabaw. Ag may una man niya painit nga parang sa daywang katawo.
2: Sana all!
0: And of course, pwedeng-pwede man mga katropa paro painit nga gustong-gusto it mga magbabarkada magkakatrabaho nga may trato makaroon niya adlaw syempre mag Friday night
1: exciting.
0: Diba very very exciting kabuabog itang option pag hinaba mong gusto kong magpainit magpainit ng ulo magpainit ng lalamunan magpainit ng tiyan kahit ano pa yun mga katropa go lang basta may pera ka lang
2: sana
0: doyon yung abe no. Tanan man na ron, pwede git ang katropang Yanny na to niya ubrahon. Kung bastante, rosugod it aton karon niya mga kahita. Rige na yung mga katropa, ro problema, birnis man yan ni kunta mana. Ro problema, uwa tama na nakikisama, ro ako niya ranga kahita. Very sad, git ana ron mga katropa. Pero sige lang ah, ay basi kung may makarescue mat ana katon. Okay, di ba ga? Malay nyo, pumatat imposible, basta mahayag pa. Ay, kung madugom nga ni, abo-abog ito nga posibleng matapos. Sige na pang jury. Good afternoon. Good na kimo ka na pang jury. Maun niya hapon. Maugan magkaramag. Dagagilit pa yung agkapote. Katkapote sa wallet nga ginasulong. Pwede git kita pang jewelry para always safe. Diba ga? Hindi tana pwede nga. Magpanaw ka nga wakat rekaroon niya panangga. Ay bukod nga mangit ugan ring dapat karon niya sayupon kundi ro mga responsibilidad man niya hindi mo pa kaya karon nga ato bangon. Tapos mayat matuo dia dumakat kapote, magwas kapote karon ginasuksok sang bilog nga lawas, dumaga kapag init kapote nga parang sa sangkaugo. Ay nano. Ay kana pang sorry ha, basi kung utok-utok kung matingon nat ya huhi bayag. Kalma-kalma higang ay basi kung manandad ka, mabudlay maligna pamano aton karon niya dagan. Sige na pang Felipa, thank you so much ito si mong pag-highlight sa itong kanyang programa. Good afternoon. Ginataang bilog-bilog, ginanakon no. Abaw, sana all! may pagang kuga gid ana ro atake ni kanang full Levi. Enjoy gud ta. Ag bumakaot ana ka mga katropay, perfect don pang merienda. Kuga gid imo kanang full Levi. Manami gid mata kauno no ginataang bilog-bilog. O kung rekaw niya gang kuga mga katropa, haro niyang abi maute, no? Maano gitana sa imo kar niya oras, effort mo. So, dapat gitana, itodo mo na ron mga katropa. Sira pang Mike De La Torre, good afternoon. Pwede mo liwat ma-flag ang number ko. Mangita ko tani, textmate niya babae, ang seryoso lang. Walang sabit, pwede man single ma'am, 18 to 40 years old. Agara ko naroon ang cellphone number mga katropa. Uwa kanila chat. Ito tagihapon kita sa record niya text era katropang Mike De La Torre. Ay, kaya mo man niya mag-comment sa aton kanya Facebook Live. Pwede ka man siguro nga through chat lang para mas madasig. Pwede mo pang histok. Pero kung nakalock profile, di ba gaya? Problema ka mga katropa. Kung nakalock, tapos sige, dasok ko na charota. Para mga katropa, si katropang Mike De La Torre is looking for a girl nga single ko, no? 18 to 40 years old. Aghara mga katropa, ro anak ko niya number, sir, 995-7764-725. Once again, 0995-7764-725. So, sa mga interesado nga magkaroon ka textmate or ka-comate, ay pwedeng pwede nyo gitang i-conduct si katropang Mike De La Torre. At pwede man mga katropa makita, agod kuwa sa mga nakasunod sa aton kanya paggawag sa anak ko niya na number. Hiya, samon ko niya Facebook Live sa XFM Kalibo 96.5 nga page, particularly sa programang X-Rated.
2: Exciting!
0: Ay, si Auntie Andrea, ha? Good afternoon, Auntie Andrea. Happy afternoon, rainy afternoon. Shout out yun, Ana, sa Marcia's Variety Store. Una ron sa Poblacion, Madalag Public Market. Aga, blessed Friday, everyone. Shout out yun, sa pamilya na Byron Yabes sa Ilog. Una ron sa Kabangahan, Madalag. And of course, sa loving family ni Auntie, si Toto, si Yanyan, si Uncle Idoy, ag, syempre, si Nainita, ag, si Tatay Rudy, ag, si Auntie Raquel, diba ga? Whole family kita dapat mga katropa ro aton karon niya pag shout out. And si katropang Chris Lee, the ever sexy sa East Lake, Boracay! Grabe, hi Chris Lee, kamusta ka man? Tapos kung no summer pero medyo painit kapatid. Si katropang Maricel Randoy, good afternoon man kimo katropang Maricel. Ag, happiest birthday gid ana sa birthday girl. Si katropang Leos Kibok ka namin ton, gitana, na tiyempo pang Biyernes, ro, anak ko niya, birthday! Deserve, gitana, karon it's celebration. Deserve, gitana, karon drinking session. Bawa, mali ka na pang mic, o, oh, diba, pwede man sa FB. Ano, it pakalisdan mo pa rin sarili ka na pang mic, pwede man matuod sa Facebook, pwede man kita sa Messenger, kamo sa Messenger, man, pati ako. Oh, para hindi ka magpa-load, wifi ka lang. Kung sa Messenger, ah, babies ka na wakat-load, basta naka-smartphone ka, pwede ka ka, tawag ka ron, data, no, ay goat, ah. O, sige na pang Randy Santisas. Happy Apple listening. Good na Kimo. And good afternoon. May ka pang Jory. Okay lang manandad. Basta sa tamang tao.
1: Sana all.
0: O, itao gali. Imaw kay best ha. Single yon. Grabe it ah. Katagawaan yun. Taro ato yung mga katropa riya. Pero tama ron. Magbuligan ka mo. Para maghilisamit rutanan. Para bukod niyang isang bilog kung nag-celebrate it, record niya mansari. Apo!
1: Sana
0: ako. Grabe kita rin mansari, no? Matya, nakakabagets, gidaan ang mga katropa. Pero ginatawag natin nga, mansari.
2: Exciting!
0: Pero pag magbuhay-buhay nga niya, ay anniversary yun, Ana, ro aton karon niya gina-look forward. And sometimes, yan yung mga katropa, ay matya, uwa yun, Ana, natawang importance. Pero mas manami, tagihapon, no? Samtang nagabuhay ka mo, ay gina-celebrate man gihapon. Dumang milestone sa inyo kanya relationship. Aga, dapat hatanda ninyo kung kano ka mo ginsabat. Ta kano rin inyo kanya anniversary. Basi kung mag-nga-ngaa ka mo na. Kung tanon ka kano, hindi man na naging kita. Tapos wakati ka sabat. Masya sampal matandol sing karelasyon. Masya, huwag mo taginatawaan it importansya or pagpapahalaga rin inyo kanya relationship. Wala ba niya, Auntie? Ayos ka trapang yan. I-memorize mo tara people. Ay, of course! Mars, ante, wow, tana gidol maskin papiyungon mo pa ako maskin na baliskaron mo paro akon karon nga pagkatawo. Grabe kit ana no. Hay kayang-kaya taron ante maskin wow kita script di karon sa imo kanya comment. Hay kayo taron nga i-shout out. Ganon kayo ka tumatak sa amon kanya mga piniino mga katropa. Pwede nga ni pati sa amon kanya damgo kaibahan yun kasi. Di ba ga? Makakita ka powerful adlaw-adlaw ninyo kanya pag-support sa mga programa at XFM Kalibo. That's why we are very, very, very, very, very much happy gidaan ang mga katropa sa inyo kanya mga comment at pagpa-shoutout iya kamon.
2: Exciting!
0: So, aras at mga katropa, alas 2:00 na sa hapon. Kadasig taro aton kanya pang orason. Agra ka mga katropa, is ginatod katon it clear skin herbal soap. O yeah, so may mga plano runa mag night out, may plano runa nga magpa-cute mag date. O dapat presentable ro aton yung itsura, dapat plakado mas kinawakat makeup. So dapat mag clear skin herbal soap ka na para ma-achieve naton or healthy and beautiful skin. Kasi mas manami gida na mga katropa wakat kaguko si imo kanya panit-panit para flawless gida na rin imo kanya atake. Dita pagpapaiing maging kaguko gon ka ha, dapat tayo manami gida na rin imo karon nga templadas bukod nga sa imong itsura kundi sa imo kanya bilog nga kagawasan rin ato niya panit pagduot pang mga katropa dapat hinagadan log abaw na ano. Grabe naman ro gadan log pati ibaw mataman ro amon kaon nga ginaisip-isip pero importante gida pa mga katropa ay bulok man diba kaamat may na ano ka nga ron nga magagas so bulok man dapat ro pagbuhit pang kimo ga dapwag ga dapot tara karon nga dugaduylon lang
1: sana.
0: Grabe gid dugaduylon kasi ro clear skin nga mga katropa kombinasyon ra mat herbal ingredients glutathione ag kojic acid o diba 3-in-1 naka herbal ka gon may gluta ka pa tapos may kojic ka pa pero mas may kojic ron imo mga katropa nga content is bukon tay morat matunawon so perfect gid ana kapin pa sa mga tawo nagtitipid ginatago-tago gid ana ro anda kanya mga sabon dahil nga ni gina hagungan nanda nga hindi agi maubos sa hindi kabaga ka. Ay, no, clear skin, no, bahala, kimo, mga katropa. Ginalimpiyohan man na karag ginadugar o impurities sa imo kanya kagawasan, especially sa imo kanya panit. Ginabuligan, no, skin niya papution, ag panamion, no, inyo kanya skin tone. So, malikawan ba, mga katropa, para mga uneven skin tone. So, magiging, nagaring flawless at the same time, pantay. Ro, imo karon niya kulay. Bukon ba, kapal, bukon ka ba, Dalmatian? Ag nagabulig ba, no, clear skin niya ma-achieve, bro, healthy glow, it ato karnya panit meaning hindi ka mo magmaga hindi ka mo magmukhang dry diba kagawa ay ka-dry kating mana patsawa mo tanang alagaan man rin mo karnya gawas just like para sa ato niya buhok mga katropa so dapat ro aton karnya panit is healthy ag glowing so mag clear skin herbal soap na kamo mga katropa Bangodraya is available sa mga butika nationwide. Pwedeng-pwede nyo man yung mga order through Shopee ag TikTok Shop para hindi ka umalisdan mag-order na kamo mga katropa. Ay, ante, day off makarni eh. Katropang menggay. May adjustment abisan na makaroon sa aton karni technical side. That's why we're going solo for today and I'm grateful kasi una kamo sa amon karni comment section. That's why hindi ko ma-feel nga nag-iisa ako ngayon. Malamig pa naman ang panahon. Mahirap mag-isa. Dami ko sinabi. Ay, guys. Sige na pang dong. Good afternoon. Happy po listening. Iba, maugan niya hapon. Gitana. Watching from Makati.
2: Exciting.
0: Bukod niyang galit sa probinsya Taklan, maugan mga katropa. Kundi pati man sa Metro Manila, ha? Kasi sa Makati, makarang sige na pang dong. Pero maugan man, rupanyin po. Haragit ang ani. Na timing man sa aton karnya day off, mga katropa. Raya is a sign para maghimunong kita, magstay at home, aga magbugaw-bugaw. Kaso, makasugupo man sa parte at mga tao nga nakaschedule maggaba every weekend. I said naman mga katropa para weekend gid-an, especially for our parents. Raya is intended para nga ni maggabay aton karon mga umog. ay paano nga ni kita kagaba, hay rea karon nya maugat, pwede man to sige hapon siguro ron. Karon nya kung may inyo kanya mga alternative nga bugaran ron na aga panalo matakara mga katropa ro may mga dryer.
1: Sana.
0: Wow, di ba? Pero paswa namin abigyapon kung masilakan o aton kar niya mga gambong. So, amat-amatin niyo ang mga katropa kung hindi man matanan naton it gabagagi. Agro, limitado. Pero aton kar niya sampayan sa aton niya balkon, sa aton kar niya kilid it bagay. Importante ang hindi mauganan rin kar niya hinabhan. Sige na pang Lioski, birthday girl! Happy happy birthday, gid anak mo katropang Lioski. Naway mag-enjoy ka at masaya ka sa kaarawan mo. Agtawaan ka pat maghawig nga kabuhit. Aton karnya, Ginoo. So, happy happy birthday once again. Regards lang ha kay tayo Leopoldo Martinez Jr. sa imo kanyang father dear. At syempre kay Nay Elda, una gid aron sa Barangay Aliputos, no man siya. So mga katropa, hindi na ha. Abang uman ka mo, may panibag-o. Matakita kong istorya. Ginahagad gid ana para kinyo mga katropa. Gusto ko gid abing maging masadya ka mo. Gusto ko gid ang happy ka mo sa sugaraw sa week.
1: Ayun,
0: sa New Year Sunday lang kuno. Abo gid ana. Thank you kita katropang Lioski. Biyernes pa lang pero medyo gusto ko ta magdominggo. Sa Sunday lang ako ang pamahaw kinyo idol. That's very sweet katropang Lioski. I appreciate that. Thank you gid ana in behalf ya kamon sa Axa Farm Kalibo. Ay, sir pang Jory, okay lang na ikaw mag-isa para ka namang anghel sa paningin ko. Hindi lang cute, so precious pa. Sana all, katapang Jory. Gakasugod, kita-kita katapang Jory. Kabakaroin kagiting sa atong comment section, adlaw-adlaw. Tarot lang. But thank you, kita mga katropahan. Na-appreciate nyo, gitaro amon, karon niya pagkatawo. Well, anyway, dahil mag-awig maraton karon niya oras, sa pagkita ta, alas 13:30, mag-ililibo mga katropa. Hay, magpupumati, mag-relax-relax, anay, kita support naman ha. Pero mga kantayt aton karnya mga local band yes, aton karnya probinsya Itaclan. Agumpisan taro mga katropa sa rekord niya kanta nga Ikaw at Ako.

tropa, nabatihan nato no, Ropila sa mga Aklanon songs or should I say po Aklanon songs kundi aton yung mga Aklanon yung mga singer aton yung mga Aklanon yung local artist gid-an na mga katropa o taga-iya gid-an na mismo sa aton karnya provinciate Aklan. Dapat gina-showcase mo nato ro anda karnya mga talento supportahan ro anda karon yung mga hit songs mga katropa para mas makilaga pagidsanda sa gawa it aton karon nga probinsya. Hey, imagine, di ba, nag-support ka ni kita, ita ibang artist coming from

0: iba karnya area, how much more paro mismo nga aton gita mismong bugaw sa aton karnya probinsya Itaglan.
1: Okay,
0: by the way, ah, good afternoon once again kay Tel Leopoldo, nag-comment at nag-inima sa aton karnya comment section. Siyempre si Karapang Stepan Kismundo, good afternoon, happy happy listening man kimo Karapang Stepan. Si Karapang Robert Gonzalez, good afternoon Katrapang Yani, pa shoutout kami iya sa Gonzalez Ice Cream una ron sa barangay Muging sa Banwa It Banga. Baka na miton maskin maugan magami groaton kanya panyampo mga katropa matyaka nami gid ana magdilot dilot ta kanami gid ana kara mag kaon ni trekor niya ice cream haman taron no mga katropa, the power of ice cream nga maskin na any weather any time agahon pa gabi midnight pa ron for as long as natagkaon kat ice cream makaon kagit imo aga daog kararo may mga stock gid ana sa anda sana all aga sambilog maro ice cream mga katropa and chocolate sa mga comfort food it mga taong masubo diba rin niya ni Raton niya gina-offer sa mga inunga kung sanda isad sambilog sa aton kanya mga ginapasalubong kasi nakaka-happy imaw it mga tao nga may mga pinagdadaanan basta nakaka-light lang siya ng mood kaya mag-ice cream na kamo mga katropa maskin maugan ro aton chimiko na kamo ha sa aton kanya Gonzalez Ice Cream una sa barangay Muging Banga baswerte gidaan na mga kagapit ninyo ro na katropang Robert madali gataro access sa record niya ice cream. So aras sa mga katropa alas 2:22 na sa hapon. Aga hindi na mga katropa standby tutuka mo ay sa aton karnya pagbalik. Hay aton kita kinyong i-plus star panibago na aton karong istorya iya sa aton niya programang X-rated. Agroan na karnya pamagat mga katropa ay sa Agos ng bukas sa pagka na miton gitana. So abang ka mo ah kung may kang tanan sa ano ro dagagan ito record niya istorya ay manami gitana. Rasaid ko every afternoon na i-enjoy nyo gitana umpisa ita month of July nga mga katropa ro aton niya mga istorya iya sa aton kanya programang X-rated. So standby tuto ko mga katropa just keep on posting sa aton kanya comment section hay panong balikan naton ron makatiwan nga mga rupilang ka mga reminders.

0: Ako si Ayn. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. I try to keep healthy with a proper diet, exercise, at Santon Plus Gold Coffee Mix araw-araw.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix. Mabibili sa mga butika.
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan na humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.
3: Noon, iniiwasan ko ang kape dahil may history kami ng diabetes. Pero nang makilala ko ang Premium D3 Coffee Mix, nakakakape na ako ulit dahil ito ay kape na safe sa diabetes. Dahil ito ay may taglay na mangosteen na puno sa fiber, vitamin D3 na nagpapalakas ng buto. At alam mo ba, ang mas nagustuhan ko sa Premium D3 Coffee Mix, pinatamis ito ng stevia, kaya di ako nagwo-worry na magka-diabetes. Ikaw, anong kwentong kape mo? Dito ka na sa kape ko. Premium D3 Coffee Mix. Mapapakwento ka talaga sa dami ng health benefits. Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
4: X FM.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C.
5: Ako po si Junel, isang gym instructor. Katuwang ko sa araw-araw ay ang Santon Vitamin C. Tunay na nagbibigay sa akin ng lakas at energy araw-araw.
1: Santon Vitamin C. Ang alkaline ng Vitamin C. Bibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
6: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis. Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap. Makaprotekta sa skin cells. Agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Glare Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.

0: siya sa Pasayan, sa Lucos o sa Kasag. Ano pa lang iban nga mga allergic na mga seafoods. So, likawan mo na.
1: Santon Plus Gold.
0: Then, parison mo niya, Santon Plus Gold, Santon Vitamin C, kag Premium D3. Ining tatlo makababulig ni pagpabako sa imong immune system. Agod nga, hindi magmango aton immune system. Kag magmango aton immune system, amo nag dali mag-react ang aton nga allergy once makakaon kita. Pero kung alam ini siya, tanan nga mga allergic foods, pwede mo na makaon kay amat-amaton niya na in-neutralize sa imong lawas. Pero mas nami, while hindi ka pa nag-ayo sa imong allergy, untaton mo anay ang mga allergic nga mga pagkaon.
1: The secret of health.
0: May namang kot dire Doc Leo. May mintinan siya sa high blood kag sang iyang blood sugar, pero hindi niya mauntatan kuno Doc Leo ang pag-inom sang kape. Kaya daw kakulang sang iyang kabuhi kung hindi siya kapangapi. Ilabi na mga alas 2, alas 3 sa hapon. Mainom gikuno siya kape. Doc Leo, anong solusyon mo sini?
2: Kaya hindi mo natun mapunggan ang magpangapi. Kapit pagid ba na Doc Arvin kung may sakit ka? Kung di pa tong bawal, dito kagid na namitan magsagit ilaw.
1: The secret of health.
2: Di kaya hindi kagid niya maguntat sang pagkape, piliin mo na lang ang kape nga hindi ka matamaan.
0: Mm-hmm.
2: Kundi may benepisyo pa sa imo sa ding lawas. So ma-suggest na ton sini sa ila Doc Arvin. Namuring Premium D3 Coffee Mix.
3: Yes, to help.
0: Ano bala ang kinalain sang Premium D3 Coffee Mix Doc Leo? Nga ang ma-recommend na ton?
2: Ang Santon Gold, yes. Mayara sing mangustin.
0: Mm-hmm.
2: Nga mayara sa benepisyo sa ginatawag insulin resistance. So kung may mga diabetes, kag ang vitamin D3 makabulig man siya para nga magnami pagid ang pagfunction sa aton sa ninga pancreas. Ining magustin kag vitamin D3 ari na sa Premium D3 Coffee Mix. Ang pinakamanami pagid sini kang papatamis niya is stevia.
0: Wala kontra kung taas imo blood sugar.
1: The secret of
0: may mga kauturan kita Doc Leo nga mas malipatan ang pag-inom sang kapsula. Pwede man ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix kung ano ang ara sa kapsula nga Santon Gold, ara na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, gindugangan pa sang glutathione kag collagen.
1: The secret of health.
2: Ang gluta kag collagen kinanglanon gid samtang nagaedad. Mas labi nga gina-recommend naton sa mga nagaedad na,
0: yes.
2: Tungod nga may gluta kag collagen nga boss. Ining duha ko ni combine mo, may anti-aging effect sila.
3: Yes, to help.
0: Ari na sa aton nga Santon Gold Coffee Mix, same sa Premium D3 Coffee Mix naton. Stevia ang iya nga pagpatamis ini. Safe siya gamiton, safe siya inumon sa mga may balatian, ilabi na kung may mataas kamunga blood sugar. Aprobado sa aton Food and Drugs Administration.
1: The secret of health.
0: Doc, ano ang bulong sa kilid sa wala kagtuo? Nagasakit, lapit na 3 months sige sakit. 2 times a day, Doc Leo, anong iyang himoon?
2: Konsulta gid siya sa medical doctor or matagaan siya sang order for laboratory test. Pero may ara, Doc Arvin, nga ang pagsakit sang kilid tungod sa constipation.
1: Santon Plus Gold.
0: May mga kauturan man kita nga nagaamuning sakit nila sa kilid, sa hawak, Doc Leo, nga may problema man ang ilang nga bones, ilang nga tulay. Hindi ka man magpa-check sa imong uric acid. May ara man iban nga hatag ni palatandaan nga problemado imong nga kidney. Depende lang kung ano ang reading sa laboratory. Kung clear imo laboratory tapos okay imong nga kidney, may tendency ini siya nga base sang imong nga constipation.
3: Yes, to help.
2: Pero kung nalibawa constipated gani Dr. Arvin, nalibawa may mga tag 1 week ka madangatan nga hindi normal ukon bisan adlaw-adlaw ka pa nagapamuhin, pero kung tigamay-gamay kagda matiga, so masuggest ko sa imo sina makagamit ikaw sang Santon Gold Capsule. Kay nga aman babuligan sang mga utanon nga sang kapsina nga amat-amat pahumok imo sini nga higko. Tapos nami sini maimnan mo gid sang Santon Gold Herbal Tea.
0: Yes, ang herbal tea naton amo nang manami gid sa mga constipated. Tapos damuon tubig inom, Doc Leo.
2: Yes.
0: Kung isa kulang kita tubig, amo man nagaba trigger. Tapos kaon pa kita sang mga wala fibers nga mga pagkaon. So kaon ka damo mga leafy vegetables, mga root crops, and then parison mo niya Santon Plus Gold, Santon Vitamin C kag Premium D3. Inumon mo 3 times a day.
1: The secret of health.

0: Good afternoon once again, mga ketropag. Siyempre, magpanambalik kita sa itong programang X-Rated. Nagsagihapon ako yung karmakaibahan. Ako si ketropang Yanni. Uy, mga ketropa ha. Asa pa ito at alas 13, medya mag-ilibo mga kanya hapon. So, stay put lang ka mo rin na. Agipahan yung gihapon ako sa itong kanya Facebook Live through our Facebook pages or AXFM 96.5 Kalibo. Agro AXFM Kalibo 96.5 ang ketropa mga page. And don't forget to follow kita mga katropa para mas mag-abo pagid kita magapad pagidro aton karnya community iya sa online world.
1: Exciting.
0: And of course still happy listening, happy weekend, happy Friday sa tuman yung mga katropang OFW nakatutok sa anda ko niya XFM Radio Mobile App ega sa tuman yung mga radio listeners nagpapili niya bukas ratun ko niya hotline number sir 998-591-5186. So go with ang mga katropa, mag-text o kung magtawag at anak mo para sa inyo ko niya pagpa-shout out.
1: Exciting.
0: O si katropang Ritas, happy coffee time gid anaki mo katropang Ritas, good afternoon, enjoy every sip of your coffee. Kana miton gid ana ron basta ikaw is naka Santa Plus coffee mix. Nakakapi ka gwa naging healthy kapad. Kabuabo ra nga daga nga manami para sa aton karnya ika ayong gawas. Kaya dapat kung gabahag kamot kape mga katropa, pili o ninyo. Rumaabong nga benepisyo sa inyo karon nga ika ayong gawas. Nang kamo sa herbal, purong natural ag kanamitonya klasing kape, makapahealthy pagid, makasatisfy sa inyo karnya coffee craving. Nakakipi kagon naging healthy ag na enjoy mo pa ro kape nga bukon yamang itmanami ro anak karnya lasa kundi makabulig pa sa pagpasanyog sa imo karnya kagawasan. Bangod health is wealth gid ana mga katropa. Dapat manami makusog ag energetic ka, makababaskog sa inyo karnya resistensya o side effect maskin may maintenance ka pa. Ag raya is may anak ang component, may santon, may malunggay, spirulina, ag garlic, mga natural karnya sangkap ha na makabulig good contrast na kainyain karon nga bagatian.
1: Exciting.
0: Lumanami pagid ang mga katropa sa Santon Gold Coffee Mix naton niya ra is mas gin kumbaga mas richer gida na imaw kasi with glutathione, with collagen para sa makinis ag manami gida karon nga cuties. Sana all kanamiton gida na para bukon ka lang it naging healthy, nagwapa ag nagkinis ka pa.
1: Kasiin
0: ka pa, nagkapi ka go, nagwapa ka pa, tapos nagnami paring ikaayong lawas. Harun gitaan na mga katropa, Ruaton Carnia Santon Gold Coffee Mix. Kaya sa mga coffee lover runa, magkapiot ana kamot healthy, very natural, ag with glutathione, ag collagen pa. Mag-switch na kamo mga katropa into Santon Gold Coffee Mix. Raya isa, sarang mabakal sa mga Mercury Drugstore, South Star Drug TGP ag the generica pharmacy nationwide. And of course pwede marang ma-add to cart through Shopee at TikTok Shop.
1: Exciting.
0: So go with mga katropa. And one more thing, pwedeng-pwede nyo gidra nga ubrahon nga entry para sa aton karnya Santon and Axapam libo-libong papremyo. O, di ba nga, nakakapi ka yun, pwede kapag id magkakwarta. Pinaagi lang sa pagpasakop itlima ka mga empty sachet at aton karnya Santon Gold Coffee Mix para makahimo ka ita sangka entry. So, kung nakabakag at sangka pak mga katropa, napugo rasood karnya sachet. So, daiwang ka mga entry at agagiro may una ka. So, go with mga katropa, kalitanta para matawan ka mo chance ang magdawag 3,000 pesos sa aton karnya weekly draw.
1: Exciting!
0: O, sige na pang Ritas about gid ana. Ha-explain ko kayo na katropang Ritas. Ah, ay, balik-balik ilat, ana. Aba ko nga ni, di ba, nag-day off nga ni sige na pang Menggay kasi may adjustment sanda sa tech department sa anda kanya mga duties. So, di ba, le, next week, kaya, day woman kami, syempre. Sa yun doon, mga katropa, basta waro sa bilog kamon, it's either naka-leave, may mga importanteng ginasikaso, or may mga adjustment sa amon kanya duty hour. So, pupasensya ang gid ka mo kung bukon kita kompleto. Sometimes, but it doesn't mean mga katropa nga hindi kita ka programa. Iba yun. At gara pang Marvin Makabinta. Good afternoon. Happy listening. Gada kimo kara pang Marvin. Thank you gada sa imo kanya pag-comment sa programang X-Rated. Si gara pang Divina Subiaga. Shout out, Mama. Abo gada nag. Happy watching from Fairview, Quezon City. Thank you, Lord. Save you tatanan ng mga aklanon. Ikaw man, gara pang Divina. Kabay pa nga safe ikaw sa imo karon nga place right now. And regards lang man sa imong family sa barangay Kalakabyan, Libakaw, Aklan. So, oras sa mga katropa, alas 2:30 in Webin na sa hapon. Grabe na dasig. Rapagtaliwan it aton karon yung mga minuto, mga katropa. Ayara, kalitan ta, hindi itong pagpabuhayon pa. Haya, ipabatikon kinyo. Rapag nibago na itong set it drama para mas magnami pag-idro inyo karon yung pagtutambay, pagpupahuway, pag-relax-relax, pag-higop-higop it kape, pinaagi sa pagpamatid ka namin ito na itong mga istorya. Iya sa itong kanyang programang X-Rated. Dara mga katropa, igabida na itong kinyo. Raya karon yung istorya. Ngaroan ang titulo is Agos ng bukas.

0: Limang taon na rin pala ang nakalipas. Bakit ba hanggang ngayon, nakatago pa rin dito ang mga alaala mo, Jose? Ang sakit-sakit pa rin talaga.
1: Magandang umaga, Miss Mayumi. Dinala ko na po yung mga sketch para sa garden renovation ng kliyente ninyo. Saka may bonus na rin po akong dalang kape para sa paborito kong arkitekto.
0: Ay, Alex! Ikaw pala. Salamat. Ipatong mo na lang dyan sa lamesa. Pasensya ka na, medyo magulo yung opisina ko ngayon.
1: At bukang may bumabagabag sa arkitekto ko. Okay ka lang ba, Mayumi? Kung gusto mo nang makikinig, libre ang tinga ko ngayon. Walang bayad, walang interes.
0: Salamat, Alex. Pero personal to, mga lumang gamit lang na dapat ko nang itapon. Pero hindi ko magawa.
1: Alam mo, Mayumi, hindi naman masamang magtabi ng alaala. Pero kung ang alaalang yan ang pumipigil sa'yo para sumaya sa kasalukuyan, baka panahon na para palayain mo. Hindi mo kailangan kalimutan ang nakaraan. Kailangan mo lang itong patawarin.
0: Patawarin? Madaling sabihin yan, Alex. Pero kapag iniwan ka ng taong pinagkatiwalaan mo ng walang sapat na dahilan, mahirap buksan ulit ang puso mo para sa iba. Ang dali masira ng tiwala, pero ang hirap ibalik.
1: Tama ka naman. Pero huwag mo na sanang isarang pinto mo sa lahat ng tao. Dahil lang sa isang taong hindi marunong magpalaga sa'yo. May mga tao dyan na handang maghintay. Kahit gaano katagal, basta papasukin mo lang sila.
0: At sino naman ang magtatagang maghihintay sa isang katulad kong puno ng takot? Ha, Alex?
1: Ako? Kung bibigyan mo ako ng pagkakataon, Mayumi, hindi ko maipapangako na magiging perpekto ako. Pero ipinapangako kung hindi kita iiwan sa ere, sabay nating ayusin ang garden ng buhay mo.
0: Bulero ka talaga. Garden talaga ang hugot mo, ha?
1: Siyempre, landscaper ako eh. Alam ko kung kailan dapat putulin ang mga tuyong sanga para tumubo ang mga bagong bulaklak. Kaya, kape muna tayo.
0: Hays. Sige na nga. Kape muna tayo.

0: bagay sa iyo ang kulay ng damit mo ngayon. Mayumi, mukhang nabawasan ang stress mo sa mga blueprint mo, ha?
1: Salamat sa iyo, Alex, ha? Kung hindi mo ako pinilit lumabas ngayon para mag-celebrate na natapos nating project, baka nakakulong pa rin ako sa opisina. Salamat sa pagiging landscaper ng buhay ko.
0: Basta sa paborito kong arkitekto, ha?

0: Mayumi? Hindi ako pwedeng magkamali. Ikaw nga.
1: Jose?
0: Ikaw nga. Lalo kang gumaganda.
1: Anong ginagawa mo rito?
0: Binalikan kita. Mayumi? 5 taon na akong nasa Amerika. Para sa pamilya ko. Pero walang araw na hindi kita naisip. Alam kong nagkamali ako na iniwan kita nang walang pagsabi. Pero nandito ako ngayon. Handa akong bawiin lahat ng pagkukulang ko.
2: Sandali lang. Kaibigan, sino ka ba? At mukhang hindi yata nakakatulong sa panunaw ng kasama ko ang bigla mong pagsulpot ah.
0: At sino ka naman? Kaibigan, driver ka ba niya? Mayumi, sino ba tong kausap ko? Huwag mong sabihing ipinagpalit mo ko sa isang to. Ordinaryong lalaki lang? Talaga?
1: Sumasobra ka na, Jose, ha? Wala kang karapatang pagsalitaan si Alex ng ganyan. At higit sa lahat, wala kang karapatang bumalik sa buhay ko na parang walang nangyari. Iniwan mo akong durog, Jose. 5 taon akong nagdusa.
0: Mayumi, please. Hayaan mo akong magpaliwanag. Please lang, please.
2: Sabi ng hindi mo hawak ang panahon, di ba? Pero ngayon, ang kasalukuyan ni Mayumi ang hawak ko. At malinaw ang sinasabi niya, hindi ka na welcome dito. Kaya pakiusap, lumayo ka na habang nakikiusap ako ng maayos bilang tao.
0: Abay, loko to ah. Hindi pa tayo tapos. Mayumi, kilala kita. Alam kong mahal mo pa rin ako. Babalikan kita.

0: bakit ngayon pa, Alex? Kung kailan sinubukan kong maging okay, bakit kailangan bumalik ang taong sumira sa akin?
1: Mayumi, tumingin ka sa akin. Hindi ibig sabihin yan ay kailangan mong bumalik sa lumang ikaw. Tapos na ang nakaraan. Ang multo ng kahapon, walang kapangyarihan kung hindi mo bubuksan ang pinto mo. Nandito ako, kakayanin nating dalawa.
0: Salamat, Alex, ha? Huwag mo akong iiwan, please.
1: Mayumi, ipinako ko na ang sarili ko sa tabi mo.

0: Mayumi!
1: Jose? Ano ba?
0: Halika, sumama ka sa akin.
1: Bakit ba nambubulahaw ka rito sa tapat ng opisina ko? Nakakaabala ka na sa mga katrabaho ko at sa mga kapitbahay.
0: Nag-usap na kami ng pamilya ko. Handa akong bilhin ang kontrata ng opisina mo.
1: Ha?
0: Para hindi mo na kailangan magpakapagod sa maliliit na kliyente at yung landscaper mo? Binayaran ko ng agency niya.
1: Ano?
0: Para humanap ng ibang project. Malayo rito at malayo sa'yo.
1: Anong karapatan mong pakialaman ang buhay at trabaho ko? At bakit mo idinamay si Alex?
2: Hindi nabibili ng pera ang lahat ng bagay, Jose. Lalong-lalo na ang taong may prinsipyo.
0: Ayan. Yan ka na naman. Magkano bang kailangan mo? Ha? Alex? Sabihin mo lang ang presyo mo. At lumayo ka na kay Mayumi. Hindi ka bagay sa kanya, pre. Kulang yung kinikita mo para buhayin ang mga pangarap niya bilang isang sikat na arkitekto.
1: Tama na, Jose. Umalis ka na.
2: Makinig ka sa akin, Sir Jose. Ang pangarap ni Mayumi, kaya niyang abutin ng gamit ang sarili niyang talino at yaling bilang arkitekto. Hindi niya kailangan ng pera mo para sumikat. Ang kailangan niya, taong rerespeto sa kanya, makikinig sa kanya at hindi siya iwan kapag naging mahirap ang sitwasyon.
0: At akala mo, ikaw yun. Isang hamak na landscaper ka lang, boy.
2: Oo, dahil ang trabaho ko ay mag-ayos ng hardin. Alam ko na ang pinakamagandang bulaklak ay hindi lumalago sa pirang itinapon mo lang sa lupa. Lumalago ito sa sikat ng araw, sa dilig ng pag-aalaga at sa lupang matatag. Kung sa tingin mo ay kaya mong bilhin ang pagmamahal, nagkakamali ka. Ibabalik ko ang cheque mo sa agency ko. Manatili ako rito sa tabi ni Mayumi. Hindi dahil binabayaran ako, kundi dahil dito ko gustong mamalagi.
0: Ha? Pagsisisihan niyo to. Pare-pareho kayong walang mararating.

0: Alex, paano kung totoong masira ang karir mo dahil sa akin? Nag-aalala ko para sa'yo. Masyadong malakas ang impluensya ng pamilya niya.
1: Mayumi, ang disyerto nga nagagawa kong gawing hardin. Ang karir ko pa kaya? Huwag mong isipin yon. Ang mahalaga, ligtas ka at alam mo kung sino ang totoong nagpapahalaga sa'yo. Handa ako mawala ng trabaho, huwag lang mawala ang tiwala ang pinaghirapan nating itanim dito sa puso mo.
0: Salamat, Alex. Ngayon, sigurado na ako. Hindi na ako natatakot sa Agos ng bukas, basta ikaw ang kasama ko.

0: Mayumi. Alex, salamat at tinanggap niyo ng hiling kong makipag-usap. Sa huling pagkakataon, dito sa parke na to.
1: Bakit mo kami pinatawag, Jose? Sana naman ay tapos na ang mga laro at banta mo.
0: Huwag kayong mag-alala. Hindi ako nandito para manggulo. Tsaka, patawad. Patawad sa lahat. Nung isang gabi habang tinitignan ko ang sarili ko, na-realize ko kung gaano ako naging sakim. Akala ko, dahil may pera na ako, kaya kong ibalik ang oras. Akala ko, kapag binili ko ang paligid mo, mapipilitan kang mahalin ako ulit. Pero nakita ko kung gaano at paano ka titigan ni Alex. At kung paano mo siya tingnan pabalik.
2: Salamat at nalinawagan ka rin, Jose. Ang pag-ibig, hindi pinipilit. Hindi rin nilalagyan ng presyo.
0: Tama ka, pre. Tama. Tama ka. Alex, binabawi ko ng lahat ng panggigipit ko sa agency mo. Mas mabuting tao ka pa pala kesa sa akin. Mayumi, pinapakawalan na kita. Hindi dahil hindi kita mahal, kundi dahil alam kong ligtas at masaya ka sa puso at piling ng taong hindi ka iniwan nung kailangan mo ng makakasama. Sana mapatawad mo ako balang araw.
1: Pinatawad na kita, Jose. Matagal na. Hindi lang para sa'yo, kundi para sa sarili ko. Salamat dahil binalikan mo ako. Dahil kung hindi ka bumalik, hindi ko mapapatunayan sa sarili ko na kaya ko na palang tumayo ng hindi umaasa sa mga alaala mo. Jose, mag-iingat ka sa pag-alis mo.
0: Salamat. Alex, alagaan mo siya.
2: Jose, oo, higit pa sa sarili kong buhay.

0: Miyumi, wala na siya. Wala na ang multo ng kahapon. Ang natitira na lang ay ikaw at ako at ang ating bukas.
1: Alam mo, Alex, tama ka. Ang nakaraan ay hindi bilangguan. Kung hindi dahil sa mga sugat na yon, hindi ko mapapansin ang isang taong may dalang lunas na katulad mo. Alex, ikaw ang nagturo sa akin na hindi masamang magtiwala ulit.
0: Oh, paano ba yan? Tapos na ang renovation ng arte ng puso mo. Handa ka na bang makasama ang landscaper na to habang buhay?
1: Handang-handa na, Alex. Kahit anong agos ang dumating sa bukas natin, basta ikaw ang kasama ko. Alam kong palaging may bulaklak na mumukadkad sa dulo.

Alright mga kitropa, napati anna. Ano ka na may ton, kita ka niya istorya. Nga pati kita, ginakilig-kilig lang man. Samta nagapupa, mati. The perks of listening. Diba no? Iba kita naro power mga kitropa. Very nostalgic. Agka nami abi imaw. Kasi habang nagapamati ka, nagacreate ikaw picture, nagacreate ikaw scenario sa imo ka niya mind, which is nakaka-relax. Habang nagapupa, mati ka, gina-imagine mo rin ka niya bawat eksena, mga tao, ikaw nagacreate. Diba ga? Matya, sobra ka pa sa rekaw niya artist. Kasi hindi kinakanti ko mag-drawing mga katropa. Kaya naton nga mag, tawag ka ron, mag-isip it mga eksena, di ba ga? Sa aton kar niya mga piniino. Sabay, yuhum, yuhum. Sana all may ginpili. Haron, doon kinatawag mga katropa nga bukon itanan is nabubuo it kwarta. True love wins, gid ana. Basta ikaw, ro tawo nga may mahabang pasensya ang nakikita ro halaga it mga bawat bagay sa imo karnya palibot. Sigara pang Elky na ba? Happy watching. Gid ana kimo karna pang Elky. Thank you so much kita sa imo karnya pag-comment. Hay, ano mga katropa? Kamusta man ro inyo karnya pagpamati? Ano man ro inyo karnya mahambag? Ano man ro inyo karnya reaction sa love story? It Agos ng bukas. Exciting. Ba naka-experience man nga may daywang katawong nag-aagawan para kimo sana all, di ba na, haba ng hair. Pero syempre, maski na pilang milyon pa pero gustong magagas kimo, may isang bilog idanang makaagaw sing tagipusuon. Agatong ani mga katropa, true love gidana. Robo munyag saray karong tagipusuon. Itaton karon nga bida. Sana all. Kunta kamo man habunyagan. Aya, sa mga patpaligos ro na magamat-amat ut anak kamo boboe ut ar inyo karon nya mga bubon-bubon agun mabasa-basa man mga katropa. Hay mag-comment ut anak kamo sa inyo karon mga reaction, inyo karon mga thoughts, inyo karon nya mahambag man mga katropa sa aton karon istorya makarn nya hapon. Hay sa aton karon pagbalik aton rong pagabasahon para manami man mga katropa ro aton karon nya hapon dahil sa pagkat alas 3:30 nga magailibas. So oras sa mga katropa, impunto, alas tres na sa hapon. Maka-commercial break, anay kita ha, agtawa na dagan, roaton karnya 3 o'clock prayer. So magpapanong balik, yung programang X-Rated, makataliwan nga mga rupilang ka mga reminders.

0: Ang panalangin ito ay para sa mga mag-aaral. Ang salita ng Diyos sa Kawikaan 1:7 ang nagsabi, "Ang pagkatakot sa Panginoon na may paggalang ang simula ng karunungan. Ngunit sa hangal, walang halaga ang karunungan at ayaw niyang maturuan upang maituwid ang kanyang pag-uugali." Manalangin po tayo. Ama naming Diyos na nasa langit, kami po ay namamanhik sa inyong trono sa ngalan ng inyong anak na si Jesucristo. Sapagkat kayo po ay nangako na kung anuman ang aming hilingin sa ngalan ng aming tagapagligtas ay kami inyong diringgin. Pinupuri po namin kayo sa napakalaking pribilehyo na ito na ibinigay niyo sa amin na makapag-abot kami ng aming hiling sa inyo. Bago pa man po ang lahat, pakalinisin niyo po kami sa bisa ng dugo ng inyong anak na si Jesus. Alisin po sa amin ang galit, sama ng loob at di mabubuting pag-uugali. Amin pong isinusuko ang aming sarili sa inyo ngayon. Likhaan niyo rin po kami ng isang mapagpatawad na puso upang mapatawad rin naman namin ang mga taong nakasakit sa amin. Kayo na bukal ng karunungan at kaunawaan, amin po kayong pinapupurihan. Alam po namin na kayo ay makapangyarihang Ama at lahat ng bagay ay posible para sa inyo. Amin pong ipinapanalangin ang mga mag-aaral na may dakilang pagnanais na matuto at makatapos ng kanilang pag-aaral. Ibaling nawa ang kanilang mga pandinig tangi lamang sa mga sasabihin ng kanilang guro. Iiwas sila sa maiingay at walang interes na mga kaklase. Iiwas po sila sa mga masamang impluensya na makapaglalayo sa interes nila sa pag-aaral. Iiwas sila sa mga bagay na maglalayo sa focus sa pag-aaral tulad ng mga bisyo, masamang barkada at paglalaan ng mahabang panahon sa paglalaro ng mga gadgets. Guguli nawa nila ang kanilang salapi at panahon para sa pagpapalago ng kanilang kaalaman at kakayanan. Alisin nawa sa kanilang puso ang pagkatakot, lalo na sa mga pagkakataong mahirap intindihin ang kanilang mga aralin. Ipaalala niyo po sa kanila ang inyong pangako na kung sino man ang nagkukulang ng karunungan ay humingi lamang sa inyo Ama at tiyak na ibibigay ng masagana sa kanila. Dagdagan nawa po ang pananampalataya ng mga mag-aaral na nanghihina at nawawala ng lakas ng loob sa pag-asa, sapagkat kayo ang Diyos na nagbigay ng talino kay Daniel na 10 ulit na higit kaysa iba, ay gayon pa rin Diyos na makakapagbigay ng kakayahan sa pag-unawa ng mahihirap na aralin. Ama, samantalang ang mga mag-aaral ay maghahanda sa kanilang mga pagsusulit, ituro sa kanila ang mga dapat nilang pag-aralan at ituro rin sa kanila ang pinakamainam na paraan ng pagsasaulo at pagbabalik-aral. Ama, dagdagan nawa ang pagsusumikap ng mga mag-aaral na maging maayos ang kanilang mga grades. At sa mga sandaling sila ay matanyag at magkamit ng karangalan, ipaalala nawa po sa kanila na dapat sila ay manatiling mapagkumbaba, sapagkat ang karunungan nila ay tanging nanggaling lamang sa iyo. Ama, bigyan niyo po ng malulusog na pangangatawan ang mga mag-aaral. Ilayo sila sa mga naglipa ng sakit na nakakahawa. Ilayo sila sa mga aksidente at masasamang tao. Samahan at patnubayan nawa po sila ng mga pilinyong anghel sa loob at labas ng kanilang paaralan. Bigyan po sila ng karunungan na pawang ang katotohanan lamang ang kanilang paniwalaan at talikdan naman ang mga turo na kataliwas ng inyong mga salita. Ama, pagpalain niyo rin po ang mga magulang ng mga mag-aaral na ito. Bigyan nawa sila ng sapat na kita upang mabayaran ang matrikula at mabigyan ng sapat na allowance ang kanilang mga anak. Pinupuri po namin kayo at pinasasalamatan sa inyong katapatan at pag-ibig. Salamat po sa pagtugon sa aming mga hiling at dalangin, hindi dahil kami ay karapat-dapat, kundi dahil sa inyong bugtong na anak na si Jesus. Amen.
1: XFM. Santon Gold Live Testimony.
2: Lin and Yosa po, 46 years old. Dati po nag-worry ako sa health ko kasi po laging masakit yung didi ko, yung ako laging masakit na mabanhid talaga. Tapos po sir, sabi ko subukan ko itong Santon Plus Gold. Bumili po ako ng isang pad, sinubukan ko po siya. After 1 week na po, sa awa ng Diyos nakakapaglakad na ako tuwing umaga. Yung didi ko sa awa ng Diyos, wala na po akong nararamdaman. Masakit, patuloy ko po itong iniinom itong Santon Plus Gold.
1: Santon
3: Plus Gold. Mabibili sa inyong mga suking butika.
0: Suwabe ang aroma. Santon Plus Coffee Mix. Suwabe ang lasa. Magaan pa sa bulsa. Santon Plus Coffee Mix. May tapi ka na, may gamot ka pa. Santon Plus Coffee Mix. Mapibili sa mga butika. Magkalinawan nga tayo. Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng slight. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
1: XFM.
4: Premium D3, ang pinalakas na vitamin D3. Isang functional supplement na mas pinalakas ng VCO at moringa oil. May taglay na mataas na medium chain fatty acids na nakita sa pag-aaral na malaki ang maitutulong para mas mapalakas ang immune system at malabanan ang mga sakit na virus at bacteria ang dahilan. Premium D3, ang vitamin D3 na pinalakas ng VCO at moringa oil. Mabibili sa mga butika.
5: Pare. Pare. Oo, ikaw.
6: Gusto mo bang ibalik ang dati mong lakas? Yung konting kembot lang ay tigasin ka na instantly. Subukan mo ang Turbo Dietary Supplement for Men. 100% safe and effective. Turbo para sa lalaking tigasin. Subukan mo.
7: 7 Plus Herbal Soap.
8: Norma Oda, Tagasibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung an-an. Wala nung gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Pumutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung an-an.
7: Santon Plus Herbal Soap.
9: Bili na!
7: Santon Plus Herbal Soap.
10: Sister Pain.
11: Ako Galiciardio, isa ako kapanday. Apiktado kay sa ang akon panarabaho. Bangod sa akon nga trite, sakit gid akon mga kasukasuan. Maayo lang, mayara na Sister Pain. Kasing lang madula, dason ang sakit. Tuloy ang hanap buhay.
10: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe. Yeah! Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Yes, mga Ketropa Philippines, another time, alas 3:08 na sa hapon. Good afternoon once again, mga katropag. Siyempre, magpanumbalik kita sa ito na programang X-Rated. At sa gihapon, ako yung kamakaibahan. Ako si katropang yan. Uy, mga katropa, may pilang minutos pa kita akong nabilin sa ito na kanyang programa sa pakitat alas 3:30 ang mag-ililiba. At palagyan kitang naka-live sa ito na kanyang Facebook pages. So don't forget to write your comment gidaan ng mga katropa and to follow sa amon kanyang Facebook page. Ag sa ito man yung mga listeners runa, particularly sa ito yung mga radyo, ag may mga load malang ka mo, ag gusto yung magpa-shoutout, maghingabot-but na, ag mag-text o kung magtawag sa ito yung hotline number, sir, 998-591-5186. Exciting! Good afternoon ha, kagarapang Yum-Yum Masangya, kagarapang Boss William Masangya. Happy Happy Listening, gid anakin yun na sa Puis, New Washington.
1: Exciting!
0: At sigara pang Rita sa pagitanan sa ato niya drama kay inay. Okay, gid-anak ko nung katropa. Kanami, gid-anak ko nung ato niya istorya.
2: Sana
0: po, gid-anak. You're welcome, gid-anak pang Rita sa inaganahan. Gid-anak kami kar magbasa-basa sa inyo kanyang mga comment. Basta na-appreciate ninyo ro amon kanyang mga efforts. Ang shout-out, gid-anak sa amon kanyang editor kay Daddy Lod. Sana kita kanya effort. Ika namin ito, gid-anak mga katropa ro anak kanya produce. Diba? Basta nagapuligan, aga manami gid ana ro inyo kanya set up ay mahimo yung gid at maayos yung mga bagay-bagay just like man sa inyo kanya relationship mga katropa or mga problems nga ron or mga misunderstandings una gid ana ron pero kung kamo is porsigido nga ayuson do inyo karon nya mga problema ay mausuyan gid ana ron it pamaagi may garapang jowry ay matcha love triangle kunta rumatabo kung pareha si mong na in love sa daywa. But sorry to burst your bubble katrapang jowry what ay mo na in love sa daywa una naga senti-senti pa imaw sa US boy nga to kasi nga ni inaywan imaw nga walang pasabi kumbaga hay gin ghost si babayi pero sa pagbalik man itraya karon nga lalaki nga nag-expect gid ana imaw no nga magbalikan pasanda ag haron niya ni tama kagiting karapang jewelry may pagka mahangin-hangin nun gid ana si US boy edi mas lalo pa matod imaw ron nga na downgrade I mean hay walat ana nagka-interest ka na si babayi kasi masyado nga ni imaw nga second believe sa sarili mga katropa bukod it porke nakapag-abroad ka ag nakaangat-angat kasing kabuhi is gustuhon ka gon ituman itawong ginusto ka dati. Now we're talking about dati, past relationship. Dahil depende man abi ka amat mga katropa sa inyo karon nya ugali. Kaya ginapakasamahan kita karon itawo. Kaya kato na in love ro sang katawo bukod ni dahil sa aton karon physical nga itsura, kundi dahil sa aton karon nya manaming attitude. Diba kung amat ay masking gaano pa kagwapa, kagwapo ro imong katubang, kung may attitude wa ka ni ila sa ana karon nga pag inugali, pag binatasan, nata turn off ka. Kaya gyapon ha sa uman ruugali dapat gid aninyo karon nga mas panamion. Mabay kada pang jowry pageda, hindi lahat ng oras madadala ng pera ro agos kunot kabuhi. Abi ko na tuloy pa rin. So, na-expect ka man katrapang Joring magbalikan. Hindi lahat ng bumabalik ay kailangan mong balikan. Minsan, kailangan mo lang talaga ng closure para ito ay tuldukan. O, diba? Pero nag-start, gitana ko sa ni Coffee Lover. Love wins after all, gitana. Basta busilak na puso at pagmamahal ang iyong i-offer, talagang ibibigay sa'yo sa tamang panahon. I willing to wait matana abi si Alex nga to karapang jowry. That's why gintao matana ka na ruana karon niya hinihiling. Dahil nakita kahit babae ka na ro sincerity nana sa paghugat, sincerity sa ana karon niya katuyuan niya maskin bukod pat buo si babae hambang ni nanay. Kaya kumana nga ayuson duhar din sa imo kong tagipusuon. Said kumana nga magamo pa makaron, di ba? Ruhar din mga katropa kung magamo ginalimpyuhan para mapanami. Mas kinabaw pa nato niya, patay man man rin ako niya hugta. Hey, kung ikaw, may kamat imo magdiskarte, ginausuyon niya mo at pamaagi para uman niya mabuhi. Rekaw niya area, magiging manami. Hinahangan mo ang gitko amat nga bunyagan Roma magamit. Di baro tanong mga katropa para magyabong, kaya karon niya maggambo, kinahangan ni mong alagaan, kinahangan ni mo karon niya i-cultivate, kinahangan ni mong abunuhan, kinahangan mong bunyagan. Ay maskin gaano pa katambok ring tinanom, kuwa mo man ginaalagaan, wa mo man gin bunyagan, hay mapatay man sa gihapon. Para sa merkato ng mga tao, maskin gaano pa kamo kabuhay sa inyo kanya relasyon, kung ikaw nagapabaya-baya, nagiging kampante, kasi rin imong isip ang mabuhay man mana kami, din man nakinahangan niya mag-effort pa. But no, mga katropa, the more ka nga ni dapat nga mag-effort, the more ka nga ni dapat nga magtaut importance samtang nagabuhay kamo sa inyo kanya relationship. That is what we call pagpapahalaga at the same time, consistency. Hindi yung dapat sa una ka lang masaya. Hindi sa una ka lang ma-effort, sa una ka lang nagbibigay. Dapat araw-araw mo sa kanya yung ibinibigay.
1: Ayun!
0: Sige, yung Tagalog mo. Nakalang umatakit eh. Nag-challenge. Ito rin kita mga katropa eh. O, ang ba ni katropang Boss William Paalin, katropang Yanni Rumaduga na sinungaling. Doyon yan eh, katropang Boss William, di ba nakaka-turn off kung nagapuril kimur sang katawo, kapin paro tawong ginapalangga mo. Kasi it's a betrayal, it bukon ta public trust ka. Betrayal imo karon niya, ano eh, pagpalangga. Naging traidor kay tawong imo karon niya pinagkatiwalaan, tawo nga imo karon niya ginasaligan, tawo nga imo karon niya ginapatihan. Agon kasing sakit doon mga katropa. Ako paro gaoy, ako paro magain. Hindi perfect lang, pa shoutout lang ko no sa mga tropa runa nga nagabulig ka na itlimpyo sa irrigation. Sana all abaw kita magasagasa matubi-tubi kita nagali ka rari imo nga ginakayong tangan makang katapang Boss William. Ay kamusta ay pasi ko magpangato ka doon na ha ugasi kita na maya drone kapin insecure basi ko ano wating hipa-isipan na nabay ka rapang Ritas bunyagan it pagpalangga tama para maggambo pagid aga mag-abo roana ka niya bulak. Iba ta ako kung magbunyag 9 months ang magambo bago magbunyag.
1: Ayoy!
0: Macha delikado anan katapang Jory. Okay, latana rumamakaroin ka niya klaseng bunyag. Di ba ga? Basta kaya mo gang rimo ka niya responsibilidad. Ikaw man tabi mga katropa ay sa summit-summit nga ra, di ka ragi kita nadadali. Di ba ga? Di ka ragi kita masami nga gahamba nga I came unprepared. Unprepared pero kat ginaobra mo ron about prepared na prepared.
1: Sana,
0: Prepared na prepared sa
1: Ayoy!

0: translation. O, sige, pang Boss William, ako pa, ano bra, mahawunta ka, tropa namin, magkapikapi, magkaon, it malunggay pandis. Ay, kanamiton, kita na. Sakpa lang, anay ako, ikaon mo lang, anay, ako karapang Boss William. Ay, mangan-angan, pagkita kara makaarangkada, mangan-angan, pagkita kara makahigop! Grabe, tara, higop, no? Higupak, higupak. Bipahigop ay mga katropa sa inyong mga kapiro na magtimplag at anabi ka mo. Tag healthy ha. Tag akon kayo nang ginhambag kayo Rosantong Plus Gold Coffee Mix. Harapit araw ka namin ton. Higopon. Makaroon niya hapon. Maskin pilang higop pa. Ay wag itaroon it kasawaan mga katropa ka namin ton. Basta para gita sa aton karon nga kagawasan. Dapat punta ka mo man ha. Health is wealth gid ana primary isipon kapin makaron maugan ra aton kanya panimpohon bukod yang dapat ithakos-hakos dahil magamig dapat iba man niya pag init mga katropa bukod yang it init it kagawasan init init inyo karon niya mga laman kundi init man it inyo karon niya mga tiyan. Ay, kung base kung puros at anak kita hamus-hamus, puros at anak kita ron na tusik-tusik, tapos galaguo ko, tagaliri inyo karon niya mga tiya. So, unahan, anay ha, para may puwersa, dapat busga. Diba, makaroon ro style it aba it iba. Date, anay mana kita, tapos check in later.
1: Ayaw!
0: Ay, diretso uli ha. Biyernes makaroon. Ibang kabanwahana, nag-declare nga away klase. So, syempre, ato mga estudyante ka na, stay at home na. Pero mga empleyado, of course, excited na nga mag-uli.
2: Exciting!
0: Excited na mag-day off. Excited na mag-Friday night.
1: Sana all.
0: May budget pat. Ah, grabe, no? Makabigo na ito na mga katropa. Nga papisa di peligro eh. Adjust kung makaroon. Ag next week pat-ana rokinsenas para sa kabuan it mga empleyado. Nagawat-wat, tumat-ana. Ragriba ka ra is naga... Ano guta? Nagatutugan guta na sa anda ka ra mga kakilaga. Ag paragang madayon ro anda karon niya mga... Sessions. Ana. Importante ka mga katropa, enjoy ka mo ha. Basta hindi ang gid ka mo magpasobra sa inyo karon nga mga limit. Just live gang sa inyo karon nga kaya ikasarang. What magain mga katropa mag-enjoy tanan kita deserve naton nga mag-relax, deserve natong huminga, deserve naton nga magpakasadya. Basta sito it ga nga hindi ka magubog sa rekon nga utang. Ha? Tawuan nyo man ko amat itligwar inyo kanya mga hawgalingon, kanari mo kanya cravings, kung natag-inom ka, uminom ka, basta drink responsibly, magkong tatagwarang ka, magwarang ka. Basta rin mo kanya mga obligasyones, rin mo kanya mga responsibilidad, ubrahon mo man anay. Para hindi ka ba matambakan, hindi ka maulihe, at hindi ka maghinagas. Ay, huwag ka matayam para maglinagas muna. Oh, Friday Night Sweet Skincare Beautiful Gitan. Ay, goat ah, karapag Boss William. Dapat rapag skincare, pag-alaga sa aton kanya mga... Gawas aton kanya itsura panit ag kamilugan mga katropa is everyday bukod na dapat remote occasionally bukod it kung hinuno ka lang may panaw hinuno kang may date di ka nakangaayos dapat everyday look beautiful ikaw at the same time hay look any younger
1: sana
0: aron na rin inyo kanya tandaan do pag alaga sa aton kanya kagawasan panit itsura mga katropa bukod nun it pag inarte that's part of our responsibility. That's part of our ano ron eh pag take care sa aton karon nga body bukon ron imaw it gusto mo ang mana magilinastos that's not about the gastos mga katropa ay imo kanya ginabakay man yung mga products or mga gina-apply sa imo kanya sarili ay tag-afford mo man diba nga diba siguro magbakay it produkto nga mas mahal pa sing sweldo mahal sa matimo diba nga unless may sponsor ka. Kaya di kamot pati sa mga marites runa mga katropa, gahambal kinyong gainarte ka mo, tapos kapin pa sa ato niya mga nanay runa ha. Kaya hindi ka mo mga katropa, magpinamuna kung may mga parents ka mo, may mga nanay ka mo nga makita runa, nga nag-aayos para sa anda ko niya mga sarili. Bukod sa anda't nagapa-sexy, nagapa-gwapa, kundi pag-alaga taron sa anda ko niya mga kaugalingon. Haman ay, ano ta dapat do itsura itsang ka nanay? Diba? Bawal porque may unga ka ron, bawal ka mag-ayos. Bawal ka rot imo magsuksok it mga gambong gusto ni mong suksokon. Diba ga? Hindi ka mo mamuna ng mamuna una. Instead niya mamuna ka mo mga katropa.

Inyong obrahon, ayusa man rin ka o galingon. Kung naibog ka, mag-makeup ka man. Magpa-revamp ka, umayos ka. Kaysa magbilinantay karuna kanda sa iba kanya mga nanay. Magpag-friends ka lang kanda, magpabulig ka kung paano ma-enhance pag-rimo kanya fashion, rimo kanya skin, maalagaan mo't mayad. Para maskin nanay ka, hindi halata kasi nga ni nasa tamang pag-alaga ka. And we deserve to be loved, mga katropa. We deserve to be happy. We deserve to be taken care of. Diba ga? Kasi tanan-tanan kita, mga katropa, is my duty sa aton karon niya mga sarili, not just for our family. Iba matana ro pag-alaga sa aton karnya pamilya, ag dapat may aton man niya oras sa pag-alaga sa aton karnya mga sarili. Sa kanyo sanda po naon, mga katropa, kung nakita ninyong dugyot, nakita ninyong sipunon, nakita ninyong kahigkuhigkor, ang damaunga, tapos ang mga nanay, kalimpyo-limpyo, doyon. Hindi ko taka mo pagpunggan niya po naon sanda, hindi ko taka mo pagpunggan nga. Siyempre, i-call out ron ang mga makaroon niya klaseng ginikanan. Pero kung nakita nyo man niya maayos imaw sa anak niya family, especially for the kids, mga katropa, waka mo the right nga i-judge imaw nga gailinarte. Diba? Kasalanan niya bang meron siyang time para sa lahat? Time para sa anang pamilya, time para sa anang karon niya sarili. It's all about the time management at balance sa inyo karon niya mga kabuhi. So I hope mga katropa nga na-enjoy ninyo raton kanya program, mga karon niya hapon, at maabo kita nga natunan sa aton niya istorya ro Agos na nga bukas. Dahil Raya is about sa relasyon. Bukon itanan is mabuo mo sa santong paspasan sa pag brag sa imo karnya wealth porque nagyaman ka bakun mo ro anak karnya firm, diba? Pabayiro tawo nga mag-grow sa anak karon nga profession, pabayi mo mag-grow sa anak karnya kaugalingon. In that way, mga katropa, mapamatud-an na sa anang sarili nga maskin wa imot back up, wa imot backer karon, wa kanat nagasagap, kaya na nang mag-shine pinaagi sa anak karon nga talento. Ang di ka to nagdaog si Alex kasi nabaw na kaya matamana ni Mayumi nga mag-stand, kaya mana na nang mag-shine in her own way without any of your help. Kasi mana, gapati ako sa anang ikasarang, gapati ako nga kaya nana, agapati ako sa anang kanya passion and talent. Aww. Oh, sweet! Sana all may makaroon ka supportive nga suitor, kasi suitor pa lang at that time. Pero makarahay, sandagon! Punta ka mo man mga katropa, makita nyo man o tawo nga nagapati sa abilidad nyo. Bukon nga mang it nagapati kung mag-istorya ka nga, kapuro. Well, mga katropa, magkita't oras ha. Thank you so much. Kidana sa inyo kanya pagtutok, pagsubaybay. So man, happy Friday. Happy weekend, everyone. Stay safe. Magdahan, kidana ka mo. At magdahamot payong, magdahamot kapote para hindi ka mo mabasa sa inyo kanya pamanawon. At pag-uli later on. Sa mga nag-comment, nagpa-shoutout sa atin kanya Facebook Live. Thank you once again. Appreciate kidaro kada comment ninyo. Umpisa sa pag-umpisa din aton karnya programa sa tama karon unang gihapon ka mo at sa aton man yung mga katropa nagtutok sa aton karnya accept from radio mobile app at sa aton man karon yung mga radio and of course kay Daddy Lord sa anak karnya pag-ibag katon sa technical side. Imagi na mga katropa ro nagpanami pag-edit aton karnya kada istorya iya sa aton karon niya mga drama. So, sa masudyo Domingo, mga katropa, magkakililita mga kita. Siyempre, same time, same station. Yung magkapon sa ito niya programang X-Rated. Sa gihapon, ako niya kamakaibahan ako si katropang Yanny.

0: Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Kating, pabalik-balik lang. Gamit na ng Samsung Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Samsung Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Samsung Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa presyo magaan.

0: Premium D3 ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
1: Mga Parikoys, may good news! Dumating na ang Turbo! Ang pinakamalakas na dietary supplement for men. Ito ang supplement para sa mga lalaking tigasin. Tulong para laging ganado sa buhay. Turbo Dietary Food Supplement for Men. 100% effective. Subukan mo!
2: Santan Plus Herbal Soap.
3: Ako, si Ken Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santan Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
2: Santan Plus Herbal Soap. Gamit na! Santan Plus Herbal Soap.
4: Sister Pain.
5: Si Gary, sa ka-service ko, may harap ko sa mga chronic back pain. Ako, ginangako. Salamat sa Sister Pain. Tatlo pa lang kabisis na nagtumara kasi matyag ko dahil wala nagasakit ang ako ni ko.
4: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Ibilis sa mga butika.

0: Kusi Adonis, hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Santon Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Santon Plus Herbal Capsule. Ito'y may maraming anti-inflammatory compounds at antioxidant properties. Inaalis ang mga namamaga sa bahagi ng ating katawan. Santon Plus Herbal Capsule. Napatunayan ng mga scientifico na makatutulong tanggalin ang mga namamagang arthritis, prostate problem, heart enlargement, asthma, sinusitis, fatty liver at iba pang karamdaman. Santon Plus Herbal Capsule. Makatutulong upang maiwasan ang mga sakit. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. FDA approved. FR number 108357.
1: Tara, kape tayo! Mayroon akong kape dito na hindi lang basta kape. Ito yung kape na habang hinihigop mo, lumalakas at tumitibay ang iyong mga buto dahil meron itong vitamin D3, isang klase ng vitamin D na nakapagpapalakas ng ating mga buto sa pamamagitan ng pagpapatibay ng ating bone mass. At hindi lang yan, mayroon din itong mangosteen extract at pinatamis sa pamamagitan ng stevia. Tikman na ang pinakabagong premium D3 coffee mix. Hanap mo ba ay healthy na tea na kaya mong ipagmalaki? Mag Santon Gold Herbal Tea gawa sa malunggay, turmeric at cinnamon bark. Kaya napakaraming health benefits. Pinatamis pa ng stevia para pwedeng uminom kahit may diabetes. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa health tea. Santon Gold Herbal Tea.

0: Santon Gold Live Testimony.
1: Ako si Lailani Montaño, it is Tansya Kalibo, 54 years old. Ako ay nagagamit it Santon Plus Gold Subragon ng Sangdagon. Ag dahil di kara ay amat-amat nagmayad ako sa akon nga mga buko sa suso. Ag kaya hindi ko git aron imo pag ungkatan ag kung sino man doon nga may ginabatyag parehas kakon. Itry man ninyo ba si Daya ay makapamayad man kinyo. Kung buko sa suso magkabilaan ka to, ay mabahaw-bahaw sa mais. Ay akon ang nanotice yun sa pag-ininom na ako na hindi ko ta makapa na duga o tagid imaw. Kung may budget, two times a day sa gahon at sa gabi bago magkatugog. Sa mga may ginabatsyag, parehas kakon, ay itry man ninyo ro, Santon Plus Gold base yun lang paagi di kara, ay magmayad ka mo.
0: Santon Plus Gold, mabibili sa inyong mga suking butika.
2: Ako si Alicia Ibardola sa Beltran, taga Kabayogan, Malinaw, Aklan. Ako dati, may bukong ako di kara sa Alima, pero nag-agto ako sa doktor, tambay na nahay upirahan. Hay uwa ako nag sugot ay masakit. Tambay ko, ay kung may pakupos lang, kung pwede, pero yun lang, ay uwa gid ko no, sis ko no. Ay nag-uli ako, nag-inom ako, it Santon Coffee Mix. Ay naduwa, tagrato nga, bukol nga, parang ulin yun, imaw itbaho, di karasang alima. Ay kung mag-inom pa ako it Santon na ay manami rang pamatiyag. Ngani ay kung kamu man nga may ginabatiyag katulad sa rayang bukol ay mag-inom kamu it Santon ay gamayan. Ako napatunayan ko, mayad yun ako. Salamat sa Ginoo.
0: Ang Zen Zone dahil sa malabong vision, hindi okay yun. Dahil deserve ang good vision for the person. Well, lam na dis. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin para sa deserve mong for the win na paningin. Kaya iwasang ma-Zen Zone dahil lang sa malabong vision. I repeat, deserve the deserve ang good vision for the person. All together, let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.

0: Sanford Vitamin C ang alkaline ng vitamin C.
1: Ako si Fiona, isang high school teacher. Sobrang stress lagi ako sa klase. Pero nang sinubukan ko ang Sanford Vitamin C, naging ganado ako sa pagtuturo at nagkaroon pa ako ng time sa aking anak.
0: Sanford Vitamin C ang alkaline ng vitamin C.
2: Mabibili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Kapoy ilis-ilis ang hapon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
4: Hirap sa paghinga dahil sa asma? Huwag mag-alala. Mag-Cellphone Plus Herbal Oil. Pahit mo lang sa iyong likod at dibdib. Siguradong ginhawa ay hatid. Cellphone Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Cellphone Plus Herbal Oil.

0: Masaya ang buhay, kaya inuumpisahan ko ang araw na kasama ang Premium D3. Taglay ng isang soft gel capsule ang pinagsama-samang virgin coconut oil, malunggay at vitamin D3. Tuloy-tuloy lang ang buhay. Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
1: Para bumalik ang bagsik ng pagkalalaki, mag-turmo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na klavo, huwas ka. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men para sa mga lalaking tigasin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
3: Si Aida Cordero, taga Butiki. Itong balas akong panit at sa kunyahan ko. Karwa, katlo ako nang gamit ang Santon Plus Herbal Soap. Dura ang akin itong sa mga panit.
2: Santon Plus Herbal Soap.
4: Nanamigin.
2: Santon Plus Herbal Soap.
5: Sister Pain.
6: Si Sairan, isang bybyro hasing. Isa ako ka virtual assistant. Kung nagapangita ka mo sa pain reliever, diri ka mo sa Sesta Pain. Kadasig lang mag padula sa pain. Isa lang. Dula tayo ng pain.
5: Sister Pain. Hanggang ang pain. Fast and safe.
2: Yahoo!
5: Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Sa mga butika.

0: Jason po, hindi ako mahilig sa kape. Pero nung natikman ko ang Santon Plus Gold Coffee Mix, inaraw-araw ko talaga. Masarap at natural, nutritious. Dahil sa mangosteen, moringa at soya, kompleto ang araw ko sa Santon Plus Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Tayong lahat ay gustong mamuhay ng masaya, walang problema, at nangangarap na maabot ang bawat nais sa buhay. Pero di natin maabot ang lahat ng ito pag ang katawan natin ay bumigay dahil sa malalang karamdaman. Kaya kailangan natin kumain ng tama, mag-ehersisyo, tanggalin ang bisyo, at uminom ng Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng prutas at gulay na kailangan sa ating katawan para masuplayan ang araw-araw na pangangailangan upang mapanatiling malakas ang ating katawan. Santone Plus Herbal Capsule, ang katuwang mo sa buhay. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Oops! Inaantok na ba sa trabaho o sa pag-aaral? Humigop muna ng mainit-init na Premium D3 Coffee Mix. Ito ay may vitamin D3 na nakapagpapa-enhance ng ating brain function. Mayroon din itong kakayanan na ingatan ang mga neurons sa ating brain area upang mapanatili ang normal na function nito para always energetic. Huwag kalimutang uminom ng Premium D3 Coffee Mix. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea, iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Santon Gold Herbal Tea.

0: Gold. Mas pinalakas.
1: I'm retired caffeine. Overweight ako ng konti. Yung paa, every morning, namamaga. So I tried Danton Plus Gold. Salamat. Very effective. Masarap ang pakiramdam ko. Ang laki nang naitutulong sa akin.
0: Danton Plus Gold.
2: Nagausi ba kamo magkatropa it kapeng magwas sa ma-enjoy ninyo ay hindi kamo makabatsyag it palpitation pagkatapos ninyo nga inumon katropa sa mga mahilig magkapiperme imnon ro kapeng manamigon healthy pa ro kapeng natural magkabulig sa tanan nga bagatian mapahuro may kabulig it paginomit sa Danton Plus Cup Mix bangod raya misang cup kapareho it mangustina moringa and soya powder all natural nga classic kape uwa it side effects sa Danton Plus Cup Mix, may kapikagon, may buong kapa. Rusanto Plus Coffee Mix ay mabakal sa tanan niya butika sa inyong mga lugar.
0: Balance diet?
3: Check.
0: Regular exercise?
3: Check.
0: Vision X Plus?
3: Check.
0: Check na check talaga kung healthy ka mula mata hanggang paa. Vision X Plus. Ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E, at zeaxanthin. This is it! Make your healthy lifestyle complete. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus.
4: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.

0: Santhol, Vitamin C, ang alkaline, no Vitamin C.
1: Ako si Eric, dati ang hina ng katawan ko. Maambunan lang ng konti, nagkakatrangkaso na agad ako. Pero after ko mag-take ng Santhol, Vitamin C regularly, malakas ng katawan ko.
0: Santhol, Vitamin C, ang alkaline, no Vitamin C.
2: Mabili sa pinakamalapit na butika sa inyong lugar.
3: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agad malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Glota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Glota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
0: Sakit ng katawan? Mag Santhol Plus Herbal Oil.
4: Edgar, Elvan Buena, isa po akong driver. Narinig ko sa radio na ang Santhol Plus Herbal Oil ay nakakapagaling ng sakit sa katawan. Sinubukan ko na alis yung sakit ng likod
0: ko. Santhol Plus Herbal Oil. Talagang maaasahan. Santhol Plus Herbal Oil.

0: Buti ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumiseksi ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day.
1: Walang gana kay misis, laging matamlay. Pare, panahon na para magbago ang buhay mo. Uminom ka ng Turbo, ang kapsula na para sa mga lalaking tigasin. May taglay ng maka, kilala sa mabilis na pagpapataas ng libido. Kaya, subukan mo.
2: Xanthan Plus Herbal Soap, may antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap, epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, tagyawat, an-an, buni at iba pa pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: Sister Pain.
4: Ako si Sarah, sa aking kutipan ni Lilo. Ako sa call center agent. Burmy, gina ko nagkaka-migraine. Bungod sa pulaw sa trabaho. Igbal ni Jepet ko sa akong sang Sister Pain. Pero si Dasi, gina madulang pagsakit ng akong ulo.
3: Sister Pain. Hanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
5: If symptoms persist, consult your doctor.
3: Mabibili sa mga butika.

0: Ako si Manong Jun, jeepney driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasakit. Shantum Gold Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa garlic extract, moringa at soya. Feeling healthy ako.
1: Shantum Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
2: Alam nyo ba na lahat ng tumutubong bukol sa iyong katawan ay 80% benign o hindi cancerous? Pero alam nyo rin ba na pag may bukol ka na sa iyong katawan na hindi cancerous, ay pwede pa rin itong maging cancerous kapag mali ang ating lifestyle? Kaya iwasan ang bisyo, uminom at kumain ng tama. Sabayan sa pag-inom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na antioxidant, anti-tumor properties na tumutulong natanggalin ang mga tumutubong bukol sa ating katawan habang hindi pa nagiging cancerous. Santone Plus Herbal Capsule. Subok na ng marami na epektibo. FDA approved supplement.
1: Ang kape ko, Premium D3 Coffee Mix. Premium D3 Coffee Mix. Ang kape na di lang makatutulong, maiwasan na matubuan ng bukol sa katawan dahil sa mangosteen na puno sa anti-tumor properties. Pinalakas at inatibay pa ang buto dahil meron din itong vitamin D3. At good news, dahil pinatamis ito ng stevia, kaya pwede kahit sa may diabetes. Premium D3 Coffee Mix. Mabibili na sa mga butika. Premium D3 Coffee Mix. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.

song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

panalangin para sa may karamdaman at mga dumaranas ng depresyon. Ang panawagan ng Panginoon na nagmula sa Mateo 11:28-30. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at lubhang nabibigatan sa inyong pasanin, at kayo'y bibigyan ko ng kapahingahan. Pasanin ninyo ang aking pamatok at matuto kayo sa akin sapagkat ako'y maamo at may mababang loob. Makakatagpo kayo sa akin ng kapahingahan sapagkat madaling dalhin ang aking pamatok at magaan ang pasaning ibibigay ko sa inyo. Exodo 15:26. Ang sabi niya, kung ako ay buong puso ninyong susundin, kung gagawin ninyo ang matuwid at susundin ang aking kautusan at mga tuntunin, hindi ko ipararala sa inyo ang alinman sa mga sakit na ipinadala ko sa Ehipto. Ako si Yahweh, ang inyong manggagamot. Manalangin po tayo. Habagin naming Ama, sa mga oras na ito, nais po namin kayong papurihan. Kayo ang aming Ama na hari ng buong sansinukob. Kayo ang aming Ama na hindi nagsasawang ipagkaloob ang aming pangangailangan sa araw-araw. Pinupuri namin kayo sa inyong katapatan, sa walang sawang pagtustos sa amin ng hangin, tubig at pagkain. Hindi po namin mabilang ang mga pagpapalang ipinagkakaloob niyo sa amin sa araw-araw. Wala po kaming maisusukli sa lahat ng inyong mga biyaya. Pinapasalamatan at pinupuri po namin kayo, aming Ama. Kailanman ay hindi po kayo nagkulang sa amin. Sa kabila po ng aming makasalanang likas, kami inyong ipinatubos sa inyong bugtong na anak. Tanggapin niyo po ang aming pusong makasalanan. Tulungan kami na mabuksan ang aming mga puso at kayo ay aming papapasukin. Alisin ang aming pasan at ang kasalanan na parating humahadlang sa amin upang magtamo ng kapayapaan. Ang banal na Espiritu nawa ang manirahan sa aming mga puso upang tumulong na alisin, iwaksi at talikdan ang mga masasamang pag-uugali. Nais po naming angkinin ang inyong pangako na papalitan niyo ang aming puso ng isang bagong puso, isang puso na nakaukit na ang inyong kautusan. Nais po naming mabuhay ng may kapayapaan at pakikipagsundo sa inyo. Maawain naming Diyos Ama, amin pong ipinamamanhig sa iyo ang mga taong nasa banig ng karamdaman. Hipuin niyo po sila ng inyong mapagpalang kamay. Kayo po ang dakilang manggagamot, isang makapangyarihang Diyos ng mga himala. Palakasin nawa ang pananampalataya ng mga may sakit. Ipaalala sa kanila ang inyong mga pangako na kung sino mang tatawag sa inyong pangalan at magpapakumbaba sa panalangin at hahanapin kayo, ay tiyak na masusumpungan ang kagalingan. Kayo, o aming Ama, na di nagbabago at di nakakalimot kailanman, alam po namin na kami inyong pagbibigyan ang aming kahilingan. Noong unang panahon, si Jesus ang nagbigay ng paningin sa mga bulag at siya ay nagpalakad sa mga pilay. Si Jesus ang nagbigay pandinig sa mga bingi at nagbigay kakayahan magsalita sa mga pipe. Maging ang mga nasasapian ng demonyo ay kanyang napalaya at ang mga patay ay kanyang binigyang buhay muli. Aming pinanampalatayan na gayon pa rin kapangyarihan ang inyong taglay magpasahanggang ngayon. Amin pong hiling na gabayan niyo ang mga may sakit. Kanila nawang masumpungan ang manggagamot na eksperto sa kanilang karamdaman. Matukoy nawa ng kanilang doktor ang pinakamabisang gamot sa kanilang karamdaman. Basbasa nawa ang mga gamot na kanilang iniinom na makapagbigay iyon sa kanila ng mabilis na kagalingan. Pagkalooban din po sila ng sapat na salapi upang mabili ang mga gamot na kanilang kailangan at mabayaran ang kanilang bill sa ospital. Tulungan din po ang may karamdaman na maiwasan na nila ang masamang bisyo tulad ng paninigarilyo at pag-inom ng alak upang hindi ito maging hadlang pa sa kanilang gabutan. Basbasan niyo rin po ang pamilya na nag-aalaga sa may sakit. Sila nawa ay maging matatag at matiisin. Kanila nawa pong ipadama ang tunay na pagmamahal at pag-aaruga sa may karamdaman.
Sila rin ay bigyan ng mabubuting pangangatawan at iiwas sila sa pagkahawa sa karamdaman. Salamat po sa lubos na kagalingan na nakamtan ng mga may karamdaman. Salamat po sa mapag-arugang pamilya. Salamat po sa salapi na inyong masaganang ipinagkaloob upang matustusan ang gamutan na kinakailangan. Salamat po dahil naririyan kayo palagi upang aming malampasan ang aming mga suliraning kinakaharap. Salamat po sa parating pagtugon nyo sa aming mga hiling at dalangin. Amin po itong pinapasalamatan at natanggap sa matamis na pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesus. Amen.

0: Santon Plus Gold. Mas pinalakas, mas pinahusay dahil sa taglay nitong alisin. Tulong upang lahat ng pamamaga sa ating katawan tanggal. Kaya uminom araw-araw ng Santon Plus Gold para maiwasan ang mga sakit. Santon Plus Gold, mampibili sa mga butika.
1: Ako si April. Ilang taon na rin akong hirap dahil sa hormonal imbalance. Laging masakit ang ulo at balakang. Mabilis din akong mapagod. Pero I try to keep healthy with proper diet, exercise at Santon Plus Coffee Mix araw-araw.
2: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika.
3: Mahalagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
4: Magkalinawan nga tayo? Ayaw natin sa malabong usapan dahil ekis na ekis yan. At lalong ayaw natin sa malabong paningin dahil hindi yan in. Kaya huwag magsettle sa vision na clear lang ng Slide. Put that plus for good eyesight. Introducing Vision X Plus. In 500 milligram capsules, ito ay may lutein, beta-carotene, vitamin E at zeaxanthin para maiwasan ang dumidilim na paningin. Malinaw na malinaw yan. Hindi yan malabong usapan. Let's say yes to health. Put that plus for good eyesight. Take Vision X Plus.
5: XFM.
6: Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
7: Ko si Carlo, isang basketball player. Lagi akong naka-premium D3 kasi pag isa kang athlete, kailangan hindi basta-basta mamigay ang iyong kalusugan. Maganda din kasi ito sa pagpapatibay ng buto. D-Drive plus Premium D3 araw-araw. Siguradong healthy.
6: Premium D3, ang mas pinalakas at mas pinaepektibo dahil sa VCO at Moringa Oil. Mabibili sa mga butika.
8: Para bumalik ang pagsik ng pagkalalaki, magturo dietary food supplement for men. May taglay ng maca, pampalakas ng libido. May taglay din na clavo, huwaska. Pinakamatinding pampalakas ng katawan. Turbo dietary supplement for men. Para sa mga lalaking tigasin.
9: Selson Plus Herbal Soap. May antioxidant na, may anti-wrinkles pa. Selson Plus Herbal Soap. Nakatutulong para maiwasan ang pagkulubot ng balat, dala ng stress. Para sa bata at preskong kutis. Selson Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
10: Sister Pain. Ako si Heidi, retired teacher. Madugay ko nagiginaan to sa akong cervicardia o pagpalanakit sa akong liog. Ang Sister Pain gid ang sandigan kung sobragid kasakit. Batya ko gid balang ipikto.
11: Sister Pain. Hanggalang pain. Fast and safe.
12: Sister Pain. Symptoms persist.
13: Consult your doctor.
14: Mabibili sa mga butika.

Tanggapin po ninyo ang mga palakpak ng iyong mga anak, tanda ng aming pagpupuri, pagsamba sa inyong banal na pangalan. Hallelujah! Sa aming pagsamba ngayong gabi, Panginoon, amin pong muling kinikilala na kung wala po kayo sa aming mga buhay, kung wala po kayo sa aming bayan, wala po kaming magagawa. At higit sa ano pa mang panahon sa kasaysayan ng aming bayan, ngayon namin kayo kailangan, Panginoon. Kahit ito ang panalangin ng aming mga puso, ang iyong pangako ang aming pangahawakan, Panginoon. Sabi ng iyong salita, ibubuhos mo ang iyong espiritu sa lahat ng tao. Bata o matanda, may pinag-aralan o wala, hihipuin ang iyong banal.